0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9524,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kung sa ato igan,
5: na ako'y magulang pastor ba nga nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kong digimak. Wala ra kabuok po na akong gipalit.
4: Kung sa iyang sakit?
5: Duha na kabulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na ka nang
4: dampo
5: sa julid pastor, murag taas did siguro ang iyang uric bay kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil aguy ngini kay tanawon pastor, ta inom na ko sag Big Max, duha ka buok pastor,
4: duha ka buok
5: dayon sa ako nga sus, salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat, gabi ina po di pa inom na po nako sa utro, duha gyud akong kabuok pastor.
4: Duha, yes.
5: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
4: So nakasimba.
5: Salamat ko sa Ginoo pastor, maghilat kid ko pa, salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
4: 2 months ka naglubog, naghigda lang.
5: Oo, naglubog gid pastor nga nang gamay na gud yang matiin.
4: Upat lang ka kula na inom, nakabakod na.
5: Oo, dayon nagduaw sa diri sa mua. Tus bra sa Ginoo pastor, wa nagid tum labukol sa ang lawas pastor, nangawala man ta na.
4: Wala na. Salamat kay Iga na, salamat igayo.
5: Sige pastor.
4: Okay, salamat.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: May good news!
12: Hello! Oy, unsa koy good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
11: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
16: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
15: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.

0: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga match nga na atong nawo
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services na himutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
9: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dinhi pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BG Max sa atong niadtong maramag niadto ko. Karon, kaloy sa Ginoo,

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Sabi ka paspas sa oras, oy, 5 minutos na, wala na gani, 4 minutos na lang nabilin. Diyan, paint and sticker mo tin sa iyong sakinan. Gamit ang nano ceramic og 3M sticker sa truck, multi-cap og tanang klaseng sakyanan. Samtang ang John Deloring, mutahi sa tanang klase sa school and office uniforms og mga athletic uniform. Anani mutang sa Purok 17 Haggol, tapad na yun na sa Booster Gas Station. Cellphone number 0916-841-0722. Pagita lang si Jan Jan Natinga ang tagiyag dagdumala. Ay katungwa pagkatila og authentic biryani, Indian food. Diara mo sa M's Biryani House sa Lumbo. Tapad na sa Rusi Motors. Anaga nila ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with pita bread and chicken curry. For bookings and reservations, tawag sa 0915-746-3266 o 0951-808-1940. Pangitalang si Ma'am Gigi Urungan ang dagiag dagdumala. Lamian kaya bitaw sa tinood lang. Kapag mo kasulay, sulayin mo diya sa M's Biryani House sa Lumbo. Pinturahan nag-yelo niya na itong nga littering M's Biryani House. Yeah ba? Good morning! Ako ni Padagano ni Hagkonsihal sa kiniang paitan. Si Emily Sabado Okoy at nag-iha sa Yoko Green and Food House diya sa Gol. Mudawat o bunyag, birthday, kasaluan pa mga special occasions. Gadawat o sab silag mga food trays order. Barato na lamian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitalang si Emily Sabado Okoy ang dagiag dagdumala sa Yoko Grill and Food House diha sa Gol. Hagkol na ba? O tama, hagkol.

0: Bernal Restaurant Sofia Trading and Agribet. Basta bugas, walay sagulog, walay baho ang mga bugas na gibaligya diha sa Bernal Restaurant Sofia Trading and Agribet. Anaw sa kanila mga agricultural feeds and agricultural products. Ananimutang sa unahan na gina sa Robinson's Grocery, ipanag-iagidumala ni Lito and Isid Bernal. Daghan bitaw kay tag produkto sa Bukidnon, no? Kape. Nindot kay tong gipasigugdahan sa MM. Kadtong coffee competition diha sa MM ang nag isa atos nagpasiugda ang MM. Nindot kay to, nindot. I-promote nato ni atong kape kay daghan tag kape sa Bukidnon. Nindot kay nitong kape dire. Congratulations na taba sa MM ug sa atong gobernador O'Neil nga ila nang i-promote ginang coffee. Isa na sa itong hisgutanan karong mga ulmaabot adlaw o mga adlawa. Moragwa na magigoy oras, maginahinay na kong panamili sa itong programang Baruganan Kaibigan. And now the end is... Simba ko. And so I the end is near ba ng imo doy? The final. Daghan na ba nagkanta ng My Way ng isimba ko lang? Dungan mo ang awit maghinay. I'll see my case. Ano man isa? Maghinay-hinay na usap kita og panamilit. Sangalan sa tong labawong makagagaho mo may naghatag ka na to sa tanang grasya og mga panalangin. Og labaw sa tanan mo'y naghatag ka na to sa atong hinulamang kinabuhi. Sagalan ka ni mo Ginoo, daghan og daghan og daghang kay salamat ka ni mo. Labing gamanan og labing dalaygon kay di kao. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibog katauhan nga naminaw, ang among pagyukbo og ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa among President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Sa among General Manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant, Gerald Ray Dangalio. Station Manager, Stephanie Iyote. Sa Technical and Transmitter, Junting Kang, Rari Sitor, and Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa tong Finance Officer, Bernadette Chongkiawon, Kilong-Kilong. Sa tong News Writer, May Dagodios, Belga. Sa ato mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritisa, Riandro Libria, and Chari May Pahanggin. Yes, kini si Romeo Chiang Jr. mo ingon, ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog ug demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana mo'y makatawag ug kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.

0: 98.5.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita tambal. Naulian din siya sa ako sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: So akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di apa?
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Igan, may buntag nimo diha, kaibigan.
10: Oh, kada sa busy mag-pastor mo na akong gi-palit na gi-tambal na kung bukol sa kong suso.
1: Bukol sa imong suso. Okay.
10: Oh, maura na sa kada po sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kung padala kang BBL si Ana sa kanang mana sa Balintia.
1: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay nabaliktad mo na ibukol diya sa imong suso?
10: Kuan siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
1: Ga, sakit siya, ngulungol, unsa man?
10: Oo, kanang magkuan sa bukitik na po siya.
1: Unsa ni tabo sa imong kanday, pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnaan, unsa ni mo?
10: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
1: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
10: Na una, anam ra siya og kahili.
1: Ano? Nahili siya.
10: Ano na siya og kaninyo? Dapat siya bukol, mahal na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
1: Ah, okay. At tugan niya, murag kuan sa itlog? At murag yelo sa itlog? Or?
10: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang murag yun siya kanang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
1: Ah, okay.
10: O, in anak ka dako.
1: So?
10: Mura na siya kung ikon, Craig. Kung ikot ka na ang din kong pamina o anak, dahil kanang naay mag-testimony lagi mo nang sige na din kung palit si anak.
1: Taga, asa ka igan o kinsa ni paliyog?
10: Meron dito sa plantatan igan, so kanang ga ni.
1: Ah, okay.

0: FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit girapi din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
3: Oh, higala! Di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Lo, nganong katakiang kaman?
5: Sakit kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema lo. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Yes, akin sa ni Palayog.
5: Igan best paler ni Paso.
4: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
5: Kalang, mag-testimony lang po sa bitima. Bito Basol kasi igan apindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
4: cellphone. Okay.
5: Nako.
4: Yes,
5: Yung apo ko, no, kalana ang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o bitimak sa kabuok. Ka, ilong ko nung nagbitimak ang iyang apo kay pitiskita o piyan, galimag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidalada nila ang hospital, tipak doktor, ngayon ko nung doktor nga, sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi nais Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
4: Appendicitis ni Buto? Yes.
5: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak na nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, ngayon ko noong doktor nga, ay tigpaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tigpaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipot niyang kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang bitimak tingali patay ni iyang apo kuno Pastor.
4: Okay, salamat kay Igana, salamat Igana Bit.
6: May good news.
7: Hello, oy, unsa koy good news?
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Kinsa ni pala yung taga-asa?
10: Si Mark Hitling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
10: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
10: Nakoy arthritis.
4: Naka-arthritis.
10: O, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
4: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
10: Tulog ka-adlaw.
4: Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
11: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste. Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
12: Hala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
2: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay mga t-shirt, oh!
2: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
2: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
2: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Rahaplas po ka aroma na eh.
9: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
8: Okay, duha ka ruma, okay.
9: Hindi ako pa, naku, nindos giyo ka, nagunong man itong nangulmul.
8: Oo.
9: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan.
8: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
9: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
8: Salamat sa ginoon na yan.
9: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
8: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
9: Salamat, iyo.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo na ay gihatag sa Ginoo sa ato na tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nagingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaon gyud ko nga ang Digimac as in gyud makaayo. Kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og mattress hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang Digimac nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon. Buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog may atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipod-pod nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak, sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag inom na ko, isarag yun pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun, nga mupalit yun tag bijimak kung unsay akong bakayon.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Yes, hello, Igambing.
9: Ako lang ang kasalamatan ng Busy Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
8: Yes.
9: Daghan gayo mga bata diri nga gabalik-balik gyud ang nilanat og i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit og Busy Max kaloy sa Ginoo, wala na gyud kay sa isa ka panimalay pastor. Nagtulog gyud ka bata magdungan kun nabalaka ang mga ginikanan kun untaon kay wa ra ba gyud i-admit. Kalayan ka Ginoo pastor ang Busy Max.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Kinsali pala yung taga-asa?
11: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
8: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
11: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
8: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o tas unsa may imong paminaw di sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
8: Naka-arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
8: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog
8: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
8: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
0: Nadi

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinagiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia.
3: Ang musunod na programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
4: Expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

0: Higala, kumusta? Maayong adlaw ka natuntanan, mga binatong tigpaminaw. Welcome, Sabdari Karon, sa atong tulumanon ang atong programang Ratsada. Manumbalay na usab, inisibiyahan sa DXRK Radio, kaibigan. Adlaw karon nga Lunes, Hunyo 15 to 2026. Saba sa nandan, mga iksoon, inyong ubos alagad, ang kurman, ining tulumanon. Ako si Igan Tata Retisa. Magiguban ka ninyo sulod sa usa ka oras. Mulong tatag na ito na sa alas 12, mga igala, antak na sa auto. Hinaot ang tanan na sa mayong kaimtang sa inyong tagsa-tagsa ka mga panglawas. Mainit nga kautohon. Doon na po yung mga lugar, mga igala, nga nakatagamtam kuno matudpag kabugnaw gyapon ang ilahang nga panahon. Doon ay mga lungsod o syudad. Matud pa mga kaigsunan ha. Na naglandong nga gyapon. Pero nagpasulabi yun ang kainit sa kinitibukan. 20 ka mga lungsod o 2 ka dakbayan sa atong probinsya sa Bukidnon. Magandang tanghali no, sa tanan nga mga Tagalog. Ato sa pasalamatan na mga kaigsunan ko, ang atong mga kaubanan din isibihan sa DXRK Radio, kaibigan, 98.5 ang dial, mga igala, sa inyong mga radio. Welcome sa Tulumanong Ratsada! Ratsada! Una sa tanan ang atong pagtahod no sa ngaan sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti. Ako nga pagpasalamat usab sa atong tulo ka mga technician on board. Ang akong co-pilot dire sa studio si Engineer Igan Joshua Sisun. Dito sa transmitter si Engineer Igan John Tingkang. Kauban usab ni Engineer Igan Ramil Bedrijo. Sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong og kauban usab no sa production department pinagis pagpanguna ni Engineer Romeo Chang Jr. Sa among technical consultant Gerald Ray Dangalio og sa ngalan usab sa among station general manager ang Kuya Satanan Kuya RJ Dangalio. Labaw sa tanan mga igalan tagiya og tagdumala ni sibiyahan Chairman sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Walain ang pastor ng bayan, usa sa matinabangon o grabe ka masinabtanon. Labaw sa tanan mga igsoon, sobra ka trabahoso usab. Gatiman jud mga igala sa iya tanang mga sakop. O, ang atog pinaka low profile nga pastor. Kuya Pastor Dan Dangalio, salamat kayo kanimo Kuya Pastor Dan. Og sa ngan usab sa katawhan din sa dakbayan sa Valencia. Pinagi sa panguna ni Mayor Madam Amy Galido Galario. Kauban sa atong kanhi mayor, the action man spokes John Galario. Og sa tanan membro sakop sa 10th Sangguniang Panglungsod. Nagi panguluhan ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Mayong pagpaminaw po diha sa atong SP Secretary ang kapikas ni Vice Mayor Grisel si Kuya Joel Fernandez. Ipaabot usab nato mga igala ang atong mga pagpangumusta sa tanan. Labi na gyud mga igsoon. Tanan nga mga supporters. Mga igala sa ato kasamtangan Vice Presidente Inday Sara Duterte mga igsoon. Diba luman tayo mga igala nga diri sa Bukidnon di manggaling 100% pero majority gyud sa mga taga Bukidnon mga kaigsoonan ko mga supporter sa pamilyang Duterte. Ilaos na nato ang atong mga pagpangmusta sa ato kanhi usab Vice Mayor Dennis Dakbayan o kasamtangan ng atong Regional Director sa LTO Region 7. So, si Glenn Aboy Galario, mayong pagpaminaw kanimo Busing, Ardi. O sa atong mga silingan usab ng mga kalungsuran, mga ikso, no? Dennis Dakbayan sa Valencia. Ang atong sikbit nga lungsod nga mawang Maramag o Quezon. Apil di may gala sa Lantapan o San Fernando. Kay mo man mga gala nga mga silingan nato nga mga lungsod. Og paingon ang ato may gala sa lungsod sa Pangantukan o Kalilangan. Di man nato ma-mention tanan nga mga lungsod pero salamat kayo. No, kotob sa maabot ni atong Sibya din sa radyo, kaibigan. Ang akong iampo, kanunay, no, nga unta ang tanan, hatagan ta sa mayong panglawas sa atong labawong magkagagahom. Ilayo kitang tanan, mga igsoon, sa mga katalagman o protektahan kita batok sa mga taong dautan. Labaw sa tanan, magpabilin ang atong maing panglawas sa tanang higayon. Sa mga nagsaulog karon silang adlaw natawhan, happy, happy birthday kaninyong tanan. Kagahapong adlaw agi celebrar usab mga igsoon, no, sa atong inahan diri sudad, ang atong mayor, kauban siyang kapikas, ang atong kanhi mayor, former City Mayor John Galario. Ang ilahang ika-46, mga kaigsuna, no, nga wedding anniversary kagahapon. So, belated happy wedding anniversary kaninyo tanan, Mayor, Spokes. Salamat kayo sa inyong pagatiman kanunay sa katauhan din ni sudad sa Valencia. Malipayon kayo mga igsoono nga nakatabang si Mayor sa usa ka amahan ni atong Bernes mga igsoon, huwag itaon magdahom ang usa ka amahan. Nga ugunsa man kabugat, unsa kadako ang iyang problema nga giantos labi na gyud sa iyang anak. Nga mga kaigsoonan anaain taon may galaga ilog sa kiniang kamatayon sa kahintang. Magiantos nga sakit mga igsoon samtang anaa kini sulod sa internal care unit o intensive care unit, ICU mga kaigsoonan, usas mga baita malanan diri sa atong dagbayad. At tungod mga igala sa mabugat nga balati ang gibati in taon sa mga bata. O anang higayuna, Biyernes atong pitsa 12, namasin in taon ang usa ka amahan nga PWD nga mo muduol o niya mangayog tabang. O diha mga igsoon, wag yun in taon gihikaw. Wa nagpanuko sa paghatag mga igala o ginali ang aksyon si Mayor Madam Ami Galido Galario. Gitawagan diha dayon ang administrador sa maong balay tabalanan nga asikasuhon ihatag yun ang tanantambal gikinanglan sa maong bata kay sila na ibahala mga igsoon ko. So salamat kayo ni ana mga igsoon o di lang ka to. Daghan pa mga kaigsoonan ko ang ginatabangan o daghan pang matabangan mga igsoon ko sa atong Mayor Dennis Dakbayan sa Valencia. Kay dili ni gapili og tabang. Basta sangan nga ikaw taga Valencia, mga kaigsoonan ko, kay mo ni ilahang purpose. Nganong ang mga pamilyang Galario, mga kaigsoonan, nahibalik no sa kini ang gobyerno partikular dinis sa atong Dakbayan kay tungod gikamingawan sa katawhan ng ilahang mismong serbisyo nga kaniadto pa natagamtaman sa panahon ni former City Mayor John Galario nga di gyud magmakuli, di magduwa-duha mo tabang sa mga tao nga nanginanglan og tabang hilabi na sa kahinta nga naa sa kalisod mga igsoon. Hinungdan nga ang katawhan wa gyud malimot mga igsoon sa ilahang kaayo og kini nagapadayon hangtod labi na gyud mga igsoon, no, sa atong lauman nga karong mga pipila ka mga adlaw semana o bulan gikan karon. Yan na nagitay, kaugalingon, mga igala, o maka-operate na ang atong Good Samaritan General Hospital din sa sudad sa Valencia. Salamat kayo, praise the Lord, mga igsoon. Kay tungod, mga igala, sa ilahang pangandoy o damgong gakatuma na, mga igsoon, no? Usa na sa ilahang kalipay, good mga igsoon, no, nga makabaton yun o kaugalingon ng hospital ang sudad sa Valencia. O ang maog mga pangandoy o damgo na tuma na gayon. O kini matagaan na gayon may gala. O katumanan nga makaalagan o makasirbisyo, makatabang sa tanan. Tanan katauhan nga lumulupyo din ni sudad sa Valencia. Alas 11:26. Alihog, kuhaan ninyo daan ang akong numero mga igsoon 0955-614-8416. 0955-614-8416. Mayo pagpaminaw sa akong parinti, naminaw si Rolando Ritiza, diha sa Barangay Tugaya, Balinsa City, Bukidnon, mga igsoon. So, mayong uto nyo diha tanan agaw, no, sa imuhang mga silingan po diha sa Barangay Tugaya, si agaw Rolando Ritiza, mga igsoon. Ako ni parinti ka pariyami ka piliedo, although wa pa mi nag-meet ani sa personal, mga iksoon. Okay, tungod may gala, siguro, makuha na namo og ahagyot ang mga kagikan. Pero sa ngalan nga parihami ka piliedo, mga iksoon, ako gining kaliwat, ako ning kadugo. Di ba gaw? Ningkamot lang tani may gala, bisan sa kalisod, mga pagsulay sa itong kinabuhi, di kita magpakawa sa paglaom eh. Ha? Kaya ang tao matun pa sa Ginoo, mga iksoon, lihok tao kaya ron ikaw akong tabangan. Kaya usaon pagtabang sa Ginoo, gapuyo ramo diha. Basta ang tao kung may gala makita sa Ginoo nga naningkamot, tinarong lang yun ang iyahang mga paginabuhi, mga iksoon, panginabuhian. Tagaan na kita may gala o kuwana ni, dalan sa Ginoo nga makalingkawastas kalisod. Wala man siguro, wala mag-antos kalisod karon. Mga ayahay karon may gala, mga congressman raman, kato nakadawat o malita. Kita nga mga ordinaryo nga mga citizen, mga Pilipino citizen, mga iksoon, grabe ato pa din kamot. Gasunod yuta kanunay unsay ginapatuman sa balaod. Giobligar kita may gala nga mubayad gitag buhis. Kay mo manay mandato nato mga gala sa atong konstitusyon nga ang tanan mubayad gita sa atong mga obligasyon. Kay usaon man kuno may gala pagliok sa gobyerno og di sa ta mga gala mo tuman sa atong mga obligasyon. Muna mukaon kag ice candy mo inom kag ice water, mukaon ka may galag unsa nga mga lagot mon. Sangaan nga imo nang gipalit mga igsoon. O naatay gi-contribute diha nga buhis nga atong gibayad. Pero yano-yanohon na nila may gala o kawat kining atong hinaguan in town. Ha? Ang tao may gala naning kamot. Ngit-ngit pa, nigbiya na siya ang pamilya kay tua misubida sa uma. Mubalik mga kaigsunan, kilom-kilom na pod. Kay tungod may gala, naigiapas ng mga obligasyon. Muna'y mga kiniang trabaho na to, routine na to, mga iksoon. Kaya ugdili, kuno ta maning kamot. Mga iksoon, wa po tay matunol, wa po tay mahatag. No? Sa mga panginanglanon, sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Muna sakit kayo, palandumon ba nga, kitang mga ordinaryong Pilipino, nga grabe atong paningkamot, patas ang ato ang pagpanginabuhi. Unya basta-basta hunlag kawat mga kaigsunan sa mga tulisan sa gobyerno. Ug naay mga imbestigasyon, mangutan na ta ug ahan nagpadulong ang atong kwarta. Kita pay ga questionon. Mo pay ipit-ipiton ang mga tao mga kaigsunan kong ga question sa estado sa atong panudlanan. Unya ang mga kawatan gawas noon kayo mga kaigsunan kong galatagaw sa kiniang komunidad. Mga honorable kuno kayo tan-aw ng ilang kaugalingon. Kinahanglan respetado sila mga kaigsunan. Unya sila mo'y nagkawat sa atong kwartang hinaguan. Adunay mo bulgar mga igala sa ilang mga dili maayong binuhatan, maupay hulga-hulgaon nga pasaka ang kaso unya ipapriso. Wa na gini natarong kining atong paggobyerno karon mga isundi na gini na mao. Ha? Wa na ni na mao. Gani. O kinood manugaling mga igala nga si Senator Joel Villanueva mo balitok na po mga igala mo sagol na po dito sa grupo nilang Gatsalian. Oh, kinood tong giingon na gyud mga igala ni Alan Peter Cayetano nga makuha na gyud nila ang majority votes ug 13 na gyud sila mga kaigsunan. Awa bitay mabuhat niya. Pila ka bulan gihuptan ang Senate Blue Ribbon Committee as chairman si Ping Lacson, panahon pa may gala ni Tito Soto, almost 9 months. Watay na dungog mga igala no nga gipasakaan sa kaso nga involved sa flood control scandal. Karon nga nahitabo na mga kaigsunan nga unang gipatawag sa Senate Blue Ribbon hearing diatong miagi nga mga semana sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagpanik ang atong gobyerno, naratol ang mga kawatan, mga tulisan, mga buaya, hinungdan mga kaigsunan nga nahimong dako kayo nga paksyon karon ang sa Senado. Kaya naghimo sila may galag ilang kaugalingon nga balaod, wa na na ginasunod ug unsa ang nakalatid sa atong 1987 Philippine Constitution. Kaya gikonsider o gilagyod gibarugan nga ang dosi nila mga igalag ka presensya atong higayuna sa Hunyo 3. Majority kuno matud pa kay wala na mga kaisunan diha maapil silang Bato de la Rosa o Jinggo Estrada, kay si Jinggo'y napriso o si Bato nagtago-tago. Moto nga ila mga kaisunan gibarugan nga ang dosi mga igala ka mga senador gikonsider nila as quorum o legit kuno matud pa ang ilang pagbakante sa mga posisyon o nag-elect sila mga kaigsunan o ilahang Senate President pro tempore nga mao si Gatchalian o maupod mga kaigsunan dahil gibutang as acting Senate President. Puli matud pa kang Alan Peter Cayetano gabot-buot na ning mga kagwangan eh. Presyod ang atong mga senador tungod sa mga akusasyon o dunay mga matud pa kaso nga ilang ginaatubang sama sa mga plunder cases. Si Chase Escudero nga matud pa mga kaigsunan nagtiumpog kuno ang mga kaso niini nga pag-atubangon sa ombudsman. Ang pangutana mga igsoon, doon na ba'y kaso nga ilang gi-file kang Chase Escudero? Walay na itabo nga filing of cases against Chase Escudero even na Joel Villanueva mga kaigsunan. Kay tungod ba ni Tabok, tungod ba kay niya misagol sa ilang grupo? Muna mga igsoon, usa sa mga barter nga ila mga igalang gi pasalig. Walay kaso basta kay musagol mo dire sa among grupo. Oh. Iris ang inyong mga kaso, dili mo habulon sa kini ang gobyerno. Basta kay mupabor lang mo dire sa amo, biyae ang grupo ni Alan Cayetano. Mao ka nang mga kondisyones mga kaigsunan pero sa untaman mga igala gisalbar nila ilang kaugalingon nga dili sila mapriso taliwala pa man sa ilang kasayuran sa ilang kahibalo mga igsoon nga grabe hitak ang korupsyon ug involved ni daghan halos mga igala sa ato mga congressman involved nene labaw sa tanan ang atong presidente, anak sa atong presidente o kanhi House Speaker nga mao ang igagaw mga kaigsunan ni President Bongbong Marcos nga si Martin Romualdez. Si Joel Villanueva kagahapon ug niadto pa niaging adlaw ginakondisyon na daan ang una-una sa mga tao. Matud pa sa iya mga kaigsunan official Facebook page og siya na mahayag nga og duna manggaling ihimoon nga special si special session no sa Senado dili siya magpanuko og di siya magduwa-duwa nga mutambong. So alams na. Og alams na pud nato may galaga posible si Joel Villanueva tungod sa iyang kahadlok nga mapriso mga kaisunan wa siya magduwa-duwa. Mga igala sa iyang desisyon kay matud pa siyang amahan ang chairman o founder mga igala sa Jesus is unsa na? Unsa na nga kuan sa ilang reliyon? Ang mandato kuno gyud mga igala sa usa ka magbabalaod sama sa usa ka senador ang pagpangalagad sa katawhan. Mutrabaho gyud kuno matud pa. Istoryahe ang inyong anino. Sige lang mga igsoon, dili man sa tanang panahon nga ang mga daotang tao mga igala magmalampuson. Mao nagingon nato mga igsoon. Matud pa ni Edmund Burke, ang mga daotan tao magpadayon sa ilang demonyong binuhatan kung kitang mga tarong nga mga tao walay gibuhat. Mga igsoon, sakit kay diba? Tinuod na. Magpasulabi ang daotan nga mga binuhatan sa daotan nga mga tao kung kitang mga tarong nga mga tao walay gihimo. Mga igsoon, ang atong oras, doon natin 36 minutos na milapas sa alas 11. Standby sa Maygala ha, mubalik ko, humas pipila lang ka mga minuto o paminahon sa nato ang mga bulwanong painom-dom. Kajut lang!
1: Good morning, Palayog Pailaila.
2: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
1: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
2: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
1: Okay. Pilay edad sa imong mama?
2: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
1: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
2: 5 ra kabuok, Pastor.
1: 5? Karon nakalakaw na?
2: Karon nakalakaw na siya.
1: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, Igan?
2: Sa Barangay Santiago.
1: Okay, salamat kay Igan, ha. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisha.
7: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
10: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
16: FA Pawn Shop.
17: Yes, Igan.
18: Magdisay mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
17: Okay.
18: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
17: Okay.
18: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa asambot na ulian, naman siya hubag mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butila, tulo ka buton, o. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
3: Salamat sa Diyos.
18: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, aroma herbal oil ka? Igan.
18: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
18: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga, itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga, muragid akong gita na tambal. Naulian niya siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
18: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
3: Okay.
16: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
17: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
19: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
20: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
21: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
20: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
21: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
19: GRD Printing Services?
21: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
20: Kanindot, no?
21: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
22: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
17: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
23: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

Okay, salamat kayo mga kapatid, no? Padayon tayo mga Iksoon, alas 11:45 na ang atong oras. Pakisibo-sibo, palihog lang ang inyong orasan o ang atong orasan, mga igala din sa DXRK Radio Kaibigan. Ang atong hotline, mga Iksoon, no? Moregya po, wata mag-usab, 09-0955-614-8416. Atong balikon, 09-556-14-8416. Ubay-ubay nagkuno matud pa mga kaigsunan ang mga supporters, no, sa kiniang Bangsamuro nga tua karon dito mga igala sa Mindula. Kini mga kaigsunan ug di ni mga igala gyud kanabi taong mulutaw ang tinuod mga igala nga hustisya nga atong ginasinggit. Posible mga igala mo padulong gini mga igsuon sa kagubot o di mapugngan pananglit simba ko lang mga igsuon, no? May tabo na sad mga igala nga dunay people power tree. Kay halata na gyud kayo nato mga igsuon kining gakay tabo karon sa atong nasod. Nga mismo ang ato may galang gobyerno, kulang na lang may gala, no, nga mo deklara og literal nga pulong si Bongbong Marcos nga Marcelo. Kikini ato karon mga kaigsunan nga kamatikdan, silent Marcelo naman eh. Kay mismo gani mga igsuon, ang balaod, di naman nila garespitoon mga gala unsay nakalatid sa atong batakang balaod sa atong Philippine. Philippine Constitution 1987, Philippine Constitution. Nagimuhimo naman sila, kaugalingon nila mga kaigsunan ko nga balaod. Huwag na ibalaod mga igala, ginainat na nila mga igsuon ko. Ginabawog na nila ang balaod nato mga igsuon para lang yun mga igala nga magkalingkawa sila sa ilahang tulubagon. Nining mahitungod mga igala sa pinakadako nga korupsyon na itabo so far sa istorya sa atong nasod. Ang pinakahitak nga korupsyon sa liderato ni BBM. Og mga adlawa og tinuod manugaling mga igsuon nga magpahigayon sa Senate Blue Ribbon hearing ang grupo ni Alan Cayetano. Kay murag pitsa 16 mato mga igsuon ang ilahang gi matod pa gi-schedule. Pero ang pangutana kung kinitugtan bakaha mga igsuon sa kiniang Office of the kuano solicitor Office of Sergeant at Arms usaa nga makasulod mga igala ang atong kiniang mga resource person hiluak lang falsifikadong palayfay. Namnamin mo ang 1 year sani suspension mo from Supreme Court. Ah, gani. Si Attorney Jesus Palses mga igala usa ni sa kini ang tigsabwag og mga piki nga mga balita kaalyado ni kini ang Claire Castro. Si Jesus Palses migawas na may gala ang kiniang desisyon o mando sa Korte Suprema nga siya suspendido o dili na sa pwede may gala makapangabugar. Kay kini siya, abogado man ni mga igsoon, pero moro ni abogado may gala nga sobra kayo kabakakon. Abogado may gala nga sobra kakapayason. Ako daghan man ko gakailang mga abogado mga igsoon, pero mga tarong man nga mga abogado, pero kini si Palses. Lagyan may igsoon lagi, basta kwarta may gala mo o isguta, no? Ang puti, himuon nga brown, ang brown, himuong kini ang dikolor. Mando akong gishare may gala nga, kuan? Tika lang ha, ako sa tanahon din mga igsoon. Murag ako to may gala ang gishare kagabi eh. Yay, di na ni maumay. Naay schedule may gala nga Blue Ribbon. Blue Ribbon hearing ug mga adlawa pero dili sila sa Senado. Na sila mga igala sa usa ka private kini ang place kani.
Indot ni mga igsoon. Dita ngayon mabalaka, bahalag walay mga pulis mubantay kay kitang taong bayan, mga igala, maoy manalipod. Kitay mubantay mo mga igsoon palibot sa ipahigayon nga Senate Blue Ribbon Hearing og mga dlawa nga tambungan kini mga kaigsoonan, no, sa mga ex-Marines. Gawas aning 18 ex-Marines, mutunga usab ang 14 pa mga igala ka mga bagong witness. Dalak sa ilang mga ebidensyang gibit-bit mga kaigsoonan pagmatuod. Og may bawaan na nato may gala kinsa kini mga taong involved. Nakapahimulo sa kwarta mga kaigsoonan, bilyones nga kwartang gipangbahin-bahin ini mga panuway nga mga kawatan sa atong gobyerno. Mga puryagaba ninyo klases mga tao. Mga hilason kayo. Lain na karon mga igala, kaya mga kawatan na mga kaigsoonan karon may gala, maunay gapapriso sa mga tarong. Ha? Ang mga kawatan karon sa atong gobyerno may gala, maunay gahulga kanatong mga tarong nga mga tao. Wana gyud ni mga kaigsoonan na mao. Kita nga nagsinggit o gustisya, kita pa inooy ginaipit ining mga panuway. Sala man may gala, makapakwanta, makalitok tag mga pulong mga igsoon. Pero sa lagi may gala, di na ito makontrol ng atong emosyon. No? Tungod mga igsoon, makapamalikas kita may gala, ining makita na ito. O gining mga lakang ginahimo mga igala sa atong mga magbabalaod.

0: na pamaniya termino mga igala karon 2028 ang magpare-elect ini iyang igsuon niya maguwang mga igsuon nga si Mr. Rapi Tulpo. Oh, muna mga igala, huwag kamo, followers mga ninila, mga igsoon, i-unfollow ninyo ng mga kagwangan eh. Okay, mga sagbo sa katilingban, muna klarong sagbo sa katilingban ng mga kagwang, mga igsoon, ng mga tulisan, mga kawatan, way mga uwaw, gapay mulos, gapadato, sa ilang kaugalingon, mga igala. Ha? Grabe ang ila mga igsoon kong mga bahandi karon. Grabe nila mga kabtangan, gamit ang kwarta na to, ka mga baga og naong. Nanay mga chopper, nanay mga private plane, ni mga kagwang, mga igsoon, nanay dagkok ay mga balay dito sa Estados Unidos. Mga negosyo, ani mga igala, asa man gikan ng kwartaha, mga igala, nga ilang ipamalit. Gikan sa ato, mga igala, nga ilang ipangkawat. Mga panuway ni nga klase sa mga tao, mga igsoon. Mga salbahis kayo. Mga igala, pasaylo ako ninyo. Okay, usahon mga igsoon, ako, madala lang yun ko sa akong emosyon. Bisan siguro kamo sa naamos ako ang posisyon may igsoon. Digin mo may gala tingali, makakuan ba? Makapugong sa atong gabation. E tungod mga igala, makita magyod na ito mga igsoon, nga grabe na yun pag binaboy nila. Grabe na yun ang ilang pagpandaog-daog ka na itong mga tarong, mga ordinaryo, mga Pilipino, obligahon, nga mubayad yun sa atong mga tulubagon, buhes, ginagmay negosyo, ilang mga kaigsoonan kong gaipit-ipiton. Atong atong negosyo may gala nga gagmay kay kapital iobligar gyud tagpabayad og buhi sa BIR. Samantala kini sila nga mga kawatan, mga talampasan kayo sa kining atong kinabuhi. Mo ni mga kaigsoonan ninga klase mga tao may gala nga mao'y nagdala. Ana mo ni nagdala og kagaw sa atong kinabuhi mga igsoon, mo nang nagkalisod-lisod pag-ayo ang atong gobyerno. Ipamaligya na gani mga igala ang atong mga kabtangan sa gobyerno mga igsoon sa atong nasod. Tungod lang may gala, kay wa na, bangkarote na yun ang panudanan sa Pilipinas. Pasailo ako may gala, nakupos lang atong oras. Sa ngalan, sa ato mga kaubanan, dinisibyan sa DXRK Radyo Kaibigan, sa atong station manager, Stephanie Dangalio Yuti, finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Sa ngalan, sab, sa atong mga kiniang kugihan, no, nga technician on board, ang akong co-pilot dito sa studio, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, Engineer Egan John Tingkang. Kauban ni Engineer Egan Ramil Bedriho. Sa ato kaubanan usab sa production department, gipanguluan Engineer Romeo Chiang Jr. O kang atong technical consultant, Gerald Dangalio, sangan sa among station general manager, ang Kuya Satanan, Kuya RJ. CEO, tagyag tagdumala ni Sibiyahan, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong angkorman ako si Tata Aritisa, manamilit ang mingon dagan salamat, maayong pagpanyod to kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ngayong nabati, binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duhang apanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Ano mo? Malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisya.
9: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, matag.

0: Jamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa Lamnesia, ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Surprise, Lola!
0: Hala, onsya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
0: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
0: Naapag yung mga match nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
0: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
5: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso, kay ang akon bana na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Karoon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
11: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
14: Ay, daw, kadaghan mangyayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, oy?
15: Nagkunot pa
9: ng aktang ni Muyots.
13: Dahil uway mo rin makatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahil.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
17: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, kinsan eh, andin taga-asa.
3: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong engine markay na bukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na engine markay. Ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
3: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa engine mark, Pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
3: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil yung kung anong hiluan sa butunban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung building mark, Pastor. Salamat yung, Pastor, pala.
4: Ito si Teresa Ejero sa Hingaog City.
2: Yes, Igan.
4: Mag-testimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiyo, Pastor. Tapos doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
2: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botilya. Tulo ka, Pastor. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
2: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay kakulit kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, aroma herbal oil ka? Igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
9: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Nasabtay signage, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Nasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Lo, nganong katakiang kaman?
12: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod, kagirayuma. Bisan, or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan, wa di hapoy alibyo.
11: Wa na'y problema, Lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil. Ang pinagpalang nana.
13: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
14: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan?
0: 90s.

0: 24,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
4: Your number one radio.
1: Ma! Ma! 98.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigima siguro to isa ka grapa asa to siya magpalit. Ngayon siya nga kumusta man, wala man gyud gumaloyan nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muunsa gumikan sa bigima. Mosa igsuon ato nang gyud ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigima gyud as in makaayo gyud kay katungkad bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko. Niyon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak na tingala. Natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak nihupa akong dugo. Tapos pag tulo kag adlaw, gikan karo tulo adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayo to siya. So masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kaya ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagayad ka mo. So, thank you.
11: Yes, Igan.
12: Magsisimunay ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
11: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplat. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
11: Salamat sa Diyos.
12: Nauna, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay kubo kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
11: So aroma herbal oil ka igan.
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
11: O sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin, di ka sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamurugit akong kita na tambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
11: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
12: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
11: Okay.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.

Isang magandang hapon, maayong udong, at good afternoon po kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, usig ka mainit nga kauduhon po kanatong tanan. At lagkaroon may galing nga Martes sa Pizza Noibe sa bulan sa Hunyo tuig 2020. And once again, magkaigan you are with me o lineupod nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tao na sakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa usap ang gihulat. Ipadala na po ang inyong mga sugilano na sa kinabuhi. Dala lamang sa atong pinalanggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige, may galing kong magkaulog ang magpadala sa inyo mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugma kinabuhi. Inyong DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyo lamang buhaton, isa-text ka na sa tuwang hotline number na 0965-60-101688. Sige, may galing para mabasa ni Lady Diana inyuhang mga sugilanon nga ipadala sa atong programa. Lamang ka nang i-text sa ito ang hotline number na 0965-60-101688. And same number lang po tayo makaigan ha sa magusto mo text para manimbaya sa ilang mga loved ones, mga minamahal sa buhay. Gusto nilang timbayaan, ipa-shout out or ipag-greet baga ha sa kahanginan karong hapunon mga higala. And of course, ang gusto mo text or matawag para maghatag sa ilang tamba para sa tuwang letter sender karong adlaw. Same number lang po tayo ha, ka nang nag-pin yung comment ha, sa long comment section sa Facebook Live mga kaigan. 0965-60-101688. Sharon naman, wala pag ina-memorize mga kaigan. Sa tulog katuig ni Lady Diana, sige po. Kung na-memorize na sa uban itong numero mga higalan. So, kung wala nag-memorize ha, kung nagdana magkaroon sa Facebook Live, huwag ka nang nag-pin nga comedy ha sa Facebook Live. Once again, 0965-60-101688. Alright, so once again, maayong habon. Kaninig na nandiyak mga suki, mga palangga, nga nagkatsunian ka na ito karoon. So nagkalain-lain yung radio sense, magandang tanghali po sa inyong lahat. Of course, sa mga Facebook Live viewers, magandang hapon din po sa inyong lahat dyan. Kamusta mga nag-iniuhan, adlong Martes mga higala. Inout pang busog na magkaroon, nagpaniud to na ang tanan. Samtang nagpamino sa programa di DJ karoon. Wala pa ka niniud to niha, o duha na tapos mo. Ay mo papas mo, oy, intawon. Ano mag-awat kang Lady Diana? Pero without high out, pangabusog na mo rin ha. Kalmado inyong panghuna-huna. Huwag presko inyong pamina o taliwala sa kainit sa panahon, mga higalan. Relax na mo rin ha. Nagaduyan-duyan, nagaharay-haray, nagalingkod-hingkod at samtang namino sa programa ni DJ karong hapunan. Huwag sa kamulong kapaniyod to rin ha. Maayong paghungit, maayong pagtulon sa inyong tanan. Sa kamulong, kaparegay sikay sa ilang panimalay. Ang uban, siguro diha kamulong, panguso sa mga labhunon. Ang uban, kamulong panhilig-silig sa ilang mga tugaran. Kamulong panghugas plato, kamulong, unsaman kamulong, pang arrange-arrange diha sa mga, unsa pa na diha. Ang uban, siguro nas ilang trabahoan karon mga galan, no? Ang multitasking ginagat lang. Mga palangga, mga suking tigpaminaw. Ang uban, kamulong kabiyahe siguro. Ang uban, kamulong ka drive sa ilang mga sakyanan. So bisan unsa man imuhang ginabuhat karong takna ang mga galas samtang namino sa programa ni DJ karon. Para yun lamang kasi mong puluhaton di ha. Kaya kung ibahala sa imuhang kauduhon mga higala ha. Because today is Tuesday mga higala, no? Which means may babasahin tayo ang lain na buwan ng sulat ng baganan karong kapunan.
malukong daghan ang excited nga maminaw ug mutambag sa atuang letter sender karong adlaw. So stipot ka lang dyan, kaigan. Ayaw sa mughawa, ay sa mugbalhin mga galag ay dili paglangi karong taod-taod. Atong pagabasahon ang sulat ng atong himay-himayon atong sabton og tag-agpagtag-at karong kahapunon mga kaigan. But before that, may hapon po muna sa mga atong makibigan na namino karon, inaagi sa mga makibigan radio stations na nakahook up na po sa ating programa. May hapon ha, di ang dipita sa may Surales South Cotabato, inaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surales South Cotabato. Kauwan po ang atong technician ni ha, Sir Juice, magandang hapon. O sa atong mga palangga ni ha, ng mga suking tigpamina. Nga nahimo na nga kauban sa ilang pag-adlaw-adlaw nga buluhaton ang pag-abre sa ilang mga radyo mga higana. Matag alauna para maminaw sa programa ni Lady Diana. Magandang hapon, nag-shoutout po sa inyong lahat dyan. Happy, happy, happy listening po sa inyong lahat. And of course, yung napita mga higana sa may Lagindingan Misamis Oriental. Pinaagi sa 94.9 ZXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Kapan po ang ito ay ang technician diha o ang itong kaibigan DJ karong taknaa nga mga nag-hook up sa ito. Salamat ka ayaw. Huwag kami na sa atong mga gwapo-gwampo diha ka mga suking tigpamira. Huwag matod vanila, adili kumplato itahang adlaw kung dili magkapaminaw sa programa ni Lady Diana. Maghapon sa inyong lahat dyan and happy happy listening po sa inyong tanan. Of course, sa mga nabinaw, pinaagis sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City, Bukidnon. Dari na lamang sa Tibok Probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong Sibihan. At sa mga nagtanaw sa Facebook Live, kutob sa mabot sa atong Facebook Live, saan ka mang sulok ng mundo na roroon. Aka ka mang dapita karoon nanugan, naminaw sa atong programa. Mayong hapon kanimo na kaigan. Once again, welcome po sa atong tulumanon. This is once again Love Diaries with Lady Diana. Grabe na gusugod pagani puro hangak namang go. Hangak namang gaayo. Oh my God, good evening, Sir Blas and Judy. Pa shout out po from AB Signatures. Pagarian Philippines. Oy magandang hapon. Karinyo dihang tanan, kaupan ni Sir Blas and Judy nga naminaw sa atong programa karong kahapon noon. Diha sa may AB Signatures, Pagadian City, Philippines. Ang hapon sa inyo, di alabi na kanimo, Sir Blas Arbalorote. Nga tuan, bagkitang magdanambag na gradso, kaibigan. Salamat once again, welcome sa inyo, di Sir Blas. Nagsalamat ka ayos, imo pagtanaw sa Facebook Live. Another comment here from Francisco Barian Batod Pania. Hi, good PM. DJ, ay magandang hapon. Magandang hapon din po sa iyo dyan. Taga-asa man ni si Sir Francisco. Ha, magkakaroon. Nanukad na minaw sa programa, Kuya Francisco. Magandang hapon na lang kanimo niya, ha. O shoutout po sa iyo dyan. Salamat ka ayo sa magdanaw sa programa. And from Grace Rendon, Batod Pania. Hi, maayang hapon, Lady Diana. Magandang hapon din po. Salamat kayo sa imuhang makaranayong pagsubaybay sa atong programa matag hapon. Ma'am Grace Rendon, all the way from Banga, South Cotabato. Salamat kayo once again, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sa mga nanasayod, mga gana na kung asa makita agad ang Facebook Live, pangitaan lamang ninyo sa Facebook, ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Gana ha, hindi lamang na-search sa Facebook ang Radyo Kaibigan Valencia City. Magawas na nga ito ang official Facebook page mga gala. Mas maayo nga inyuhang i-follow or i-like bagha agad ang page mga kaigan para ma-update mo. Ma-notify mo sa mga kalihukan, mga programa o mga balita gikan sa atong pinalanggang Sibyahan. Pag-follow mga higala ha. And kanimo niya Ma'am Ira Estela Dorin sa Ligubay. Maripin niya mga hapon. Lady Diana watching from Urduha, Kuya Maramag, Bukidnon. Wow! Magandang hapon sa iyo dyan, kaigan Ira Estela Dorin sa Ligubay. Nanonood po sa atin all the way from Urduha, Kuya Maramag, Bukidnon. Alright,
time check, mga guys. Already 1:27 in the afternoon. Alauna 27 na po sa Kapunan Mahigala. Og panahon na para nabasahon ang usa ka sulat na ipadala sa atong programa. Namoy atong himay-himayon, atong ang sabton. Kung sa'y problema, nabuot patambagan sa ato ang letter sender karong adlawa, mga higala.

Alright, sa tibag lang ay mga kaigan, here it goes. Ang sulat kag ipadala ni letter sender karong kahapunan. Og matud pa niya. Dear Lady Diana.

Adriana. Tawagan lang ko sa pangalan nga Daisy. Usa sa imong karaang tigpaminaw ding imong programang Love Diaries sa Kahanginan. DJ, nakoy uyab garoan ug parehas ming duha, 26 years old. Mag-upat na mi katuig karong November nga tuiga, Lady Diana. Ug parehaming legal sa among pamilya. Lady Diana, kung naay reyna sa tanang martir ug reyna sa tanang marupok diri sa kalibutan, ako na siguro na, DJ. Nganong nakasulti ko, Ana? Kay sunod sa upat katuig namong relasyon, Lady Diana. Kaupat na nako siya nasapnang ng babae, DJ. Oo. Upat na kabeses siyang nagbinuang nako, Lady Diana. Ug ambot yun sa niya pagliso ang akong huna-huna. Kagada buhato na niya sa kuwa. Mapasaylo raman sad nako siya, DJ. Ug tagaan ug laing tsansa. Kay lagi pod, hawod pod kaayo siya magpakimanooy, Lady Diana. Pila ragoy kusog nako. Marupok gyud kaayo ko pag-abot sa iyaha. Ug daling maluoy ang akong kasing-kasing. Lady Diana, bisan inguna na ang akong uyab. Wala gyud ko naghuna-huna nga mubalos ug magbinuang pod sa among relasyon. Kay dili gyud ko uyon anang butanga, Lady Diana. Pero wa ko nasayod nga kanon ra nako tanan nakong ipangsulti. Human akong nailhan kining bag-ong lalaki sa akong gitrabahuan. Wala'y dagang storya, DJ. Diretsohon ta na mo. Nag-uyab mi atong lalaki nga bag-una kong kauban sa trabaho, Lady Diana. Og yes, kabalo siya nga na ako uyab. Kabalo ko nga cheating na ni ug sayop gud ni ang akong ginabuhat. Pero DJ, kung mailhan lang ninyo ning lakiha, makasabot ra mo sa akong desisyon. Grabe siya kabuutan, grabe ka caring, layo ra kaayo sa akong unang uyab, Lady Diana. Pero DJ, nganong gakakonsensya ko? I know it feels right. Pero sa kailadman sa akong kasing-kasing, murag sayop gyud ang akong ginabuhat, DJ. Maunang mangutana ko si iniwang tanan, nga sayop ba nga nag-cheat ko karon? Akong buto na unaon, ang akong uyab mansad ang nag-una-una og binuang sa kadaghan na higayon sa among relasyon. Unsa ining masulti, Lady Diana? Mudawat ko bisan unsang tambag. Unta mabasa ni Muni. Salamat. Og maayong adlaw kanatong tanan.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitayo.
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no? Accessible o affordable na printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya, kita usap mabuhi o ban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
10: Nakaplas po kay aroma na eh.
11: Mauganay, papalis ko itong pag-ana ka distagong, nagpalis ko duha.
10: Okay, duha ka aroma, okay.
11: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
10: Oo.
11: Mas diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
10: okay. So, imong punto na ay, nangaplas kag aroma, na wala ang ngulmul sa imong TLO, nakatulog kag tarong.
11: Oo, nindos na kayo, pagtulog na ako karong ba?
10: Salamat sa Ginoo na ya.
11: Pamila, makamata ko, last ko hato, makatulog na ako, kuhan na. Iyo, pamila, kuhan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
10: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iyo.
12: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.

0: Paliog pa ila igan o taga-asa?
1: Taga Malibasa na Bunturan, si Tusing Bituro.
0: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
1: Si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang nga ningkupos na gikan sa diwalwal. Moong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya. Karon dito palitan ako 15 kabuo. Nga dayon Dios man ako 15 kaluoy sa buhi nga Dios iya yung gitanalanginan og maayo ang bidimak na ulian ang bata
0: na ulian imo
1: nga karon dili na siya maghangak-hangak. Kay gikan ni siya diwalwal good pastor ko ani si banadaot sa blasting.
0: Okay so okay na siya karon nay
1: kaluoy sa Dios man maayo na siya karon dili na maghangak niya kayat eh ni siya murag wala kay panit bungkag sa kapayat
0: so...
1: karon maayo na si mukaon gumikan sa unsa ni kanang bidimak Dios. Salamat ug dako sa buhi nga Dios.
0: Salamat kay nay.
1: Nagruhan gid niya.
0: Amen.
1: Kay kaduhan naman ni nako pastor, ako pod mao po ni akong giinom nga nakatindog pug ko, nakalakaw ko.
0: Pila gani ka ka semana nga di magkalakaw?
1: Usa ka kwan, one year pastor.
0: Isa ka tuig gadi ka kalakaw.
1: Oo, ako isa ko ka tuig. Pasalamat ko nga gipalitan ko ma pirmero og kinsi. Kaya ito ba yung mama na ako ba itisibin pa edad ani karon. Tapos, ang akong anak, akong gipa, kuan ani, gipainom sa bidimat. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhi nga Diyos nga gibubuan yung nilagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
0: Okay, gan. Salamat kigayo. Salamat kigayo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Syukad ka!

0: sa loob. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: May good news!
4: Hello, oy, unsa koy good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
5: Sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sa sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
3: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o parato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Ako ni si Mary Jean Patanao, taga Purok City, Biscam. Maramag.
8: Okay, ikan meron dyan, padayon.
7: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo tungod sa pinaagi sa Bijumak na ulian akong inahan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros, Pastor Dan, akong ipadadaan o Bijumak tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako ang sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo niya, ipalitan na nilagkuan kanang oxygen yun para pang dipinsa ra o kanang atakihon siya. Nung mauto, nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa bijimak na akong gipadala sa ila na nakadakodyog, nakatabang niya, wala yun na wala na siya giatake. Karon ni ulit na siya og bukid. Nga iskabulan siya niyang maintain, Pastor Dan, nakuhurot siya og tulo ka buti.
8: Okay, so at least atulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat igan, Mary Jean Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
9: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon, asa kumuad ko? Kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Yes, Egan.
12: Magkasimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
11: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
11: Salamat sa
12: Diyos. Sa una, dili na siya makaliho.
9: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa kumuad ko? kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon tay madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: The best songs on the radio.

0: right, 53 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ano una 53 na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with the DJ Lady Diana. Welcome, welcome back sa ating lahat. At maraming, maraming, maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng Radio Sense. And of course, sa mga nag-standby paghihapon sa ating Facebook Live, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Ayog hapon, once again, welcome back po sa ating tanan. O kaganina mga gala, ito na nabasa ang usa kasulat kayo padala sa atong programa. O baka itong sulat, agatuan. Ato ang hisgutan karon taon-taon mga gala, no? Oy, naatay, caller mga kaigan. So, ito asa niya nga tumagod ang ito ang unang magtatawag garong kapunan, si caller 643 kay Boston. Mutambag ni siya sa ito ang letter sender mga kaigan. Atong tumagod, hello, mga hapon.
1: May hapon, Lady Diana.
0: May hapon, kanimo di ha. Si caller 643, kinsa ni palihog, taga-asa po.
1: Gamalay balay ni Lady Diana, nalimot na ka.
0: May ako ang marinig artistahin na Jumega. Sa may Impalambong, Malay Balay City, Bukidnon. Magandang madam diha, si Madam Carol. May hapag ka nimo diha, Madam Carol, on sa may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha, Carol.
1: Dili lang kumatambag, Lady Diana, kay wala pa ko nakakuan.
0: Ano man? Sa pa?
1: Dili lang kumatambag, Lady Diana.

0: Άρα σε ρουνιστό είσαι Ρεμπέκα και όλοι κοιν σε κάκα είσαι μαμά γλάσσα σε διαγκαϊνά σε Γιώβι Μπαρέ Γιώνικ Μπόργος ο κυλούλοι λόγα τα σε πέντα Ρουέλ Σαρμέντο ατι Μικαήλα Μαϊλένα Μπίστα σε Πάτζι Μπαρ σε Αναλίν σε Ιμπασογόν σε Ισμαέλ Σαπατπατ ο sa akong mga kauban nga managtaliger nga nakarilak ito nang wala may kapanagta Dili Diana base sunod bulan na po.
1: Wow, so relax sa ang mga artistahin karon, mag-relax sa mo diha.
0: I-relax na mo among mga kamot kay murag hapit na gyud mga puto ang mga tuto.
1: I-relax na ninyong beauty diha kay hapit na ba bumusabag sa bakbakan. Ma'am, let me meti na bahino. Ma'am Karol. Sige po, padayo na pa kay Timbayaon di ha.
0: Pabo na ko si Juan B, si Raul.
1: Ah, sige po.
0: Kag si Pinon Tabasan sa Balbaro nga nasa Miss Or Karol na Binaw. So, ilaras na lang guro na ko sila ta na Lady Diana, murag nalimta naman ako sila.
1: Napakinalimtan ato nga murag daghan na magkaibuskanay. Sige, shout out na lang o laras ng purnas na lang sa ilahang tanan.
0: Oo, pwede mo request song, Lady Diana?
1: Yes, naman sa mga nag-song, Ma'am Carol.
0: Miss na miss kita, Lady Diana.
1: Miss na miss kita. Sige po, ato anong i-play garon taod-taod, ha? Kana lamang.
0: Duhaon, Lady Diana.
1: Duhaon po, sige. Sa mga nag-song, Ma'am Carol.
0: Minamahal kita.
1: Minamahal kita. Alright. Sige, murag in love mang kining mga sunata nga imo. Ipang request karon para kang ginsa mo na i-dedicate nga kanta.
0: Sa imo, sa tanan.
1: Nga nang kikilig pa nga rin. Ansa?
0: Miss na kita.
1: Ay, I miss you too, boy.
0: Malingaw, manggol ko sa imo, Lady Diana. Makainla, bali mong tingog. Ay,
1: mauna di Haron. Sige, ha. So, ito nang i-play karong taod-taod imo, ha. Nga, request nga mga awit, Ma'am Carol. So, kana lang po.
0: Diana, salamat sa pagtubag.
1: Alright, salamat po sa pagtawag. Basarazzo, kaibigan.
0: Basarazzo, kaibigan. Mauni, ato ni.
1: Alright. That was once again ang itong sugi nga kaigan, ang itong artista hindi ha, siya maimpalambong Malaybalay City Bukidnon, si Ma'am Carol. Huwag dapat ay laig magtatawag mga gala si caller 777. Hello, maayong hapon.
2: Uy, hapon eh, Diana.
1: Uy, may hapon. Napiit man ay mo ang itong. Sino po ito at taga-asa po?
2: Wala, Joshua din eh.
1: Di naman mailahan imuhang kinsa mo rin ko Joshua kay Joshua po taro ba yung ngalan sa mong teknisan Joshua nga
2: kapag ako akong tingog oy
1: kinsa mo rin ka Joshua oy palihon
2: Joshua to
1: Joshua pagtarong ragugstorya kuya Joshua tupas ay ito ang parking boy na walang pahinga diha sa may isan ka
3: ni Diana gisipon ko Diana oy
1: pari ba ni gawas ra imong tingo ano gisipon bang ka ah man ikagikan ni ay
3: si pagbasag busag basag ulan
1: basang basa sa ulan lugar kuya Joshua tupas. O sige lang kay maglaro pa manggihapon imuhang gwapo nga tingo.
3: So may ka...
1: Anza?
3: Nagukbal ka lang diyan, nagidahida. Ay ako pa magligo ka ron.
1: Wow! So fresh na lugar ng bibi na.
3: Pag-inaw siya ko programa ron. Pag-inaw balag. Wala yung signal. Akong cellphone. Basta kapanawag ko sa akong number sa akong mama.
1: Ay, bato na rin familiar ang number. Sige mo din mama di ay. Sige, unsa may kaalaga na ko si Muha karon Kuya Joshua.
3: May napong ideya sa mas pagtubag. Muna na sa lahat, salamat sa itong buhay nga Diyos na yola na.
1: Wow.
3: Pinitapon. Wow. Wala ka niya, kipasagda sa patagadlaw.
1: Yes, amen.
3: Dahil sa kadlaw, kakaon sa katulo, usay wala, usay may bugas, usay may tutan.
1: Oh, basta lang maghihapon si Ginoon.
3: Ipotante natin Diyos nga gisaligan.
1: Wow! Ganahan lagi ko ana si imuhang ganahan ko sa ihip ng hangin karon si Kuya Joshua Tupas.
3: Oh. magsalamat kang Pastor Dangalyo, o kang Aje Dangalyo, kang isap sa radyo kaibigan, Tanandaya, kang

0: atong amigo nga gwapo si Jared Chang, amigo na doon na nakosiya. Kada tayo makita mi sa merkado mo paisa malunggay pandisal pandisal.
1: Alright, oh, hindi sa pagiging pagtimbayaon, hindi sa pagyon.
0: O sa, kung tunanawag niya si Ma'am Carol, si Pajibar, o sa tangan sa mga prince, lakan kayo sila, oy.
1: Daging kayo sila.
0: Lakan mga prince, o may hapon sa saan, o hindi lang kumutambag ka, o kasunod sa programa.
1: Alright, so mag-request. Ay,
0: wala lagi kang kahapon ni Dada, record yung live, no?
1: Ansa po, ansa po?
0: Wala lagi kang kahapon.
1: Naamang ko kahapon. Pero wala lang ta nag-live sa Facebook.
0: Pulikod, matugapon mo. Kung naawag ko,
1: lahi na gini sila mga higala. Gamingawan good sila sa tua.
0: Mingawan ko, wala ka din. Mingawan ko ni Modiliana.
1: Mga importante na ata karoon, diba?
0: O, kasi okay. Dili makulit yung adlaw, basta wala ka. Wala ka.
1: Wala ka, graninila. Mga atik-atik.
0: Ikaw maamong prinsesa sa radyo, kaibigan.
1: May salamat naman. Parang natin ito yung bagong tituluan ni Mahina. Masalamat
0: kay
1: kayo.
0: Kaibigan. Basta kaibigan. Kaibigan, yun. Walang hindi. Basta kaibigan. Last lang po na sa kaibigan. Bisa sa katao, kaibigan nun.
1: Ganay kag storya din. Mag-request kag song kay Kuya Zoswan.
0: Pwede, Diana, be. Pwede.
1: Yes naman. Unsa mo na kag song, Kuya?
0: Walang.
1: Ano man?
0: Habang ako nabubuhay, duha na ko pa ang isa.
1: Habang ako ay nabubuhay, aha. Ano sa man ang isa
0: rin? Ang isa, kanang kwan. Di kita, kwan. Kanang iingatan ka.
1: Iingatan ka. Sige po, ato anang i-play garon imuhang ipang request ng mga awit Kuya Joshua Tupas. Kana lang po.
0: Oh, salamat yan na.
1: Salamat.
0: Mabot ng walay kaon. Mabot ang grasyaw niya, hapon.
1: Salamat kayo sa pagdawag, Basaradzo, kaibigan.
0: Basaradzo, kaibigan. Mauni, ugato ni. Salamat tayo, God bless. Ang Pingolwes, pag-uliin mo niya, basing mabasa na pong ka.
1: Salamat ka, ayon. Ang may hapon, gani mo niya once again. Sabi pa, full mong kayo ni Zoya. Salamat ka, ayon. Hadarwas, once again, ang atuang parking boy na walang pahinga, pero nagpahinga siya karoon. Nagharay-haray siya karoon. Ito sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Salamat kayo, no? Oh, pero may gana, no? Kadali lang po, maragsambay sa mga callers diyan na ito, no? Kanapan iba sa hunon, ang mga text message para sa mga naghatag silang tampak para kang letter sender karong adlawa. Huwag may hapag kanimo niya, Ma'am Rosalina Mariano Ponte, ang naglandaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Salamat ang barang kahapon po sa iyo dyan, Ma'am Rosalina. Salamat ka ay sa imuhang pagsubaybay sa atong Facebook Live karong kapunan. And from Ma'am Leti Lidasma, may hapon, Lady Diana Basotet lang ko sa Flores Family, Lidasma Family. Watching live from Aquibatang, Don Carlos, sa Bukidnon. Request kong song, Paubaya. Salamat sa pagbasa, Gwapa. Salamat po kaayo. Magandang hapon sa iyo dyan. Once again, ang itong Suki from Aquibatang, Don Carlos, Bukidnon, si Ma'am Leti Lidasma. Alright, so much for that, mga gana, no? Ato sa aning malihinta sa atuang hisgutanan karong kapunon. Ang sulat nga atong gibasa kaganino, mga gana, no? Magkipadala sa atong programa. A letter from our sender. Nagitago nato sa pangalan nga Ma'am Daisy. Aha. Pangalan pa lang humot na kaayo. Pangalan pa lang gwapa na kay Sana. So may habang ganyan mo Ma'am Daisy na nagpadala sa iyang sulat. Huwag ang iyahang suliran maghigala, no? Grabe naman sa dinga. Grabe na niga toxic nga klase sa relasyon, mga higala, no? Kay matod pa niya. Nais ay uyab. 4 years na silang duha sa iyang uyab. Ug sulod anang upat katuig nilang relasyon, mga higala. Kaupat na po din na sapnan nga ng babae ang iyahang uyab. Bisan pa ni Ana, madod pa niya, wala siya kabaloon si unsa ginaon sa pag... sabi, explain na lang. Ginaon sa pagliso sa iyang uyab yung una-una. Every time mabuhato sa iyang uyab ng mga babae, mapasaylo raman daw kuno niya mga gala. Madod pa niya, sero kuno ang reyna sa tanang martir o reyna sa tanang marupok deris kalibutan. Siya, ingon Ana. Madod pa niya. Kay madod ba niya, humok daw kuno kay ang kasing-kasing sa iyang uyab. Dali rin niya mapasaylo, mga higala. Bisan pag laliman ka, nagkaupat, ha? Wagi alang-alang. dili ka usa, dili ka duha, ka upat, yun rin tao. Pero yun na nga, diba? Napasailog hapon niya. Huwag matod pa niya. Isang pa ko noon, kapila siya binuangan sa iyang uyab. Dili gano'n ko noon sa magkabuhat. I mean, dili gano'n ko noon sa magkahuna-una nga mubalos huwag binuang sa iyang uyab. Kaya gano'n ko noon, hate kaayon niya ang pag-cheat sa relasyon, ang pagbinuang sa relasyon, mga higala. Pero matod pa ni Sander, wala siya na sayo, nga kanatanan iyang gipang sulti, iharang pangkaunon. Kailagi daw ko noong mga gala, no? Iyang nailhan, asay nailhan nga, usaka bagong lalaki sa ilang gitrabahoan. Kung katong nga lalaki ang gibali murag, sa to ni supak sa iyang prinsipyo sa kinabuhi nga dili sa mag-cheat sa ilang relasyon, mga gala, no? Ay, katong bagong lalaki yung nilhan si ang katrabaho, iyahag yung nauyab mga higala. Huwag aware tong lalaki nga nasa'y uyab nga daan. So, kibali ang nahitabuan eh. Nag-cheat po si Sender while sila pa duha si ang unang uyab. Marag nahitabu, bitaw, marag puli-puli lang silang duha nga ga-cheat sa ilang relasyon mga higala. No? Marag pa ni Sender, sayob ba daw kuno iyahang ginabuhat mga higala nga nag-cheat siya. Ibut kung but daw kuno huna-hunaon, ang ihamang uyab ang una nagbinuang. Dili lang kausa kadaghan pagyod nagbinuang sa ilang relasyon. So, kibali mo rag iyaha pagbanos ra ba siguro ni iyang gibuhat mga gana? Sayop ba daw kuno iyang gibuhat mga kaigan? Matod ba na it feels so right pero deep inside iyang kasing-kasing. Murag sayop gano kuno mga gana. Kay sayop mong gidpud mga gana. Isang asa taga ang gulumutan o mga gana no? Cheating is always and will always be wrong mga gana. Bisan unsa ba imuhang rason nga nung gibuhat na nimo, sayop gyud na mga kaigan. Unang sa mga gusto mo tambag sa mga Larissander, karong adlawa ha, o daga na kayo nag-text mga kaigan para silang mga advice. Pero for nato na buhaton, sa mga gusto mo tambag sa atong Larissander, karong adlawa mga kaigan ha, ay huwag kaulong mag-text or tawag sa atong numero 09-6560-101688. Sa ko mga higala bitaw no, akong na-realize sa ilaha ba kung sila duha gaiya-iya na lang o binuang sa ilang relasyon nganong dili pa man sila magbulag duha kung ito naanak nag-toxic na mong kung buto na unaon mga higala no, marami na ni ka-toxic na klase sa relasyon kaya katong ang lalaki kaupat na nagbinuang nagyapong ginapasaylo so kibali mo nag-abusar ang lalaki. Sige, pasayloon naman sa Descender. Isang pagmang babae siya kapila, basta kay pasayloon naghihapon siya. Pagkaroon po si Descender, nakauyab po sa glaing lalaki, mga gana. Sabot pa sabot, iyahay na silag cheat duha. Nana, bitaw no, may magbulag na lang siguro mo niya. At least man lang, di ba? Gawas to na mo, darang mo'y freedom para muhigug maoglaing tao sa inyong kinabuhi. Kaya marukin ko na anak, manggod. Uyab lagi mo duha, pero... nabod mo yung lain-laing mga taong gipang higugma. I don't know kung gugma ba na, pero sayop yun na mga gana. What if I never found you? I never had this feeling. Before na mabasag ng bag mga gana, na magkalimot yung atong programa, hatod ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Minong gaduri kita pang bati sa ilang kalawasan susama sa ubo sipon natuwag ito sa panit rayoma arthritis kamao sa lawas panut sa lawas or pinakan sa bang insekto or varicose veins baka ha gamitin na na sa anong kinagusgan ang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbanang lang may gawas gipiktibo kaayo kaniya dili po kaangay babalaga tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan huwag labaw sa tanan dili magkamansya sa atong mga sanina mga gana. Anak kanindo at gamito na gatuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lada. Karot gabag ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagbalang capsula. Ang hinimog ikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga erba. Maong dili katingad-an nganong epektibo kaayo panlaban pang-ayo sa nagalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magamay mano malako nga balatingan mga gala gayang-gaya po sa doang Vegemax Plus Herbal Capsule. Pamatud ni Ana ang ubay-ubay na. Dili na maihapag ang mga testimonya dres kanginan nga atong madungog mga gala. No? Ikan sa mga taong voluntaryo, voluntarily nag-testify. Magbarayag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. mga gana tagasugdugo, anay hypertension, ang uban diabetic, ang uban tagasuguric acid, ang uban mga ulceron, ito ayon, kabuhiunon, ang uban ay mabukul-bukul sa ilang galawasan, sis, mayoma, mga almoranas, ang uban, mga pneumonia, mga gana na nga ayon. Ang uban ay sakit sa kasing-kasing, ang uban pila nakabulan nga naglubog, luya ang panglawas, o pila nakaadlaw nga dili magkabakod, mga higala. Uban mga kaigan, no, nga 50-50 na sa hospital, nang awad ang nagbaglaong nga maayo, pero gamit ang ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Uban ang pag-ampog, pagsalig sa atong buhi nga Diyos, nang ayo ang ilang mga sakit. Naka-amazing ang atuang Vegemix Plus Herbal Capsule, maghagana, no? Pwede ni mo nang imnon, pwede mong i-haplas, pwede po ni mong ipatulo sa mga dalunggan nga na ay nagbara, mga pusod nga na ay nagnana, mga samad-samad sa inyong kalawasan. Depende sa sakit yung mong gibati, diha kaigan, ha? Naka-all-in-one ang atuang Vegemix Plus Herbal Capsule, ang atong pinagbalang capsule. First, mga galatod, gihapon ka na ito sa ato ang bag-o nga Herbivac Coffee Blend, mga kaigan. Para sa ato ang mga kaigan niha nga hago sa trabaho o ginahanglan o kusog nga magamit sa ilang pang-adlaw-adlaw buluhatuan. Mas maayong sugda na ito ang atong adlaw, mga kaigan, sa atong bag-ong Herbivac Coffee Blend. Ang gapeng makapawala sa kagaboy, makababagsik sa ipanglawas. Huwag ang kapeng alami o healthy pagyod, mga higala, no? Kaya kinihinimo sa robusta coffee, chia seeds, spirulina, barley grass, moringa, turmeric, tongkat ali, magustine, guyabano, insulin, and stevia leaves, mga kaigay. Pagkibali, multi-purpose ang imong pag-inom ani, mga higala. Kaya aside sa kapangapika, kapahimsog pugas imong panglawas, mga higala, no? O para sa mga kaibigan diyan ng mga diabetic do, nga kining very cautious kayo silang ginapang-inom ng mga kape. Kasi mo taas o galit nilang sugar, mga higala, no? Nindot ni para sa iniwa nga itong Herbivac Coffee Blend, mga higala. Ay, ang ihang sweetener ani, mga kaigan, ha? Natural po ito. Buot pa sa buot, walay side effect, mga kaigan. Huwag napag yung mga health benefits, mga higala. So, nindot para sa tanan ang ito ang Herbivac Coffee Blend, mga kaigan. So, layinin niyo, mga higala, no? Aside sa pagpangapika, kapapaskog po gas mong panglawas, mga higala, gamit ang ito ang Herbivac Coffee Blend. Mapalit ang tanan na ito mga produkto, mga higala, sa tanang sa ito ang kaibigan center ng Himutang sa first floor sa Alcuin Emporium, Valencia City, Bukidnon. Kung gusto mo try sa ito ang kape, mga higala, no, o mo try sa Vegemax o Garoma, bisita mo sa itong kaibigan center diha sa first floor sa Alcuin Emporium, Valencia City, Bukidnon. Sa lagyong dapit, mga higala, no, ay magkabala ka ka-available gihapon ang atong Vegemax o Aroma diha, mga higala. Sa mga kaibigan outlets, atong kaibigan radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpanang kapsula. At ang atong bagong Herbivac Coffee Blend, mga kaigala.

Kala balhinta sa dong mga tambag para sa tuang sulat nga gibasa kaganina mga higala no. Ato sa ning unahon o gabasa ning mga tambag na as there is sa tuang mga text message mga kaigan.

Madad Bunny, sender 9855. Madad Bunny, what's the point of still being together kung wala na'y gugma? Inindot ka punto, Maya. Again, what's the point of still being together kung wala na'y gugma? Kung magbalusanay na lang, magpasakit sa usag-usa. Nga nung dili na lang man makigbulag, that's very, very toxic. Awa na. In Englishan, da mga gala. Or actually, nindot nga punto ni mga gala na sabi, ingon pa ako ganina, di ba? Kung sa pa may punto nga, uyab silang duha, kung kapulihanay na lang silang binuang og pasakit sa usag-usa, mga gala. Diba, unsa pa'y sense nga in a relationship silang duha, kung wala na'y gugma sa usag-usa, mga gala. Mag-agree ko anong gisulti ni Dexter karon mga kaigan, no, nga kung magbulag na lang di ay, di ba? Kay toxic na kainang uyab ba mong duha, pero iya-iarabod mong cheat, mga gala, sa inyong relasyon. Mura mag-amot, it's not making any sense, mga kaigan. So, ay bang magbulag na lang mong duha, matod pa ni Dexter, si Dexter 9855. Salamat ka, ayo po. Salamat once again. What if I never found you? Nadayda, tambag dere from 340, matod pa niya. Good PM, Ate Lady Diana. Sender ang atong pagkamartir, dunay katapusan. Apan unta, nakigbulag sa unta ka sa imong unang uyab, ayha ka nagsurod og ikaduhang uyab, diba? Taimuha sa roko nung gibulagan, ang una ni imong uyab, ayha ka na-entertain og bagong laki sa imong kinabuhi. Sayop man ang imong gibuhat, pero kung ang kasing-kasing na ang mahigugma, dili na jud na mapugngan. Apan huna-una apod sender, nga duha sila kinahanglan jud ka nga mo pili ka og isa nila nga maoy bugat sa imong kasing-kasing. Ato pa niya, ato ning himay-himayon iyang tambag, mga gala. Matod pa niya, no, nga, sayop yung gibuhat, pero kung imong kasing-kasing na dokun ang mulihok, mga gala, managid kayo mabuhat, Ana, di ba? Kung saan naman ang aduha naman sila karon ni imuhang uyab, so dapat yun, naakay bulagan nga usa, Ana, naakay pilion. So imo daw kunong balansi-balansihon sa imong kasing-kasing, kung pinsa sa ilahang duha, ang mas bugat og bili para ni mo. Kang mapili o isa nila nga mo ibugat sa imong kasing-kasing. Oo, sayop man imong gibuhat, apan huna-huna apod kung nag manipayon ba ka sa imong pagkamartir. Kung may perpekto sa kalibutan, depende na siguro na nimo sender kung magpabilin ka sa pagkamartir. Kana lang, Ate Lady Diana. Wow! Alright! Maraming salamat, sender 340 na. Ni mo, Ma'am Sender, kung magbabilin ka na magpakamartir sa katong una ni mo nga uyan. Iyahan mo ganyang choice, mga gada, no? Kaya na may kagawasan si Sender actually na makigbulag sa iyang uyan. Pero yun na nga, di ba? Wala niya buhata. Sa'yo po niya, Dere, kaya kibali mo nag-iang gipagdungan ang duha kalalaki. Added ba ni Texter? Maguruntang imong gibulagan tong unang lalaki ay kani entertain og bagong laki sa imong kinabuhi. Bisan pag moingon ta nga yang uyab mangani kapila na nag-cheat, so kinahanglan nga moawat siya. Dili man siguro necessary, mga gala, dili man siguro kinahanglan nga moawat pud siya sa gibuhat sa iyang uyab, diba? Naingon nga pagpanimalos ning iyaha, pero yun na nga, diba? Imuntang Di na ta magbasol-basol. Buhat na lang karon, Ma'am Sender, buhata kung unsa ang insaktong buhata. Para daw kuno na nimog magpabilin pabagang martir sa kanang imuhang unang uyab, Ma'am Sender. Imo ba nga bulagan ang isa o piliun ang isa? Marami naman, sana dalawa ang puso ko. Kung salida po ni sana dalawa ang puso ko, siguro title ang salamat kay once again, 340 sa imuhang dambag sa nung sender karot. Si Ma'am Annalyn mo siguro niya. Ma'am Annalyn, dali na sa Zone 7 Poblacion, Impasog ang bukid noon. Maraming salamat po. Kung ano mo kita mga higala, no? Gibuhat rani niya kay lagi nakabuhat po iyang pari sa ingon ani, no? Dili bang sayop manggod gihapon na mga higala. Sa ingon pa sa uman, kahit kailanman, ang mali ay hindi magiging tama, mga gana. Isang pagpaingon tanga,

I love saan sa gayo po. Paliugutang magbalik. 960 na wala na tawag ni DJ imuhang tawag po. Paliugutang tawag balik. Caller 960 na wala na tawag ni Lady Diana. Wala na nung ko sa ko. Astoria mga gala. Alright, naatay. Main nga, tambag na magala from our texter 1213. Ano ba niya may adlaw, DJ? Lady Diana, mutambag lang ko sa imong sender, DJ. Para na ako, pariha silang duha, walay klaro. Nasuko na guru ni DJ. Pariha silang duha, walay klaro, DJ. Kung naakay kasuko sa imong uyab, kay nagbinuang siya, ngano ni awat man sa sender, o diba? Gisulti ka ganina. Hindi ba ginhanglan nga maawat po siya sa iyong uyab. Mga kapila po magbinuang silang relasyon, di ba? Sayop na gani. Samutan ba ginog sayop, mga galay. Diba? So, ang ending ani, Ma'am Zander, kurag pariha na mo duhas imong uyab. Pero sige lang, hindi pa huli ang lahat. Kaya, sanang pwede pang itama ang lahat, Ma'am Zander. Sa Ginoo, no, liyahan ka sa Ginoong Diyos na kining magabuhat ka sa insaktong desisyon ng angay ni mong buhatan, Ma'am Sam. Siguro karoon mo nagalibo, bagay niya siya ang unahuna, mga galen, no? Sabay ko anani, ay, nga duha magiging kabuok yung napiliyan. Kung siguro ning wayuyap ang duha, ang uban kita, duha po ning uban. Salamat kaayo, Sender 1213. Matod pa niya nung nagparehara daw ko nung si Sender Kihang Uyaboy Claro. Pero sige lang.

Tivoli South Cotabato, naglandaw ka na ito karong hapon. Salamat na ba yung hapon once again sa iyo dyan, I'm Stephanie. And from Cyrus, Moreno Mendoza, hi DJ Lady Diana, may hapon. Kamusta naman ka? Okay lang po si DJ. Maraming salamat na ba yung hapon yung sa iyo dyan, Sir Cyrus Moreno Mendoza, nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat once again. Estela Dorin sa Likubay, Basanat sa Paragoso Family, Ibu Family, sa Likubay Family, sa Gabiano Family, Lazara Family, Vergara Family, Amparo Family, Kakala Family. Ang nanimbaya, si Ma'am Ira Estela Dorin sa Likubay, na naglenda ka nato karoon sa Facebook Live. Salamat na may hapon kanina niya once again, Ma'am Ira Estela Dorin sa Likubay. You were always me. Ang iglaing tambag mga gana from 6140. Good PM DJ. Salamat sa load Lady Diana. Oh, you're welcome po. Congratulations sa lahat ng mga nagadaog sa atong hugot mo isenbo last week mga gana lahat. Kasi naulahi kayo nabilin ang mga numero dari mga gana sa stasyon. Murang naulahi pero salamat kayo once again sa mga nag-participate sa tuwang hugot mo isenbo last week mga gana. Okay, you're welcome ha, 6140. Magtambag lang ko sa sender Lady Diana. Sender kung ako si imo ha, pagsulti na lang sa tinuod sa imong uyab. Kay makonsensya yud ka ana. Walay asong nga makumkum sender mahibalan ra gihapon na niya. In the long run mga higala mo, gawas na manggihapon ang kamaturan. Gawag yung asong nga makumkum mga higala. Isa kung saon pa na nimog tago-tago niya, mahibalan ra gihapon na kadugay. Ano ba ni 6140, mas maayad ako nung imuha lang isulti ang tinuod ni mong gibati sa imuhang uyag. Isulti na lang sa iya ang tinuod, Ma'am Sander. Kaya aside nga, para po mo gaan-gaan imuhang guan ba? Kaya kabulog ko, nakabother gid ka si imuhang huna-huna karon, di ba? Sa mga paghitabuog. Lisod mo kung kinang naating kinatago-tago sa kagalingon mga higala na dili na ito mapagawas. Kaya bother gid ka ayot na dili ito magka-focus sa trabaho. Para walay karinaw ang atong panghuna-huna. Para na lang po si imuhang gagawasan diha. Isulti na lang ang tinuod sa imong partner, Ma'am Sander. Ala na lang. Walay asong ang magkumkum, Sander. Iwala nag-iapo na niya. May pag, magbulag na lang mo para gawas to na muduha. Kanira ate, salamat. Okay, kung wala'y gugma sa usag-usa, unsa mo may dugayan, mga gala. Ano, parang galas-galas, mamon mo adlaw din. Kung wala'y may gugma sa usag-usa, pagka sinabot na lang ang duha, sabot-sabot na lang, good. Hindi mo, di namang yun din, na lang yun siguro kutub ang tanan. Kaysa naman, magkadugay nga magkadugay, na wala'y gugma ninyo sa usag-usa. Iyaira mong good-pud mo, si tawag, iyaira pud mo, kaning iyaira mong cheat sa inyong relationship, mga gala ba? Ba'y natagbulag na lang siguro. Salamat kayo, 6140 once again, as imong advice. From 1317, kasal na sila sa iyang uyab, ate. Isa nga uyab, Ma'am Sander. Iduha na mong good iyang uyab, mga gala. Itong una siguro nga uyab ang pasabot ni Sander. Dili po. Uyab ba sila itong lalaki, no? 4 years na silang uyab doha itong unang lalaki. From 9875, good PM Lady Diana, nga gwapa o cute. Grabe na. Cute mo ragbuyot. Para sa ako, Ascender, dili mana sayop kay kaisa raman ka nagbinuang. Ay, grabe naman ka, konsentidor. Huwag sa talan nga nagtambag, ikaw ray pinasahi. 9875, manod ba niya para sa ako, Ascender, dili mana sayop kay kaisa raman ka nagbinuang. Siya kadaghan man, maayo po makatilaw siya siyang binuhatan. Grabe naman siya. Ay, dapat dilingo na itong mindset, mga gala. Palihog lang ko. Sayop gyud kini mga kaigan. Nagbuhat ang kagdautan si bisig katawo basta dili ka mabuhat o gidautan sa iya. Ayaw pun daw ni tuloy din yung pagbani malos ning mga.
dapat dili nato ikonsinti mga higala. Kaya bisan balagig maingundang, kaya bali mo lang nibalo siya, sayop mong good gihapon iyang pamaagi mga higala. Nag-cheat mong good gihapon siya. So dili nato konsintihon mga higala. Huwag maingundang cheating, bisan pag-unsa na diha, sayop good na mga kaila. So pag-unsay rason, sayop good ang pag-cheat mga higala. Kung si Unko man is 98725, konsintidor mang kayo niya. Salamat ha, salamat gihapon. How did this come to be? And from 1442, padad pa niya may hapon. At pasanod lang kang Mama Malu. Mama Malu nga nang laba karon o kang Manoy nga nagduyan-duyan. Wow, sarap buhay naman. May hapon kini mo niya Ate Malu o kang Manoy. O, sa pangalan ni Manoy. Si Manoy nga nagduyan-duyan din. Mag-try kong tambag Lady Diana. Okay. Para sa gua, mas maayo ni mong buhaton sender nga prangkahan. Prangkahan o prangkahan, pangutan na imong kaugalingon kung naapabagay gugma sa imong una nga uyab. Kibali mo rag iyang i-assess iyang kaugalingon mga gana. Kahang pangutan na niyang kaugalingon kung naapabagay sa gugma sa iyang unang uyab. Kung wala na, ay kung wala na sender, bulaghin na lang na siya. Total 50-50 pod ang love sa lalaki. Sa total 50-50 pod ang love sa lalaki sa imo. Ay babaero man na. Aha. Bulaghin na aron na amoy freedom duha og wala na'y manghilabot sa inyo ha. Kung itago na nimo, mahibaloan ra na niya. Oy, aha. Bukit kayo sa una-unaon mga gala, no? Kaya ka magong ipagdungan ang duha ka lalaki. Okay, raunda nga nagbulag siya sa unang lalaki dahil naghila sa siya, di ba? Kabaling marag nag-move on sa din. Ay, hindi yan iabot tong bagong lalaki siyang kinabuhi. Kinimangod, gidungan magun niya mga gala. Grabe naman ka-attach siya. Nalang gigahulat na nagbulag silang duha. Pero yun na nga, di ba? Madid pa ni 1442. Kung ano ko no, mas maayda ko no nga, imong pangutan-on, imong kaugalingon, kung naapa ba kay gugma atong unang lalaki, unang uyab ni mo gibali. Dahil kung imong ma-realize nga, na wala na kay gugma sa iya ha, kanina pagdugay-dugay pa, storyaha siya, di ba? Ni i-settle duha, storyaha siya, og i-explain nga ingon ana imong gibati. O, mas maayin ang magbulag mo sa naasa maayang kabutun, mga higala. Sender, dili nang bulag sa na yung mga hard feelings sa usag-usag. Mas may namang bulag mo sa maing kabubuton, Ma'am Sender. Kaya matod pa po ni Dexter no, 50-50 pero kung ang gugma sa lalaki sa imuha, kailay man ka ng kaupat na naginuang sa imuha, no? Mas may nang bulagan na nagkakon utanin mo, Ma'am Sender. Matod pa niya, 1-4-4-2. From 3205. Lady Diana, katok na ba na sila? Katok. Nag-strong naman yung one of them. Katok naman na sila. Puli-puli raman og binuan. Wala na ipatulungan inyong relasyon, sender, kung yung anak mo duha, may pagpagpuyo mo. Pero sakto po't baya mga ganan. Unaani na lang silang duha, hangtod sa hangtod. Nga, kibali, uyab, paghihapon silang duha, sila nagbulag, pero iyahayra silang cheat sa usag-usa. Kung sa may padulungan silang relasyon, ani mga ganan. Wala na giniklaro ay very toxic na relationship. May pagpagpuyo daw kung ano mo. Salamat kayo, Texter 3205. Okay, time check is already 2:30 in the afternoon. Alas 2:30 na po sa kapunod mga gana. And for now, saan may pumuda kayo saan? Kaya mabalik pa siya. Natay taig text din mga gala, kadali lang. Ito sa ning tiwaso nagbasa ang mga nabilin nga text message. Igna sa Sender Lady diyan, ihatag na lang natin ang isa sa ako. Ola gini ma'am Annalyn, ay no, ang problema sa kalibutan. Munang wala, munang dugay ng single ang uban, munang way uyab ning uban. Kay tagduha, tagtulo po na uyab sa uban. Pagsabot-sabot, ragunong data. No? Apod-apod, ragunong data mga gala. Nana, ragunong taga simple ang kinabuhi. Para grabe na maguning uban tagduha tagtulo mga gala. Sender ihatag na lang daw na kang sender kang texter ang isa. Mudawat makakaatong kaupat na nag-cheat ma'am Annalyn. Katugod yung ihatag siyempre katong nag-cheat. Ay
Hapon na lang sa imo ni Ma'am Annalino 340 from Poblacion, Impasog ang Bukid Noon. Gala, sambay po muna kayo saan. Stay put lang kayo mga gala. Kibabalik na si DJ Uni at Odd para sa paghatag o finale ng tambang para sa itong center kanong kapunan. And while waiting, maminaw po tamang kaigan sa inyong ipang request ng mga awit sa itong programa. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala, ha? Just keep on tuning and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo, kaibigan. Mauni o ato ni.

0: 98.5.
1: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
1: Naapari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor, sama da akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya. Ako sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining half plus.
5: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
6: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
5: Okay.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.

0: Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Ang hapon ka natong tanas, and to God be the glory. But now you're always
1: there for me when you see. Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, ay, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan nga anniversary, uy.
7: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
16: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
17: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: Yes, hello kaibigan.
20: Hello, pastor. Ako na si Rachel Bailon Lumanog, taga-Banlag.
19: Ah, taga-Banlag. Ah.
20: Pagkalamat mo sa Ginoo, pastor, ha? Kailangan nga, kayo ha, naiyagihatan sa akong pamilya, sa akong labi na taong anak. Yan. Labi na sa pinagpalang kapsula. Dako, kini katabang sa akong anak, Pastor. Nangu, nga kini akong anak. Pagkikit akong anak, katong hubag siyang paa, Pastor. Kasing siya na, karoon lang ko nakatawa, nakaano.
19: Hubag ang paa sa imong anak. Pila yung edad?
20: Nagsugod na nag 3 years old, Pastor.
19: Okay, so okay siya karoon?
20: Oo, katong giyupira siya, Pastor, sa bukog. Nga, 15 ang kuana, pabalik-balik sa doktor. Wala, walay kaayuhan, kaduha, giupirahan kini, pero wala niya po. Upirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor. Hangtod niya, ikatulo, dili na sila mo. kuan kay daghan na ilang pagtaon sa tulo wala na upirahan kay daghang proseso ang ginabuhat ang salamat to sa Ginoo
19: Allah. Okay.
20: Kapsula nga nakaabot po ni mo dako gyud akong pasalamat sa pastor sa murog na to. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinig ipainom sa Dijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
19: Okay.
20: Tulo na ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Nga nahitabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kung diyan na kini sa kong bana sa Ginoo, kung unsa iyang...
19: Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igada. Salamat ka, Ayo.
18: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
21: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay... Doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Ginoo. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni Ining Haplas.
18: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
21: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
18: Okay.
22: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: Radio Kay Vida.
1: You're number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Maimutan ni mo diyan, kaibigan.
7: Ako si Kirish Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
6: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
7: Kirish Villareza.
6: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
7: Pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor. Na naano sa labdaro, ibalik ang naringkabos niya, iaring ko na.
6: Okay.
7: Kaya magiging mo na mo, linanto niya sa ila ka, kaya sa mayor, kaya na maistat niya dito, maaroon maungkuhan, kanang nilibat. Kaya magiging mo na mo, ninilong ko sa, ang kasama, kanang niyo, kung pagkama, ninilong ko sa, kanang nilibat. Anton, ang ibotanan ang hulungkong nyo, nandang karwan.
6: Oo.
7: Nakakahulat ni Kuhan Kamitiwa, malang pulo. Inungkong, malang ilo, antolo. Pagdaran na ilo ka nila, na Kuhan Kuhan, na Kuhan nila, na...
6: Nahuyos?
7: Na alo sila, nagpasalamat. Alo sa... Diwa kay maayong itambal.
6: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
8: Happy anniversary.
9: I love you.
8: Akong gift nimo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
10: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
7: Nako'y arthritis.
6: Naka-arthritis.
7: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog
6: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Maayong buntag ni mo di ang kaibigan.
10: Good morning, Dan.
6: Kinsani o taga-asa paliyo?
10: Taga-asa lang, Dan, Pastor. Pasi magsisimun na lang ko pinagi sa bigimat. Diyan na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. Kaya na ako'y bigimat na kanan niya sa among itsyon, talook na bigimat. Di ko anak ko, diyan ako gubun ako sa akong tete nga nalapuan sa iminit ko, Dan. Pasalamat ko sa Dino kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gwagyo, Dan, unang nga naigibat. kasi na ako idan. Pasalamatan ako.
6: So nayabuan o ininit ang imong tutoy?
10: Oo, nalabuan si ininit ko. Nagsulit ko sa Timos niya na naputulang ko ang sa takor. Dito nagtulong sa atong lawas.
6: Uy. Okay, so at least nakatabang ang atong VGMAX para mawala ang sakit.
10: Nakulit ba salamat sa Ginoo sa VGMAX idan. Kay nakapalit ko diya dayong sa VGMAX. Kasi among isyon sa loob. Kaya si Sir Clara na baliga. Pasalamat din ko siya kay naayang baliga.
6: Okay. So taga-asa ka igan, taga-luo ka?
10: Taga-salay idan puno kuno idan. Tawapin mo idan.
6: Salamat kayo igan ha. Salamat igan kayo.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
12: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
4: Sama sa large format, outdoor sticker.
5: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikan sa kinunga. Makaayog it siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal. Naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat igan, salamat igayo.
7: Okay pastor, salamat po pastor.
6: Okay.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Kinsa kanin ni Palayog?
6: Si Samuel ni sa iba, Bawarag, Kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magikan sa sulod sa dalunggan nga murang kuwat nito sa Samad.
5: Okay.
6: Na, pastor, ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinayos at pinagpalang kapsula na tabangan yun o gamilagro mga kung dalunggan na sila balik-balik ang
5: okay.
6: Sakit.
5: Igan Sam, kanang nakatestify man ga adto milabayng adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o semana nga gianto si mo sakit si mong dalunggan?
6: Tungod pa to atong kwan pastor, February 17.
5: Uy, so mga kwan ka bulan di ay upat ka bulan.
6: Karon ang last nga nigawas pastor mga kugang-kugang mga
5: sige.
6: Mga samad siguro sila alam sa dalunggan mo ang nanggawas.
5: Okay. Okay, Igan Sam, salamat ka Igan Sam sa pagtawag. Salamat igayo.
6: Salamat kayo, Pastor. God bless you all.
5: Yes, yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimax arog maayo.
7: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Lu, nganong katakiang ka man?
5: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Man kay migamit sa tong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminaw ang kinimaong nga testimony.
6: Vigimax wala ng sakit yan dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus sir, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
5: Okay.
6: Kaya pag yan pastor ka na akong papasaon na nagsakit, di siya kaginhawa. Nagpalit ko ilan ng liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Ako hindi pa inom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok po. Na mahay yun akong pasok, kay limara ako na pa inom niya. Kaya wala mang gawin istak apel ni ng liti.
5: Oh.
6: Wala istak ba niya? Kanang, pero karoon pasok na maligya na gito pasok. Kaya nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon o pa inom
5: okay.
6: Kayo.
5: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Gaya.
6: Makatabang yun ang BG Max, Pastor.
5: Okay.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon matanghamal, kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hello, Pastor. May buntag.
3: May buntag. Paliyog, pailaila.
2: Ako si Biuli Andaya, taga Purok Dosi, after ulit mong kayo.
3: Taga mong kayo. O say, atong testimony, Igan.
2: Juan, Pastor, kanang, ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pag yun.
3: Okay.
2: Nga, giingan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
3: Oo.
2: Nga, kaya nahadlok man lagi siya. Kaya atong pag itong adlaw nga nagba-vaccine ni, kami nga mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karoon kay, ang iyahang ang plano nga, atong pag yun siya sa doktor. Nga, kaya ako giingan siya nga, ako siyang giingan nga, ato na lang yun da. Nga, karoon kay na, nausap man iyang una-una, dili na lang yun daw siya mga nasa hospital. Pag sige nagsakit yan tiyan, ako siya hindi pa inom mo BGMAX.
3: Okay, so sa itabo?
2: Daron Pastor, kay aksin man ko kabalaka, kay ang mag-una unta sa iya ha, one man ka lang inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inom siya, gupat ka, buet. Talong sige mo, Pastor, ba? Ang gawas yun ang isa, nga, pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Daron Pastor, kay ang sa inunlan naman po niya, nga, 30 minutos, usay yung gawas, ako na po siyang gisigundahan pa inom, o biha ka buet, o... Kalau isgini ang di panalanginan gud ang BGMAX, ingawas pod ang iyang inunlan. Yang ikadana kong testimony, Pastor, ang akong baboy nga giubagan sa liog ba, akong giyaplasa ng BGMAX, imbuto pod siya.
3: Okay, salamat ikais pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
4: May good news!
5: Hello, oy! Unsa koy good news!
4: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
6: Sama sa large format, outdoor sticker.
7: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
4: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Bo, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iya message. Dahil sa BGMAX, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sang Ginoo, nag-ayo na, karon nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga BGMAX, hundin ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatulong siya sa akon subong nga adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribilyo niya nga naka... Kuha bakal ako ulit sang BGMAX para sa tatay ko. Kaluyaan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BGMAX.
9: Sinungalan ni tatay mo?
8: Rinaldo Dosi Senior.
9: Taga din?
8: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
9: Ano gid ang iya ginabatyag sa una?
8: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos, tanan na lang gamaga ang iya tiil kay tungo daw may arthritis. Tapos, ang iya nga ulo, pirmi nagasakit, ang iya nga hawak, hindi siya makaliso, mahigda lang siya, adlaw-adlaw.
9: Pero painom niya sa BGMAX?
8: Umpisa, naginom siya sa BGMAX. Ito na, Lord, ginbless niya sa amon, sa tatay ko, number one kid. Okay. Salamat sa Ginoo.
3: O si Ato Igan na, Alex.
10: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nangaugad yung kanang kuhan. Tamad.
3: Naunsa dai mo na itsama di mong TL?
10: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kano
3: okay.
10: Nga-uga.
3: So pag aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi... Kung ano?
10: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
10: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
3: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
10: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung ayaw.
10: 5 kabuok.
3: Okay.
10: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
11: Hindi
0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay bang a t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong doha!
1: Naapag yung mga mags nga na atong nawak
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
2: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
1: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
1: Sukad karon, matanghamal. Na-open gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Yes, Egan.
8: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
7: Okay. Na
8: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
7: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
7: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
7: So aroma herbal oil ka igan.
8: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
7: O sa may imong mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
7: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
8: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
7: Okay.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
0: FA Pawn Shop.
11: May good news!
1: Hello, ay, unsa ko'y good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagwapa ko na ni mga tarpulintay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
2: Na, apa di ay na?
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Duol na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Isa pud akong manghudron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaloyan. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Busa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na kung 1 month, wala yun ko. Wala yu'y hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinuno kadagko ni ingon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan ka nung tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayot to siya. So pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi. Proteksyon, kinahanglan yun iksoon nga magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo. Bisan asa kanila kao, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
7: Happy anniversary.
3: I love you.
7: So akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
7: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
7: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
7: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayong pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Sige, salamat kay mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
11: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Kinsa ni pala yung taga-asa?
14: Si Margie Telenya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
13: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
13: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
13: Naka-arthritis.
14: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
13: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
14: Tulog ka-adlaw.
13: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
14: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
13: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Ya, ito 15 minutes sa Pastor Dan, but gawas dahil mga bahok ay mga uga o mga nanang lagi ka sa sunod sa tulungan.
1: So karon okay na siya karon?
0: Okay na siya karon, Pastor. Maayo na ang paan akong pagpamati sa akong tulungan. Wala na tong gangulungol o sakit o...
1: Gipatuluan ni mo o imong giimnan? Imong gipatuluan o imong giimnan?
0: Tulo lang kapsula, Pastor. Akong gipatulo sa tulungan o guwan kasi niyang nawala na ang kanangulungol.
1: Okay.
0: Okay.
1: Salamat kay Gan Samuel, salamat kay Gayo sa pagtawag, salamat kay Gayo.
2: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
3: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad karon mataghamal, kauban yung kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Palailan din ang taga-asa.
2: Taga-pantok
1: ko taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako nga, Victoria, mabuti naman ang aking kalagayan at saka magpaklamat ako sa Vigimax caption na umiinom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
2: May epekto po, yes sir. Kaman, higit siya, Ginoo Pastor, naka-inom po ako ng Vigimax caption eh.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo.
1: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
3: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
3: Magdisimuni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
1: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang ito siya hubag mo yung yaplat, ni boto, di na ulian. Then, karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka, Igan?
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Yes, kinsan eh, andin taga-asa.
1: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero sermi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
0: Oo.
1: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitong dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
1: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
1: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kapatsong niya. Ako dahil ko ano niluan sa utong ban, Pastor. Oh Pastor. O, namin hindi ko, Pastor, ano yung bindimak. So, salamat yung Pastor pada alas.
2: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Kiniag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: So naayo tong tudlo nga nasamad.
10: Naadto gyud siya pastor da hamok siya na inanudlo human ang panhamok may mamalito pa nang mizima.
9: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
10: Sa kamot.
9: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya nga sulti sa uban nga gamit og Vegimax.
10: Oh, kan kada kuan na oh, dato pay mga di kuan pod katong gipangukit siya gyud kabot sa kuan tamad man ang pan kuan siya kanang naisa sakit nga diabetes.
9: Oo.
10: Nagkukuloy. Ikulat ang tagad na dito mga

0: nila na mungutang utambay, amang ka purbanda daw. Lago po pala ito busy Max. Nalalipay, pasto dan, kay... Ilang namalita sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw makatabang na sa imbisi, makatabang na imbisi magsi pastor dan kay inilinga na ni Jag. Grabe ako kada adlaw gusto ko na masi kada kadlaon. Amuray tabang na nasa aho. Sakit, tampan sa ako mga mata, mga apo, alam ko. Tuo gusto ka mo sa ako kay kagano man ko ninyo mang hambo. Gusto ko mang hambo kay makasayos Ginoo. Usually siya magsisimba ko. Natuloy ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Lo, nganong katakya ang kaman?
3: Sakta kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sa nalang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego Blend Jelly Paste.
3: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nakaplas po kay aroma na eh.
3: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ani ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Okay, duha ka aroma, okay.
3: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
2: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong natay nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra pug ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak. Sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, nakoy bakayon ana. So pag inom na ko, isa ragyot pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bijimak kung unsay akong bakayon.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, taupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
6: Ako, si Inday, nagpuyo sa puro kri sa bakan, panantalan, maraman, pastor.
5: Tagapanantalan, yes, igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tipaminawan?
6: Adong bulan sa Disyembre, pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan og mananap. Pagka ugma, hingon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ningong ko, pastor, nga tabun-tabun naman na kay Liman yun sa iyang aibol, pastor, ba?
5: Okay, oo.
6: Gibutanan dayon ako, gipreyhan yun ako, pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Ni akong anak, pastor, puno sa Kabalaka, kay akong anak, 14 years old, ba?
5: Yes, yes, oo.
6: Sabado man ito na itabo, pastor. Bali, Sabado sa Odo, gibutanan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, pastor, akong ipainom sa ita.
5: Okay.
6: Pagka Domingo sa Odo, pastor, ang nana, pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
5: Uy, daghan na.
6: Okay, kwan mo, pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
5: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro, nagi diferensya iyang mata. Nagi ni turok.
6: Oh.
5: Okay. Okay. So karon kamo sa igan okay na.
6: Wala ka muna oras, pastor.
5: Pila ka, Vigimax?
6: Tulo
5: ra. So okay na karon.
6: Okay na kayo, pastor. Salamat sa Ginoo.
5: Okay. Salamat gyud igat Inday, salamat gyud kaayo sa pagtawag usab.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Ma! 98.5.

0: Pag-uog, isi ma, kuya po yung karoon, nawala ang akong hangak.
1: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas, mas lay mong paminaw karoon kung para ka ni Adto, sawa ka pa magamit sa Vegemax Plus.
0: O, oh, Pastor, gana. Iwang pagyot ko sa una, kayo, Pastor. Wala oh. Kunog, wala akong kalag. Maroon na uli-uli.
1: Uli-uli ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
0: Salamat, Pastor.
1: Yes, igan, Nizel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: sa Lipaliog?
1: Turun Lumbore.
0: Okay, taga sa Kaigan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ano sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako mo itong sulayan na, yanam ko, usalan yun ka, Max. Nagkakaya lang ko, wala naman, nagkakaya akong gibati. Tungod na itong giyong ako, usalan yun ka, kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan nagkakaya akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang ako sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala yung sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: At sa ito, pag gamay na lang nabiling, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, kaya nagkalibang kong ganhang dugo ba?
0: Oo.
1: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Ginoo, karong buntag, ang tunang tanong sa hospital.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Ginoo, naulian ng taro, sir, dahil akong kilid.
0: Dahil mong kilid.
1: Ayun, mama, yes, alang naghahad ay dugo ba? Mau pinawi ko na kagali sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung abso sa hospital.
0: So,
1: sa hospital na lang yung takso kayo dagahan na dinugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: Ang lor akong palibang dugo. Kaya yung kong bibi, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Dios.
1: Naayo gayod ako.
0: Okay.
1: Kasi kung akong Twitter.
0: Oh, unsa imong Twitter na?
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako ko sa una niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oh, yeah. Duha na gud ka battle ang akong da.
0: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
1: Oh.
0: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat gid sir. Dako ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Isa di palihog ah.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra-bitraw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nagluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki.
0: Dahil maulay ako. Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin sa Miki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Nang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang subjaron doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Wala na pastor.
0: Okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God.
1: Mm.
0: Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, naka ginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak ka, ubos, karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, kinsi na katuig, Pastor.
0: Ay, kinsi na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kong giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador. Sa
2: Binida ng Sigan, Dok.
0: Kita kaasa ka, Igan?
2: Manila Group, wala na din.
0: Okay. Unsay ato masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po nga ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
2: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
2: Oo.
0: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
2: Oo.
0: Okay.
2: Salamat,
0: okay.
2: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Pastor, di mo itong grabe ginakuhan po sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid po ani, makabayad na gid po ani, tanako para bagid sa kanding.
1: Oo.
0: Oh, pero salamat gid niya. Pagkauman ako kampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yung siya tida mo, kaya kayo na lang gid jimak diya, akong tambalan. Di mo ito nga among giyaban, o, gid jimak, daw gid kabuok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa.
1: Okay,
0: o sa gid po sa makapamatuan pastor, nga gitanalangan gid si Ginoo.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagkanang klase, pastor, akong
0: dagan,
1: inom.
0: Ah, sige, tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, kinsi na katuig, pastor.
0: Ay, kinsi na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador sa...

0: Egon Daniels!
1: Egon Indami?
2: Yes, Egon Indam.
1: Ako ba na to, sir? Egon Bibi.
2: Oo, naunsa yung baba? Ba na dahil?
1: Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulihikan sa balay, agikan sa yung trabaho.
2: Tapos?
1: Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntagin siya nga lang, ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
2: Ini ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So ba ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Egon Indam, salamat kay kayo ha.

0: Ansel, unsay kayuhan nga muna angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang kuan, kanang hangakon kong ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuriya po yung karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mong paminaw karoon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VGMAX Plus.
1: Oo, oh, Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. So na day kay heart enlargement. So salamat sa Dios. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat na sa.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisakita ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisakita man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og, digimax plus, dayon nakatulog siya. Pagkahumaniyag katulog, pag matapos sir, wala na yung sakit ang iyong kiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Digi Max. Then, gipapahulay. Kaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita ito mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energizer niya. Gani, maupunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Saan ni Palayoga?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin at Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, niyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mo rata mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, atong dito tumak ang isa, gilaklas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang naurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kaya nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gutman guru to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, nuspad ka ayo. Ya, grabe kay kabog na wang yang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasa sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Ya, murag, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abijibak nga 2 ka buong
0: kinahadlog din
1: ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo?
1: O yan ang luspad? Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong gitayin ng mga bijimas na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang. Marami ito yung nainom. Ako dito ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn Ramirez diha sa...

0: Sibirin ng Tisil yun, sa Purok Mas Valencia ko, sa Sardade. Yes. Na ako karoon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo, gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan din. At doon naging bulan mang good, pag ang hinamot din, nagluyan eh siya.
1: Okay, ngayon nagluyan man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga, nangatawa na ko sa akong auntie, unsa yung gita, inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita, inom na niya Bidjimas o kanang aroma, gita ko niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaag na po ni Grisela kay birthday po niya, nagsay sintaan niya sa kanang kaloy sa Ginoo, maayon na ligayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron? Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.
0: Amang Igdani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng datugilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, saan ay sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, Pastor. Niya, mo na itong datugilan, sa pwede ang dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan ito po?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na ka silya iyang napalit karon kay wala niya, Jude, lisbak tub na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: giinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung kong dako, Pastor. Uwian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuwaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang?
1: Di makilagay ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance siya kani Adto? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibir di Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anli og nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So
1: mga apo, mga UTI, sakit patiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tignok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oo, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: pangutana. Kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: bibin man ti silya ni sa purok met balinsa ko sa Sweden na yes. Ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gitutas yun isa po ni siya sa ibigan din at yung naging bulan manggod pag anji na mo diri nagluya ni siya
1: okay nga nagluya man
0: sa gibata karo nag-inom na siya o Big Jimas nga nangatawa na ko sa akong auntie unsa ni kita inom na sa akong angkon inom sa kita inom na niya Big Jimas o ganang aroma gita ko niya haplas ngayon kaloy sa Ginoo karon kayo nang nilaan na po mo diri sila kay birthday po niya nag
1: Sintaan niya sa Kataro, kalau isa
0: ginoo, maayon, nagigayang
1: panlawas Pastor Dan. Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Pasalamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa gito ko semana pasto nga dili ko makatalong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anyam ako din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Kani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat kabuok. Namaro to pasto na hinahihay og ka wala ang binhod sa CCL makatalong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto simulay sa pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Banti.
2: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu, o sa tibuok natong kusin.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi niya nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtudent ako sa doktor. Dinakabidin ko nga magkalit o Biginax. Tulang kabuktas na dahil. Naarang na dahil ko. Wala na ko nakaadto sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat
1: sa
0: pa. Kinsa ni Paliog? Kinsa ni Paliog?
1: Hilda sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung kong dato, Pastor. Uwian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor. Talakaw siya.
0: Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istoryaan ni, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako.
1: Di makilagad ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DG Max na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Ni Olivia din, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anli o nga karoon. Ni kupos-kupos na din, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan din, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa ato nga VGMAX Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa VGMAX.
0: So, kanunay...
1: Na gini sa tignok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay VGMAX Plus diha. So, gabaligya kang VGMAX karon diha.
1: O, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, magkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Kaya, itainom ko ni Bibi itong buntong mas, baka ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Gino, karong buntag, ato na ang tanong hospital.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Gino, oh. Nauyan lang yung tao, sir, gahit akong kilid.
0: Gahit mong kilid.
1: Ayun, oh. Mama, yung dames, alang daghan kay buntong mas ko. Mga pinawi ko na kagahit sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung abdo sa hospital.
0: So,
1: hospital na lang yung tapo kay daghan na dinugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: Ang lor akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Duwa. Salamat sa Diyos.
1: Maayo gayon dati.
0: Okay.
1: Kasi kung akong Twitter.
0: Oh, unsa imong Twitter na?
1: Gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako sa una ni.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, nya. Na gud ka battle ang akong da.
0: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
1: Oh.
0: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat gid sir. Dako bigay ko pasalamat.
0: Salamat kayo nanay Lala.
2: Sa ni palihog.
3: Igan nay ni Dadaw.
0: Dadaw, igan Dadaw unsay adto?
3: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa Bisimak doktor kay ugot kay akong ipon bag inna ako nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
3: Oh.
0: Tapos nawala ang ubag.
3: Oh, gitna ako.
0: Nawala ang sakit.
3: Nawala pa ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat ang Dios nga naayo ka. Salamat kay yung palihog.
3: Ipon na ini, Dadaw.
0: Dadaw, igan Dadaw unsay adto?
3: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa Bisimak doktor kay ugot kay akong ipon bag inna ako nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
3: Oh.
0: Tapos nawala ang hubag.
3: Oh, gitna ako.
0: Nawala ang sakit.
3: Nawala pa ang hubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat ang Diyos nga naayo ka. Salamat kayo.
3: Igan na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay adto?
3: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa Bisimak, pastor, kay hubag kaya kong ipon, bag. Gitna ako. Nawala din ang hubag.
0: Ano bag imong ipon?
3: Oh.
0: Tapos nawala ang hubag.
3: Oh, gitna ako.
0: Nawala ang sakit.
3: Nawala pa ang hubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat ang Diyos nga naayo ka. Salamat kayo.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na sa kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Digi Max. Then, gipapahulay. Kaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti ako yung nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: living Montesilio ni sa puro kulot balinsa ko sa Sardan. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza men. At yung naging bulan manggod, pag anhin na mo diri, nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man.
0: Sa ibang bata. Pero nag-inom na siya o Bigimas. Nga nangapala ko sa akong auntie unsa, di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Bigimas o ganang aroma, di pa kuhan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaag na po nandiyo sila kay birthday po niya, nagsisintaan niya sa pagkakaro. Kaloy sa Ginoo, maayon na di kayo ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Eh, may nadalay ko ng Diyos ang makayang tanan kay ikaw, anaman. Maibuntag mga pinangga na itong tigpaminawan, adlaw nga.
1: Dihan, lamang kalimu.
0: Adlaw Martes karo mga kaibigan, o gapit sa 16. Aning bulan sa Hunyo 2026. Laing adlaw na po na kita mauban-uban sa pagmalandong sa balang presensya sa Diyos. Laing adlaw kita na po magkapaminaw o mga minsay sa Diyos pinagi sa mga lawiton o siyang balaang pulong. O gapakanindot igsoon nga sa atong pagmata ang atong madungog karon. Mao mga awit yung makalangit. Nindot ka igsoon nga sa atong pagsugod imong adlaw nga gihatag sa labing gamhanan nga Diyos ang atong mabati. Ang mga pinagpalang musika o ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan. Busa, ako mong gidapit sa pag-uban ka na ko hangtuda, alas 5:30. Limaong programang pinagpalang musika, kaibigan ko, sa laing mga dapit. Dinis sa Mindanao o bisan pa sa Visayas o sa tang dapit usab. Nga sa minaw ka na to sa itong Facebook Live sa account nga Dan Il Evangela. O salamat yung tanan nag-share sa itong live karon. O mausap sa tanang gata o comment at least itong masairan nga gapaminaw mo. Hindi magiging ito ma-acknowledge ang tanan. Pero at least ako masipatan din niyo niya. Ako makita rin din eh. Bula na ito akong basahan. Kahit paspas kayo ni Musaka, kining gata o fit o comment sa itong Facebook Live tungkol sa kadagan lagi. O sa nakita ganyan nga nagpadalag minsay ka na ito igsoon mao si Kapitan Maximo. Barke, salamat din kayo, Kapitan Kap. Atong kaibigan diha sa Inguog City, Kap, Pastor, may buntag ka nimo.

Kabe Maria Maribuho ka bungkalis may buntag. Matupan niyang morning pasudan o tanang namati ni ining imong programa. Musta sa tanang taga Santa Maria nga membro sa kaibigan. Asa nga Santa Maria ni? Ang ako nimbawa mo Santa Maria Iksuon diya banda sa Davao Occidental.

Celia Mercado diha sa Aglayan may buntag. Kanyong tanan diha sa Aglayan may buntag kanyong tanan. Labi na kang ilagad bibing, ay gaupaw. Mga kabataan nga tuah dito gabi nag-uban mi. Sa birthday ni kaibigang Joy diha sa Don Carlos. Kang Nanay Francisca usab nga nagkahigayon og uban nga kagabi dito sa maong celebration. Awg tanan nato mga kaibigan og tibamnawan sa Aglayan, may buntag kaninyo. Sara Morales diya sa Agusan del Sur, asa kadapit sa Agusan del Sur. Francisco Yanong oba Tagum City, may buntag. Andrew na buto na Rodriguez. Akong Diyos. Ikson ang program Pinagpala Musika, naka-hook up sa lalai na itong mga partner stations. O gakalipay na ko ang pag-acknowledge sa itong mga partner stations karon. Salamat sa nang nag-hook up ka na ito mga kikson makaibigan o nag-signify ka na ito nga naka-hook up na ang programang Pinagpala Musika diha sa inyong istasyonan o mabati na sa mga madapit din sa Mindanao o bisan pa sa Visayas. Naguna ganiya mga kaibigan ka-signify ganito ka na ito nga nahukap na ang programang Pinagpala Musika ganiya mga alas 3:30. Ang ato partner station diha sa Bugka, San Fernando, Bukidnon 100.7 GSFM. Salamat Pastor Jimmy. Sa mga kalistanan ko, ikaw ang kusunga, nagligo ning mga bukton ko. Kasabog ito ito butuan, no? At I hook up karon kay nagamay nga technical problem dito. Diya usab sa C102 C102.9 sa Arasasan Akagwa at Surga del Sur. Power Radio Vinoyba Misamis Oriental, nakukap na ka na ito, o ang Yellow Line FM 90.7. Pakantukan Bukidnon. 98.1, Barangay Radio Bislig City, may buntag kanyong tanan di ha? Og bisan pa sa 102.5 at King's Radio na ito, ang Surga del Sur. 105.1, DXRM, Radio FM Tagbina, Surga del Sur. 89.3, Heart FM, ang radio ko kalilangan Bukidnon. Og di usab sa Metro FM Rosario. Salamat kaibigang Rosal. 102.3, nalipay ko ato milabay ng adlaw for the first time. Nakabisita na dito sa Metro FM Trento. I mean Metro FM Rosario. 91.7 D1 FM Marihatag Surga del Sur. Ay butang diya kaibigang Lisa. Ang atong pinaka-coordinator sa kaibigan diya sa lungsod sa Marihatag. Aog tag-iya, tigdumala sa D1 FM Marihatag Surga del Sur. Hook up na po ka na to ang 101.1 FM Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Aog di usap sa 94.5 Big FM Davao Region, may buntag diya ka ninyo. 90.1 Infinita Radio Tandag City, mga kaibigan. Subukin na ito at magkabisita dito sa mismo sa istasyonan sa Tandag. Pero naabot sa maong syudad iksoon at itong milabay ng adlaw. Audio sub sa... Uy, brand out dito sa Hingoog Karon. Busad Islam, makukap ka na ito. Anyway, iksoon, diha sa 100.5 at Chel FM, Kabanglasan, nakukap na ka na ito. Og ang 88.5 Flash FM San Francisco Agusan del Sur. 106.1 Metro FM Bayugan City. Salamat kayo. Ako lagi announce kahapon diha nga wag in taon ko magkalusot diha tungod kay I found out nga wa makasignify kanika nato, so di ko sure ko na cook up ba wala. So yung nako sayang kumadto ko dito nga wa madungog ko padawagan nga mo anda unta ko dito sa Bayugan adtong milabay nga buntag. Actually kahapon unta to. Dito unta ta makikita kanila. Ako pa to gi-announce the other day. Kaso lang sa ko pag-announce.
wa makasinify ko ka na to ang bayugan city mga wa na lang po ko ni dayon igsoon no? Wa na ko ni dayon sa mga kalistanan ko Power Radio Vinoy Bamisamis Oriental 97.9 na kukap na ka na to ni mga orasa medyo bay-bay pa ang wa makukap ka na to ang mga radio badira stations ang Kidapawan ang Jinsan o ang Bohol kamusta mo mga partner station na to Radyo Bandira o ang Radyo ng Masa di sa Masim. Iksoon, kahapon na po, murag na po'y pagkayo o kahapon. O niya, medyo kusog-kusog. Tayo o gihapon sa yuta. Naglinog gihapon. So, aras adlaw, iksoon na yung mga pagtayog na yung mga paglinog. Ampita mga kaibigan o patayintang mag-aampo nga kaloyan sa Diyos o patayintan niyang panalipdan mga kaibigan. Kita to nga si ang Diyos is the sovereign God. God who is in control. Ang ato lang isalig at tanan nga to kaniya kaibigan. Tangop sa Diyos. Sagpita ang Diyos igsoon. Wa magtilaing malauman o masangpit nga makatabang ka nato ko dito mga buhi o gamhanan ng Diyos lamang. Ginoong si Kristo mga kaibigan ko. Atong oras karon ng 14 minutos makalipas ang alas 5 mga kaibigan. May bunta kay Elizabeth Cusido o Gima Torrijas Idpags. Diya sa Kalilangan Bukidnon may buntag. By the way, nag-cook up ka na ito igsoon ang Boss FM diha sa nakasignifying din niya niya nakamulog na ka-PM to kanako. DJ Cheng diha sa Kili-Kili. Wow, Lana Dursor, hook up ka. Salamat din kaayo. Kaibigang DJ Cheng. Diya sa Boss FM. Diya taon niya ang mga itugot sa Diyos. Ang mga alas 3 sa hapon. Diya sa Kili-Kili. Para sa inauguration o dedication sa maong istasyonan. O salamat mag-hook up ka na to. Diya kaibigan DJ Cheng o Boss FM. Diya sa Kili-Kili. Waola na dito sa oran. Maayong pagpaminaw kang kaibigang Grace Asaway o Garusinda Pangilan. Matod pa niya, good morning, mahal namong pastoran. Glory to God, salamat sa Ginoo nga gipamata aron na unahon siya pagdaig walay ikakumpara sa atong Ginoo kauban sa naminaw karuna. Salamat amping mahal kanamo. Salamat igan Rosinda Oba Sarangani Province diya sa Manungon. Kamusta mo diha? Kamusta mo diha? Kinabuhi ko. Og diya kang Glaisa, matod pa niya, thanks God, iyan na po daming gipukaw, aron maminaw sa iyo programa tag buntag nga naghatag og pagtulunan sa tanang naminaw. Amen, glory to God, salamat di kayo. Kaibig ati Lorna Ibkas, oba wao, may buntag ate, ako pag-ampo pa tayo na manaakan ni mo. Og di usab kang Rosalina Mariano Panti may buntag og Junalin Layawon og kang Mariel Dikilia. Matut pa good morning pasulan di XJE Clavier FM 91.1. I'm one of the staff. Nag-PM pa lang po ako kasi gifix pa ang internet. Okay. Nagamit lang sa akong CP para makahukap. Salamat din kayo sa mga inisiyatib. Kaibigang ang sa mga kalistanan ko. Mariela Dikilia. Diya sa DXJA Clavier FM sa Clavier, Surigao del Norte. Makaya ang tanan kay ang Diyos anaman. Run out na rin sa ingo og pasudan sa live na lang mi karuna nagtanaw. Salamat igan Lisa. Hukap na ang atong partner station sa Lambunaw dira sa Iloilo. Maying aga sa inyong tanan dira. Gapamati sa JTFM Lambunaw Iloilo. Salamat igan kayo kaibigan nga pariente Rande. Salamat igan kayo. Ikson, 18 minutos na makalipas ang alas 4. Mag-ampo sa tama kaibigan.
grabe ka paspas mo dagat ng oras ay buntag di ay kay Bia Mercy Tagnuay. And Violet Fernandez di sa Barangay Victory. And to Ariel Lagsino, no, maayong pagpaminaw. And to Marilina Sanchez Amito. Magampo ta mga kaibigan.

Emen na dalaygon ang Diyos sa minsay sa awit, mga kaigsoonan, na dalaygon ka o Diyos. Salamat sa Ginoo, ang Diyos sa dalaygon kayod, mga kaigsoonan, mga kaibigan, tuti taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa gihapon kita makatagamtam sa iyang pagkamaayo, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Maayong pagpaminaw, kaibigang Noni Pinardadap o Blabli Paiko Kamas, Josephine Tenorio, kaibigang Gian Kasipong Gaviola de Ligos. Thank you for listening. Pastor Ile o Gamisis Ile, diha sa tawa sa kitaw-taw may buntaga. Matupan niya, salamat sa Ginoong nakauli na mo nga safety. Yes, usagi na sa akong ipasalamatan. Salamat Pastor Ili, Mrs. Ili sa pag-ampo sa kanyang tanan, nag-ampo ka na mo. Nalagi mga lugar nga wato matuanig sa mga mapitan sa Madia sa San Miguel. O sa magigit sa mga lugar igsoon nga, I mean, mga rason nga makaabot kigo ka na, naigi mo text na ako nga pasudan, magpaabot minimo. O sabi tao sa mga rason nga nibalik po ko igsoon na sa tagom o inay nga mo agi ko gahingo og tungod kay ubay-ubay gyud ang nagtext nato pasudan nakalabay di ay kadini sa tagum wa may makabantay ba kanu sa akam mo agi so nya unta makabalik ka pa dinhi sa tagum mao nga ni balik ko igsuon sa akong agi inay nga ang akong pagpauli unta via Hingog City dito na lang ko ni balik ko dinhi sa agi. So, importante ang pag-text nako, no? Nako, no? Kay labi na karupanon nga grabe kamahal sa fuel, sayang kay maato dito tapos wara po'y tay mahimamat nga mga listeners nato. Di apod sa bayugan, no? Siguro tungkol kayo makukap sila ka nato, mautong wa po'y nag-text nato, gawas kang Iga Nelson. Iga Nelson, kasubugin na ko nga wa ko makalaos di ah. Excited on tapo ko nga makita kay Iga Nelson kay usagin siya usab karon nga ginagamit sa Diyos aron na makatabang sa itong ministry. Gapadala na ka na ito o gatabang. Salamat din kayo, Igan Nelson Dolo. Ora Dolio. Saan pag-pronounce? Dolio, Dolo. Yeah, sa Philly Bayugan City. Langlang Asis Kulinta sa buntag. Una-una punta mi mo labay diha. Ako kauban, gusto ko tamo agi diha. Kay gusto po nag-isya mo tanaw. Pero na akong muraga. Huwag pang umabot ang patayang lawas ni Rene Baterbunya. Kaya akong kauban. Apilong po kong hilak. Magigayon nga magkatanaw sa Facebook ha. Kang usaka basketballista itsoon nga ni Panaw at talagkugon ha. Agusan del Sur. Daganang naimong viral niya ang pagpanaw. Madigsoon ang kamatay sa kataong nagbilin og legasya. Usay masayangan ta pero ang ginumagay may nagbuot sa tanan. So, abot unta mi igdala kugon. Next time siya itugot sa Ginoo. May butang iga na Susan Sintaon. Yes, a glory to God. Naminaw mi karona, Pastor. Good morning, salamat, DJ Ching. Diya sa Bus FM, Kalilangan. Itugot sa Ginoo, diya ko niya, alas 3 sa hapon. Amen na dalaygon ka o Diyos, dalaygon ka o Diyos. Rosalina Mariano Pante, may buntag. Kaibigan Edna, magduwa diha sa Carmen Bohol, may buntag. Naminaw na siya sa Subong Kugon, ang Radyo Kaibigan. Tiger FM Subong Kugon, naminaw ang taga Valencia Bohol. Mary Joy, kunduwa usa maayong pagpaminaw og Alma Dugia and Lorna Sudahan. Gingging Gamalo, may buntag kanimo igan, watching from Mambuaya, Cagayan de Oro City. Natay beneficiary ni Panaw diha sa Mambuaya, may buntag. Sa pamilya to pag-ampo man na. Og diapod sa Dagumbaan, unta makana ko Dagumbaan, Talakag, unta makana ko diya sa Las Vigil ba?

Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, sublion ko, paglipay kamo. Ipakita ninyo ang inyong kaaghop sa tanang mga tao. Apit na ang pagbalik sa Ginoo. Ipakita ninyo ang inyong kaaghop sa tanang mga tao. Apit na ang pagbalik sa Ginoo. Ayaw ka mo, kabala ka sa bisan onsa. Pangayo ay noon sa Dios ang inyong mga gikinanglan pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. Og ko na buhaton ninyo kini, hatagan ka mo sa Dios og kalinaw diya sa inyong kasing-kasing o gunahuna. Tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus og ang kalinaw nga gikan kaniya, dili gayod nato matungkad. Gawas ni ana mga igsoon, una-unaan ninyo kanunay ang mga butang nga maayo og dinaig. Ang matuod, ang alangdon, matarong, putli, matahom og dalaygon. Mao kini ang balaang pulong sis makibigan. Bersikulo 9, ako na lang taposon. Sundan ninyo ang tanan nga inyong natun-an sa kong pagpanudlo og mga binuhatan og ubanan gayud kamo sa Dios nga naghatag og kalinaw. Mao kini ang balaang pulong sa Dios igsuon kung di ko masayop ang atong gipamalandungan atong minabang Domingo. Kay kahapon manggod adlang Lunes si Pastor Richard mamagi atong regular gyud makauban kanang adlaw nga Domingo. Mosod lang ko sa katapusang nga bahin na banda mga alas 5:25 kay mo ni panahon usab kita manawa amin manawagan. Amin, mapo ni panahon nga kita magbalita makabi magsuonan. So, ang atong malandungan atong Domingo murag makita sa aklim masayop sa Isaiah chapter 43. O kita gipaminuan igsuon sa pulong sa Dios nga siya ang Dios nga gumagay og nagpangga kanato. O siya ang Dios nga milagroso. Magkaya magsuonan nga di man kita mataruga taliwala sa mga kalisdanan o mga pagsulay nga atong masinatian. O sa nang pagkitapos ng kinabuhi ang Dios ato makauban. Samtang itutang kita makalabang o min makasinati, makaagino, pass through mga difficulties in life. Ato siyang kauban, muna kanindot igsoon. O karon ato tanawon kining maong mga bersikulo nga atong gibasa. Taliwala, amin kalinaw, taliwala sa mga pagtabo sa palibot. Nagigsoon ganis ang pag-ampo o intro, nagiskutan ako nga. Matagkaroon ko niya, ano yung pagtayog sa ubang mga dapit din sa Mindanao. O di po natugid matagaan kung kanusunan po masunod o unsa kusog, maapil ba ang kita, no? Di sa bukid noon, di maging ma-appeal, pero nagyapoy panahon, igsoon nga murugabati ang pagtayog. Tuod kong mas kusog, igsoon, lapad ang circumference sa maong, ang mabot, no, sa maong pagtayog. So din sa bukid noon kahapon, murug na igamayang pagtayog, usama. Nawakin ako matanaw, kay lagi, medyo nabisita kahapon, kay ga-drive ang gita. Pero sa akong bawaan, medyo kusok-kusok pa nga pagtayog ng tabo kahapon o bisan pa itong minabay ng adlaw. O tungod din ni Igsoon, dirigid na ito kalikayan ang mga lalaing mga reactions o lalaing mga pagbati. Kanang matod pa, no? Sa matang pangitabo sa palibot sa masalinog, madato pa pobre Igsoon kasagaran maoray reaksyon.
Maurugyod ang kuan, maurugyod kasagaran ang kanaming natong bation. Kanaragyod kasagaran. Matatwa pobre halos pares na kung naaksurod sa building, naaksurod sa mall, pares na mudagan pagawas. Sumuna igsoon sa panahon karon, diligyod ang kwarta mo'y atong sandigan. Diligyod kwarta mo'y atong malauman. Although nindot nga na'y kwarta, pero panahon anong mga sama ni anong igsoon, bisag wa'y kwarta o kwartahan ka man, apil kagdagan. Dili, pwede nga, adil ako, kwartahan bitako, di man kumuunsaan eh. Apil kagdagan ay kung nakasulod sa mall.

0: Iksoon, sa tanang pakitabo din sa palibot at ang giyong hanunaon nga kining tanan mga temporary lamang. So, lalae mga bagabation sa mga katauhan o atong bation aning panahon sa mga pakitabo sa palibot sama sa makalamidad, sama sa lindol, bagyuban pa. Og di kalikan igsoon nga usay bation kita og kabalaka. Daghang mga rason nga ano ang tao mabalaka. Kalisod sa panginabuhi. Mga balatean o ubang pang mga emergencies. Kalamidad o kagubot. Problema sa pamilya o problema sa trabaho. Problema sa relasyon. Mamaginayaksaran mga inungdan sa atong kabalaka, labi na ka na naisakit. Ito aki sultig suba, mahadlok lagi magpa-check up kay basic inyag babaon sa iyang sakit. Samot noon siyang balaka o samot siya magkasakit. So, usag yun nga ato usay kabalakan kayong naatay bation sa tong lawas. So, karon igsoon ang atong pinaka-issue. Dili ka nang abot sa anang mabalaka kung dili. Unsaon na to ang pagbaton o kalinaw taliwala aning usa itong bationg kabalaka o bationg kahadlok gubikas padabo sa palibot. Unsaon na to? Ang atong gibasa igsoon, gisuwat kini ni Apostola Pablo nga maoy gitawag nga Saulo sa atong pamalandong igsoon sa Kapitulo 9, 8 o 9 sa Libro sa Buhat. Og sa diyang nahimo kini siyang alagad sa Dios, gitawag kini siya nga Pablo og bisulat og daghang mga libro nga makuha to patulon sa nini kining ato gibasa dinhi sa Pilipos ya kining sulat magisa magkaibigan. Og diri sa gibasa taliwala di ay sa mga kabalaka og kadlok sa gihapon batuhan nato ang kalinaw diha kang Kristo Jesus. So unsaon nato makisa magkaibigan? Ang versikulo 6 nga itong ibasa nag-ingon, ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa. Hinoon pangayua kini sa Diyos. At aninyo magkinalan pinag sa pag-ampo nga may pagpasalamat. Latusulti igsoon kayong versikulo, natudlo ka na to. Kanang atong i-convert ang atong kabalaka into prayer. Atong ilista ng atong kabalaka ngadto sa mga pag-ampo magigsuonan. Or himuon nato atong kabalaka kay di kalikay nigsuon ba tayong taghadlog kabalaka ato ka nang himuon nga makapapiko sa tumatod sa pag-ampo sa Dios. Latot sulte, ang mga pagtabo sa palibot inay nga kita batiyon o gaman sa kadlok o kabalaka ato kining dadon sa pag-ampo makiksuan ng makibigan. Matod pa Bersus 6, ayaw ka mo pagkabalaka sa bisan unsa. Di ba kalikay yung suon mabalaka ta? Pero matod ayaw. Although kining kabalaka is a natural human reaction, panahon nga adunay mga emerensiya, o panahon nga adunay mga pakitabo magkaya magigsuunan nga di kay maayo sa palibot. Kahapon samtang naga-fuel ko yung unako kanang kamusta man ugma kay Martes magkasagara mag-change ang price sa mga sa fuel na by increase ugma. Kailagi murag mausay balakat ta basig mo saka na pod ang fuel. May lang kay tubag nga murag mukunhod man na i-rollback ugma sir. Nang ano nagutan nako kay usa di kay suon mabalaka ta kumutaas ang presyo, apektado tang tanan mga kaibigan. So matod pa din eh Ang kabalaka, natural nga reaction sa tao, is a natural human reactions ang kabalaka, kana magurita. Pero pamina pag dili gusto ang Dios nga ikaw ako magpabilin diha sa espiritu sa kabalaka, makikso magkaibigan. So sa buhaton, atong i-convert kining atong kabalaka ngadto sa pag-ampo. Dato nato ang tanan ngadto sa Dios pinaagi sa pag-ampo, makibigan. Mabitad to natin iwali sa una igsoon nga putting everything in the hands of God. Kaya kamot sa igsoon nagaliok, ang kamot sa Dios nagaliok sa matag panahon, sa ato matag kinabuhi, makaigsoonan. So putting everything, we should put our burdens diha sa kamot sa Dios, kaibigan ko. So atong dadon at tanan ngadto sa pag-ampo. Inay nga gamhan kita sa espiritu sa kabalaka. So kung adunay problema, iampo. Uban manggo igsoon na ipost diya sa Facebook. Ingon sa uban, ngang ipost man nga wa may Facebook ang Ginoo. Kung naatay mga kasakit atong ipos igsoon, ipaybalos tibuok kalibutan. Usay mabutang tag note diha sa atong Facebook. So inay nga ipos na adada sa Ginoo sa pag-ampo. So ang sa mga situation ayaw ipos, ayaw pagreklamo. Og ayaw gyud kahadlok. Inoon pag-ampo. Tapos yung kanta ng kanang kung magka-problema ka, magkaluya ka, iampo lang sa Diyos kay tabangan ka. Na may kantaan na igsoon. Di na ko memorize ang linya, pero something ako na kay problema, iampo lang sa Diyos kay tabangan ka niya. Ikaduwa, sa panahon nga kita batiyon o gadlok ka, kabalaka igsoon, ato ba tayo ito kasing-kasing? Now in verse 7 ato makita dinhi og kon buhaton ninyo kini unsa kato nga pag-ampo at ang kamo sa Dios og kalinaw diha sa inyong kasing-kasing og gunahon tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus. O, salamat sa Dios. Ang atong kasing-kasing igsuon ato gyud mapag-ampo nga punon kini sa kalinaw sa Dios sa diha kita mag-ampo makisumakibigan. Kay kung mapabilin ta sa kabalaka o kadlok niya, umang ka nagpag-ampo igsoon, o salama ka na katimailan nga ikaw wa ka magtuo sa imong giampuan. Panalita, nag-ampo Ginoo, masulbad akong problema, ako giklarar, my needs will be provided, pero ang tod karon igsoon, samtang paabot ka sa mga pag-ampo ni mo, nibati ka o kadlok o kabalaka. So ato pag-ampo Ginoo puna og kalinaw kasing-kasing. Masud atong tugutan ng Dios kay magatag nimo og kalinaw igsoon taliwala sa imong gibating kabalaka og kadlok. O kining kalinaw igsoon di ni maangkon sa tao pinaagi sa kwarta, pinaagi sa trabaho. Or komportable kini mo dili. Maangkon lamang to ang kalinaw pinaagi ni Kristo Jesus. Ing natungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus ug ang kalinaw gikan kay dili gayud nato matungkad. Mao ni kanindot sa kalinaw nga ihatag sa Dios, my peace I give unto you. It's a peace that the world cannot understand, matud pa sa pulong sa Eswiksoon. Rag naa sa libro sa 1. So ang kalinaw maangko nato pinaagi ni Kristo Jesus. Mag-ino ato'y ampo ginopon o kalinaw o kasing-kasing. O salamat sa Diyos igsoon. Ang Diyos maghatag ka ato o kalinaw o kining kalinaw maangkon namang nato pinaagi ni Kristo Jesus, dili sa komportabling kinabuhi, dili sa nindot nga balay, dili sa atong kwarta. Although kita magkatabang ka na ito kinimabutanga o importante kinimabutanga o pangisigutan. Pero dahil ba ang isang kwarta na pandi katulog kay Way Kalinaw sila kasing-kasing. Ang tinod na kalinaw, pag na i-Kristo sa mga kinabuhi, masinati. Not in the absence of war, but the presence of God. Matutpas ako sa kapanulti yun. Ang tinood nga kalinaw maangkon, not in the absence of difficulties, but in the presence of God. So, ang tinood nga kalinaw maangkon na mas tao pinagi ni Kristo Jesus. O niya, panahon igsoon nga murag action ka ng kabalag ka. Ikatulo, uno na ang mabutang nga kaparigon kanimo sa imong pagtuo. Resulta igsoon, be positive. Balagpag na mahulga sa lalaing pagtabo sa palibot sa makaroon igsoon nga hangtod karo, pagplaster ang atong sinado. Hangtod karon gubot paghihapon. So halos walay, di kinato kay matagaan sa pagtabo igsoon nga walay pa nag-iusa o guwa makisinabot o niya sa karon doa ang atong doa ang ilang nga murag Senate Presidents mga kinamiksunan o niya na ay polo na ay 12 kaya nag-usa para may mong 13 kung 13 na din makahimo sila business kay kung di may mong 13 igsoon maingon na to nga medyo kwang yod lisod na. So, kung mapatayin kay Pedro Igsoon, sa susunod, apektado tang tanan. O niya, at makita ang corruption, grabe ang corruption. Usay, makaingon taon sa nang pakitabo sa atong palibot, sa atong nasa, sa kong mahunani ko, ingunani atong mga lideris. Igsoon, kung kana atong naon, din samot gita magkaluya. So, usa sa mga suggestions ang gibasa. Uno na ang maayo. Resulta, be positive. Makisuunan. Nabisikulo so gawas ni Ana, mga igsuon, hunaan ninyo kanunay ang mga butang maayo o ang dinaig, ang matuod, halangdon, matarong, putli, matahom o dalaygon. Kita na igsuon mga positibong butang o mga nindot ng butang sa atong kinabing dapat uno naon. Kung guys, kung magong kinabing kalisod ng igsuon, kanarudasigon kita sa pag-ampo. Pero kung pag-ampo nga dili kita magpuyo sa mga pangunahuna sa kalisod. Kaya naman ay mga tao sa nga kalisod lang. Ay, lisod ang kinabuhi. Kung kanunay ang atong vocabulary igsoon sa kinabuhi patagbuntag ang atong ginasulti ay pagkalisod bagayod sa kinabuhi. Aw, lisod ikak pag-anak kanunay. Mabita akong giingon igsoon sa kinabuhi karon ay pagtutok kadto sa pagsulay nga gihatag sa Dios kanato tutok kadto sa Ginoo. So be positive, there is power in positive thinking. Makisuonan mao gani atong gitulod di kaninyo bisag wa pa nimo na dawat ang imong gipangayo pasalamatin na daan ang Dios. That is positive thinking makisuonan. Declaring bisag wa pa dawat gipasalamatan na kay ikaw nagtuo nga imong gipangayo sa Dios iya kanang ihatag. So, dini ang atong pagtulog igsoon at katulong punto at unaon ang positibong butang sa itong kinabuhi. Ayo tutok kadto sa mga kalisod, mga pagsulay, although naan ang tanan, kaya kung huna tanay igsoon, samot manggita mabalaka o mahadlok. So, kung naa may kalisdanan, yes, it's normal igsoon, pero uno naa pamalandungi ang tanang bitaw gayon ang kanta, count your many blessings. Kay usay manggut at unaon ang problema, ang panginanglan, pero wa man ta magtanaw sa mga panalangin na gihatag Diyos nga ni kanato. So, count your blessings, sulti, pasalamati ang Diyos sa matag panalangin ngay mong naangkon. Ayaw naa ang mga negatibong butang si mong kinabuhi. Labi ka rin panahon. So, ano panahon sa pag-entertain ang namabutang nga murag? Ingon na ito, magkapaluya ka na ito. Wala na ay panahon sa pag-entertain ang mga issues sa kinabuhi. Mga matutpa ka tumabutang o usahay nga ka nang makasakit ka nang pag iyong madungog ka nang isulti sa imong silingan, isulti sa imong kaila. Nga mga nikadibong butang bayan ka nimo. Wa na'y panahon. Wa na'y panahon karon sa igsoon kung pagbating kay ubos o kasuko. Wa na. We are running out of time, mga kaibigan mag-igsoonan. Ayon na interpret na butang ng mga negatibo although di kalikain igsoon sa itong pagkatawanon. Pero lagi, tawanon na siya. Pero di magkakay igsoon na usay, mabalaka magita. Pero malagi na, ayon na interpret na wala na'y panahon sa pag-interpret ng butang ng makapahiubos kanimo o makapasuko o makasakit ka na to. Focus ka dito sa bulaton sa Diyos, focus sa pakinabuhi. O focus sa butang nga makapalipay sa Diyos, ayaw sa negatibo. Mabita ka na pag naikamurag katol si mong lawas, pag imo ng kaluton, sa mundo ka katol, ignore ka na siya. O sa ilamig ikikaluton, pero ayaw kaluta, sakti lang. Hangtod nga, malimot na lang ka ng katoldi nga gusto mo takaluton. So, ang ato pinakapunto, igsoon. Una na, ang maayo. Be positive, mga kaibigan mag-igsoonan. Og salamat sa Diyos na layagot ng Ginoo, siyang balaang pulong. Pasubon ko di pagkaigsoon kalikayan. Nga na ipagitabo, igsoon, nga balakat. Pero, niya na mabutanga, inay kita magluya. Og mututok diha. Iload na lang sa pagampo. Sangpita ang Diyos, tawga ang Diyos. Matod pa sa kanta, tumawag ka. Tawga ang Diyos, ampo ka niya. Nga may pagpasalamat sa Diyos. And then, magmalipayon ka. Rejoice! Paglipay ka mo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko, paglipay ka mo. So, despite sa pinubos palibuting son, rejoice in the Lord always. And I say, rejoice. Paglipay ka mo kang diya sa Ginoo, sublion ko, paglipay ka mo, matod pa ni Pablo, o mausap ka na akong ginasulti kaninyo, o may ginasulti sa Diyos ka na tong tanan. Be happy, despite ani. Ang kalinaw sa Diyos manakan mo, sangpitang Ginoo, tumawag ka. At ang ito pag-ampo, mga kaibigan.
1: Chords of Mercy, where you hear the power of God's love through music.

Amen. Walay imposible sa Dios. Tinuod yun, Pastor Dan. Amen og amen from Almadugia. Thank you, God, from Danilo Alyawan. Yes, Pastor Dan, tamag yun from Mary Jean Cairel. Amen, Pastor Dan, from Karina Clara Tamula. Maayong buntag, palangga ka na mo, Pastor Dan. Joel Binataw ni from Lirungan, Talakag, Bukidnon. Salamat igan, Joel. O gadalay ko ng Diyos. Salamat, salamat ikayo. Then, Beverly Mangubat, Balaba, may buntag. Salamat ikayo. Sa inyong pagsunod sa itong programa, Pinagpala Musika. Josephine Hilario Solomon, watching from President Ruas, North Cotabato. May buntag kanyo, taga President Ruas. Mercy Kalugan. Edna Magduwa, matod pa igalid na tinuod yun, Pastor. Dili yun na to una-unaon ang mga kalisod sa atong kinaboy o magpagsulay. Ato lang isalik sa Diyos ang tanan. Amen. Meridiana, Kairil usab. No, matulay salamat sa pulos gino, Pastor Dan. Amen yun. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. From Consolation Boiser. Kanindot sa pulong sa Diyos nga among nabati karon ang kabuntagon from Josephine Delia. Windin sag abalang may buntag o kang Josephine Tenorio. Gima Pumado Lucina. Morning Paso Dan watching from Barangay Mansilano. Amay Manabilang Lanao del Sur. Oy, salamat di kayo. Taga Barangay Mansilano. Tinood na ang pulong sa ginupasudan from Leonita Cinto Dawanas. Tinood na, Pastor, ang tanan atong iampo sa ginupasudan from Josephine Merida Dayagbil Paho. Tamag yun, Pastor, from Tersa Dansuli. Morning, Pastor, salamat sa minsay karon from Vilma Cesar. Salamat sa balaang pulong sa Diyos karong makapadasig sa tanan na Rosalina Moreno Pante. Virgery Marata, may buntag. And Juraline Dulanyag. Elizabeth Nabusab. No, imin kayo, Pastor, tinood yod ang pulong sa Ginoo nga. Kung na ay mga kabalaka, itugyan ng nato sa Ginoo. Kung unsa kadako ang mga problema, mas dako ang atong Ginoo. Imin kayo, imin yod, no? From Barangay 9. From Uban Family, Barangay 9. Masapit ni. Rosario Panya Lamata usab ob kidapawan. Thank you for watching, thank you for listening. Ikson atong oras karon 8 minutos makalipas alas 5 magampo ta kay daghan taon gahulat ning atong pagampo. Aman nga salamat Ginoo sa mga pagtulon-an nga magipabot kani kanamo. Salamat sa

0: Rindom ka namo, nga mong pulihan ang kabalaka ngadto sa pag-ampo. O among gamiton kini mga pagtabo sa palibot, nga maoy makapapiko sa mga tuhod sa pag-ampo di kanimo. Nga sa panahon nga anaa kami sa kalisdanan o nakatubag sa laing hagit sa kinabuhi, di na matugutan ang kabalaka maghari ka namo. Inunpon-on nimo kami sa imong kalinaw. Or andang kami mudawat sa kalinaw gikan kanimo. Dili tong kalinaw nga gikan sa komportableng kinabuhi. Kakantanan, temporaryo lamang. Dili tong kalinaw tungod kay adunay kwarta na trabaho. Apan tungod kay ikaw, anak ka namo. Kabisan unsa mga pitabo nga dili maayo sa palibot. Salamat kay sa gihapon man ko namo ang tinuod nga kalinaw. Kung ikaw mo'y naghahari sa mong kinabuhi. Salamat sa pagpahindom ka namo, Ginoo. O karon akong itugyan kanimo ang tanan. O sa pangalan ni Kristo Jesus, Ginoong Diyos. Masinati na pod namo karon ang imong balaang presensya. May mga tabang ka namo. Og tabahi kami Ginoong nga kanunay positibo amo nahuna. Nga dili kay mag-focus anang kalisod sa kinabuhi, dili kay mag-focus og tutok anang mga lalaing mga hagit kay mga gitugot. Inon amo lang yung kanunay hunaon ang pagkagamanan o yung pagkamaayo sa mong kinabuhi. Og imong balaang presensya nga mo'y nagatabang ka namo. O karo ko nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, tabangi kami Ginoo. Nga magmadaogo na po't kami karong adlaw. Malatas namo ang laing mga hagit sa kinabuhi. Manginabuhi kaming malipayon o malinawon tungod diha kami. Ana, sa imong kamot. O anak, kakauban na ay kauban namo. Busaap ko lamang o Diyos, kitugyan kanimo ang tanang mga kabugaton sa mong kasing-kasing. Mga panginanglan, soliran, problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa negosyo, problema sa uma, problema sa relasyon. Kung unsa makanabutang o Diyos nga magkapabugat ka na mo, sa imong kamot ka na among gitugyan. O kami naglaom sa mga kasulbaran sa tanan ng mga soliran Ginoo. Kami naglaom nga among malagpasan ang tanang mga hagit sa kinabuhi. Padlamang Ginoo magapamuhat. Labi na sa nasod Pilipinas. Sa mga lideres. Sa Senate. Ako pag-ampo, Lord. Giyahay malago sa kanila. Ang imong pagbuot may matuman ako pag-ampo na kanon nilang pangitaon ang kaalam o giya nga nagikan kanimo. Silang tanan maninguwa sa pagservisyo para sa imong kamayaan o kayuhan sa katawan o dili sa personal ng mga interes. Dili aron tabunan ang korupsyon. Kung dili, ang pagtrabaho aron ang kamatuoran may magari. O kapag servisyong tinuray may kayuhi matagamtaman sa mga katawan. Salamat o Diyos. Dalaygon ka sa wag itapusan. Ayuwa ang adunay mga balatian. Balatian nga usahay, di kalikayan batiyon kami kabalaka. Labi na sa mga pobre. Lord, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, ipresinati ang milagro. Makalakaw ang di makalakaw. Malagsik ang nabaluyahon. Ang naay mga problema sa kidney, mamaayo, problema sa kasing-kasing, problema sa atay, tasog uric acid, problema sa liog, problema sa tinay, tasog BP, tasog sugar. Ako kanang gibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. O tabangi lamang kami usap paglikay sa butang, nga samot makatag ka na magbalatian. Tabangi paglikay nga makapataas sa mong BP o makapataas sa mong uric o makapataas sa mong sugar. Oh, hallelujah, Jesus, God, salamat. O labas na, mag-ako nag-ampo nga di kay masteris o mabalaka. Aron dili kay magsabot, magkasamot o kasakit. Salamat, salamat, you know. Panalipdi kami kung adlawa, ilikay kami ng matang sa kadautan. Paggawas puloy anan padulong sa mga trabaho, bantay matagos sa kanamo, padulong silang uma, padulong sa negosyo, importante mga lakao. Lord, panalipdi kaming tanan. Salamat, O Diyos. Ako ginabalik ka din mo ng dungog to ng himaya. Sa mga tubag, sa mga pag-ampo. Huwag tabangin Ginoo ang tanan. Ngangtod ka ron sa mga lugar nga gagatayog. Lord, panalipdi sila. Nga sige po maangko nila ang kalinaw. Huwag dili ang kabalaka mo'y mag-aris lang kasing-kasing. Yakanin mo na'y kasiguruhan. Yakanin mo na'y kaluwasan. Busa kanin mo akong itugyan na tanan. Kaya mong pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen. Amen. Amen. Nadalay ko ng Diyos. Ikso atong oras karoon na 15 minutos makalipas sa alas 5. May buntag kay Bigang Rubicento.
1: Minsan ay may
0: pampo ko pasudan nga walay kakulian karong adlaw sa pagpahigayon sa tribute sa akong anak labi na kay medyo ko nahadlok sa panahon nga mukalit lang og linog dili marikayan akong nervous. Salamat pasudan. Usay ang uban tungod sa trauma lagi kalikayan bation gyud din taon magkurog basta maglinog na. Lord, tabangi ang uban gipang truma, no.
1: Tangina.
0: Mabuta iga na rubisin to. Morning pasudan, salamat kayo sa Ginoo nga isa iyang pulong makapalig-on, makapadasig. From Inday Mansia. Igan Inday Mansia may muntag. Inday Mansia. Vlogger Nels. Salamat sa minsay sa Diyos nga giwali nimo pasudan amping pirmi. Salamat kayo igan. Igan Vlogger Nels. An Luila Grace Bristol Mangkawa na ibuntag ka ni mo igan. Amen sa pulong sa Diyos dalaygon gayod ang Ginoo. Salamat sa iyang pulong nga nagpahimangno kanato from Luila Grace.

At ang oras mga kaibigan, alas 5.18 na may buntag igan, nil-nil, kagat-kagat o Malaybalay City, amin kayo sa pulong sa Ginoo Pasudan. Glory to God. Miralyn Apuntas, may buntag, Ampuntas, ang Rodrigo, Toria, Torita Dayon, ang Tubag na Gina.

Metro FM 32, mai bun tag, ai mine prosperitate. E gana alagad ka aba gardir mai bun tag. Basig po hindi magkapaningwa ta e gana pasiluak pagmensyonan niya. E gana Rudel, alas 4 ta. Alas 4:48 man ka nakasignify. No? Pasiluak po, kahapon murag maupot. Dito na ba ko niya, walimot ko isurya niya. Kahapon, alas 4, apita po to, sa oras to, kahapon nakasignify, oh. Kahapon po is alas 4:50. Sayang-sayang kung kanaman. I hope nga nalit lang og signify. Pero on time ang pag-on-air o pag-hookup. So Metro FM Prosperidad, maling kamot yun, no? Malipay ko magka-on-air tag on time. Rems de Asis, maayong paminaw, imalisis, disikan, may buntag ka nimo. Og Cecil Reyes Padani, ikan Cecil, may buntag ka nimo, ikan Cecil. Morning Pasudan, papriko sa ako nga panglawas nga naay mga panahon. Way tarong ako mga tulog sa makaroon, alas dos pa ko, wa katulog. Oya po, no? Yes, igan, Cecil, akong mapag-ampo man na kanimo. Tabangan ka sa Diyos. Roslyn Puhas, Ivata, Ipal, Binato. Binato, may buntag kanimo. Maayong buntag, Pasudan. Wala naman mutingog ang Radyo Bandira Kidapawan. Masapawan man. So, sa kakulian di, ah. Diligyo da ko malipay og dili pod makumpito kong adlaw, maluya ko kung di katungog. Bitano, makasilipay ang mga Radyo Bandira stations kanato karon.

0: Morning pasuran, salamat sa pulong sa Diyos nga maoy nakapalig-on, nagkanamo matag adlaw. Greet nako ako nga Papa Nuryo o Mama Elsie Lantong, Coordinator sa Barandias Chapter og ang akong auntie og diha sa Bangkoda. Akong auntie Juveline Emperto og Edwin Emperto diha sa Bangkoda. From Inina di Asisa.
1: Ang Diyos kanyi mo nagubanra.
0: Egan Mariano, Stenyo Tanlayon, may buntaga.
1: Kung may problema ay sugid na, higala kung may...
0: Good day, Impasudan. Tamag yod haom aminsay sa Diyos karon nga panahon. Importante diri ta madlok. Isalig lang sa Diyos ang tanan from Banlog.
1: Ang kasing-kasing mo higala, may kabugat mang gidala-dala.
0: Oh, kinikantaw, pertinindot na kayo.

Emina sumalig ka diha kaniya o sa kamataw mga awiting soon. Sa panahon sa atong kabalako kadlok, salig lang ngadto sa Dios kaibigan ko. Morning pasudan, padayon ko nga naghangyo sa imo mga pag-ampo alang sa akong anak o apo. O pag-umangkon nga naay cancer, yes, sa pangalan ni Jesus. Ako nag-ampo, Lord, tabayin taon kini maong o sa kainan o sa kalula nga nagpaampo si anak o apo. Duwagin taon na ay cancer. Pamuhat na Ginoo sa mga adway cancer niyang anak ko ka po. Salamat o Diyos, dalay kong ka.

Good morning, Pastor Dan. Hindot, yod kaayo ang mga pulong sa buhi nga Dios nga nagpuyo sa atong kasing-kasing. Thank you, Lord. Hallelujah. Arlene Polancos, may buntag ka ni mga kaibig Arlene. Being sabrado, gabilan usa, may buntag diya ka ni mo. Morning, Pastor Dan, from Panabo City. 10 years na ko nga nagsunod sa pinagpalang musika. Salamat di kayo, salamat di kayo.

Mai punta de acabigang teresita. Mal kampo di sa panabo ba ni kaibigang Roberto yang kapikas kinabuhi. Salamat kayo sa pagtagbo kanako di sa panabo, kaibigang Teresita o Roberto Mal kampo.

Salamat di kayo sa lami ang Sumanok, ang sibog ni Sumanok di Asawao. Napos sila iditsunan di sa Banisilan, sa Lawagan Quezon o ang duwag kabagong apisto nila. Diya mismo sa kalilangan, anak mo diya mga igan. Ang lami ang Sumanok, ang sibog ni Sumanok di sa kalilangan. Nandiyan doon sa terminal, ang usan na diya sa likod sa Farmacia Chavinia. Diya sa Barangay Wis Poblasyon Kalilangan. Gipanagihan ni kaibigan Diding Sibog, ang lami ang Litsumanok, Sibog Litsumanok. Iga na Tina Bautista of Davao City, Iga Tina, salamat ka ayo, ang ginong Diyos pala yung magkapanalangin kanimo with the whole family. Nanay Bibi Mopas, Iga Nilin Pareya, salamat ka ayo, Iga na Ate Ruth Longino, ban ni Kagawad Longino, salamat ka ayo. Danilo Magusara, salamat kayo. Kanyong tanan, dagang salamat.

0: And Inday Noblesa, thank you for listening. Og mausap ay buta diya kabigang Kuya Jerry Masiliones. Aba ni ay mo pangalan sa asawa. Iganati, salamat kayo. Salamat sa magtagbo ka na ko diya sa Tagoma.
1: Tinubos mo, nagpapako ka sa krus.
0: Salamat sa na, salamat sa nagpaluyo. Dalay ko ng Diyos sa inyong mga kinabuhi, mga igan ng salamat. Ikan Robicento, salamat kayo. Ikan Bito ng Black Lumiston, salamat kayo. Og Danilo, og Kabigan Nelson Dolo of Philip Ayugan City. Mga igan man namilit na ko. Good morning, turang lang Asis Kulintasa. Sa ngalan sa grupo sa kaibigan o sa mga istasyonan nga asa na madungog kaibigan ko, temporaryo akong manamin ito magaingon ang pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa Dios. At ang atong Mindanao Visayas Headlines.

0: May buntag mo di ang kaibigan.
1: Si Lord na apas ko sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaada magduha kabulan. Ay nalisa ko. Kapalit ko ka ng herbal oil na aroma. Akong gibubos akong kamot. Daghan. Kaya formiro ako na itong do. Ibubun ako sa akong palad. Ngayon, gihuhuwad akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuong ko kay sa grasya sa Ginoo, Pastor, pagkabuntag kay nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asa sa akong ito, na akong magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa aroma ng herbal oil na nangahibulong naging ni Pastor kay pagkabuntag. Parihamin doon nagtisimony nga. Hala, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga, makaayog gid ang mga tambal ni Pastor Dan. Gigamit niya si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dalaygon gid ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kay sa imong kanang pagministry.
0: Yes. Glory to God. Salamat sa Dios. Yes, igan, salamat kayo. So, nagamit ka og Vegemax og aroma, no? Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakta sa ayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Tuntay mo din ang kaibigan.
5: Si Mrs. Roselyn Masinunis, Pastor, sa Tago.
0: Ah, yes. Katong akong na himamat niya, no?
5: Oh, Pastor, magtestimonyo. Unta ko, Pastor.
0: Ah, sige, paliyog kaibigang ate, no?
5: Oh, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no? Nga nakapalit yun niyo katong Vegemax, katong sa Tago. Pag-anini mo din sa Tago, Pastor?
0: Oo, ate.
5: Okay. Kanang sa niya. Ako po, isa ka po nga lalaki, nabikin niya ang TL Pastor kay kanang, ginilaging, kaya at sa mga bata, Pastor, ba? Unyak ka ron, kanang mulakaw siya, Pastor, ngot-ngot daw yan, sa yan TL, sakit na mulakaw siya, kanyana siya sa, nangyana siya, Pastor, nga, Manila, katong ipainom ni mo sa apu, aba, katong ipakaon mo sa ko ang capsule, Manila, kanang, dahil na din ako, Manila, kanang, nawala na siya, ang sakit na, ang wulwul sa kapuhang katong TL, anak siya, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo.
5: Oo, oh, nagingon ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat sa laikon sa Ginoo nga. Kanang pinaagi sa Vegemax, Pastor, nga kaisa lang nila na faith, Pastor, na batid yun nila ang kaayuhan. Sa laikon din ang Ginoo.
0: Amen. Salamat kayo.

0: Mindanao, Visayas.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
0: Visayas headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Sa ngalan sa itong aroma herbal oil ang itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner sessions and reporters, kaibigan sa makausab. Ako mong kita pitiksoon, dini sa itong Mindanao, Visayas Headlines. Kamusta mong tanan? Ako ninaot nga sa gihapon, anamo diha nagpabilin sa pagpaminaw, uldong uban, kinaramulakaw tungod kay adunay mga trabaho. Pero dagan kanila, samtang nagbiyahe pa doon sa trabaho, nagka-headphone o nag-headset kay sa gihapon, nag-monitor ka na to. Gikan sa itong programang pinagpalang musika hangtod karon sa atong balita, Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlaw nga Martes karon o gapit sa 16 na, kada karon sa atong ikaduhang second half sa bulan sa Hunyo 2026, mga kaibigan, o di ato kini mas mabantayan, mag-July na. Ani kapaspas mo dagat o mga adlaw, mga oras. Ako na sa aranig soon, nisugod na ang El Nino, pero grabe kusog sa ulan gabi. Tuwa dito Don Carlos Igsoon, samtang nagbihay ko. Halos di makita ang dalan gumikan sa kusog sa ulan. At salamat sa panahangin sa ulan, pero amping-amping mga igan na, labis pa nung ulan ng gabi hayta. Hindi maklaro ang dalan, danlog ang dagang mga bahin sa kalsada. Ampi mga igan, o niya magmaigmat ka itong mga naasa, mga napuyo sa prone sa landslide ng mga lugar o prone sa baha. Loy ang uban, no? Kay ato pag-ampo man na kanila, kay nabiktima pa sa lindol, gibaha pag yun, gumikat sa kusog nga ulan. Padayon to sa pag-amping mga kaibigan. O parenta nga magawin na po noon tungod lagi di kaya tumatagaan unsay mga posibleng pahitabo na po ugma, karon or onya. Pero sama sa minsay ganiya sa programang Pinagpala Musika, isalig at tanan nga to sa Dios. O ayaw na to tugutan ang kabalaka may maghari ka na to mga kaibigan ko. Osmond ko, adlaw Martes na karon mga kaibigan. Bukid noon, duha ka dakbayan din eh, ang Balintia ug Malaybalay. O ang laing 20 ka mga lungsod. May bunta kayong tanan, 31 ka barangay ning dakbayan sa Valencia. O bisan pa sa mga kasigpit nga probinsya sama sa Lana del Sur. Di ako niya, Lana del Sur ha. O niyang hapon, di ako. Kaya na ay usa ka station di kay hook up na taniya, voluntaryong hook up atong programa. O niya, gibita kita sa maong celebration niya. O niya, marag birthday po da ay ni JJ Shing karong adlawa. At the same time, inauguration dedication sa ilang bagong istasyonan. Diya sa Lana del Sur, Busa FM. Ang atong programa Igsoon, gipaluyan sa Vegemax Plus, ang atong ilang pinagpalang kapsula. Bisita mo sa mga estasyonan, diya mo makisayod Igsoon, o palit mo diya, exclusive palit atong aroma sa mga estasyonan. O ang atong butika Igsoon, nga asa palit ang atong haplas, diha sa Trento, o sara na diha, ang Gen Pharmacy. Then pag naamo Igsoon, diha sa Kalina, na diha sa L300 Multipurpose Pharmacy. Pag naamo diha sa Rosario, Agusan del Sur, na diha sa RTR Pharmacy. Tinapo diha sa Metro FM Rosario. Ano mo sa Metro FM Rosario? Natay bagoong nabutang ang produkto diha ang atong Vegemax og aroma, mga kaibigan ko. O niya, pag naamo sa Bukidnon ng atong butika, Butika Kalilang diha sa Lilangan. Nalimot ko sa pangalan sa butika diha sa Pangantukan. Duha ilang pwesto diha. Ang isa at bang sa usa ka dakong department store. Katong department store diha nga na ay elevator. Alos at bang diha na ay pharmacy diha ang paretong produkto nga Vegemax Aroma. Then makingsuunan napo diya sa Yusef Pharmacy sa Don Carlos, Bascos Pharmacy, o diya sa Immaculata Pharmacy. Pagtoa mo dito sa Damulog, na diya sa Mura Pharmacy o sa Kabahog Store. Palit mo diya sa Kabahog Store, na tayo VGMAX Aroma diya. Dakong katabang sa ministry ang inyong papalit sa atong VGMAX Aroma. Diha sa Kabahog Store, sa sentro mismo igsoon sa Damulog. Pag naamo diha sa Quezon at tumo sa Dikit Pharmacy, Dikit Fashion Store, yan ang kabutang igsoon ng GRD Printing Services. Printing shop na sa akong anak. GRD Printing Services, namutang diha sa Quezon, papalit ng produkto ng VGMAX Aroma. Halos atbang na sa Marat Hospital, kana atbang sa Marat na ibaligyang bugas diya. Amo na diya igsoon, kabahay na diya sa Dikit nga lugar. Dikit Building igsoon, diya ang GRD, diya ang Dikit Fashion Store. Diya mapalit atong produkto nga VGMAX Aroma. Kung onsay produkto din sa Valencia, onsay presyo din sa Valencia, maupay presyo diya sa atong VGMAX. Osmond ko kung onsay presyo sa atong VGMAX din sa Valencia, maaway presyo diha sa Dikita Fashion Store or GRD Printing Services sa Quezon. O niya, sa atong haplas, mo diprensya ra gamay. Diprensya ra gamay sa atong haplas. Atong oras karon igsoon, 44 minutos makalipas sa alas 5, o karon sa ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Wa tayo balita gikan sa Visayas igsoon, pero tayo balita gikan sa Mindanao. Mga butuhan ng medalist sa palarong pamansa 2026 na hatagan na og cash incentives.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang 47 anyos nga mekaniko arestado unom kasasi sa gidudahang Cebu na kumpiska sa San Miguel Sur, Zamboanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Security guard na palgang patay sulod sa guardhouse sa Maraybalay City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katapusang ulan tudling sa atong balita, kapin sa 287,000 kapiso sa drugang Cebu ang nasakmit og armas atol sa implementasyon sa search warrant sa may barangay San Fernando Bislig City, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka ng ulan tudling sa atong balita, tud ka nato sa produkto ng VGMAX Plus at tangi ang detalye ni ini. Ang VGMAX Plus igsoon ang pag-inom ana 30 minutos ngadto sa usa ka oras sa di ka pamukaon. Panalitan buntag ka mainom, so sa di pa mag-breakfast, pag-inom sa ka, at least 30 minutes igsoon to 1 hour sa di ka pa mag-breakfast. Actually, pwede mo imnon anytime, pero para sa nindot kay Picto, imna 30 minutos ngadto sa ka oras sa di ka pamukaon. Pwede 3 times a day, pwede 2 times a day, pwede once a day, depende sa imong gibati sa imong lawas, kaibigan. Onya, pagtaas ng uric acid, taas ng sugar, medyo lubha nga sakit, pag inom igsoon lang, pwede doon nga naman tagtulog ka buk, and then 3 times a day, nagtusulti, unom katsula, matag-adlaw, hangtod, maruto ang usak o grapa. And then, kung nakikita ang alibyo, pwede pa dayon ang mga dosage, o di ba ka, pwede po ka mag-inom na lang po dayon, o duwa-duwa, di ba ka sa usa, at the same time, 3 times a day. Pwede rin po dayon hangtod, nga medyo okay na ang tanan, pwede na ka mag-inom o kausa sa usa ka adlaw o sa kapsula, mga kaibigan. Walay side effects sa kinipurong herbal. Mga batang gagmaigsoon, panglanlano na nila ni. Ani ang atong VGMAX, magway parang igsoon na nag-istorya ka na ko. Si kaibigang Rudel Tixon, dahil ni. Nagsulti ka na ko, iyang anak nga, pertira ba kayong cute kayo, guwapo kayo. Kaurot na ugwan, tagduwa ka VGMAX. Walay side effects sa kiniporong herbal o walay overdose, mga kaibigan. Kumusta nindot kayo? Ang atong VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. O niya, parisang pagistong haplas igsoon. Ayaw imno na, haplas na ni siya. Ang aroma herbal oil. Sakit sa likod, sakit sa tiyan. Panot, rayuma arthritis, kabuhi. Akin na igsoon, biyahe ka pang haplas. Ayaw yung kabala kasi mong tapad kay di ni siya baho. Dili siya grise, dili po magkamansa si mong puting sinina. Kining atong haplas igsoon nga, aroma herbal oil. Daga na mga testimony sa ani. Daga na kayo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 47 minutos malipas sa 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga butuan ng medalis sa palarong pamansa 2026 na hatagan na og cash incentives. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Dondon de los Santos na nukad sa Sunshine Radio Butuan City. Kaibigang Don, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Misaad ang City Government of Butuan sa panayon nga pagsuporta sa sports development aron mas daghang batan-on ang mahasa sa ilang talento ug makarepresentar sa dakbayan sa nakalaiyang kompetisyon. Gilutan kini atol sa paghatag og cash incentives sa mga butuanong atleta og coaches nga nakatag og dungog sa dakbayan sa 2026 palarong pambansa. Nanguna sa mga nakatag og medalya alang sa Butuan ang mga student athletes sa Arnis nga sila Chinjo Austero, Angela Mejias, Cristil Aira Sasuman, Laika Isplaguera, Charlene Jane Luna, Queen Fairy Rose Ranti ug Ayril Ashley Lapi nga nakakuha og gold, silver ug bronze medals sa ilang tagsa-tagsa ka kategorya. Nakakuha usab og gold medal sa aerobics gymnastics si Julio Martino Turalba, samtang nakatag usab og medalya ang wrestling, wushu, para games busi, karatido, taekwondo, volleyball ug dance sport. Sumala sa mga atleta dili sayon ang ilang giagian aron makadaog. Kikinanglan nila ang taas nga panahon para sa pagpractice, disiplina ug pagpangandam sa kompetisyon. Nakausab ang ilang pagpasalamat sa suporta sa ilang mga ginikanan, coaches ug mga kaubanang atleta aron makakuha og medalya. Ang nakuha nga makaraugan sa mga student athletes naghatag og dugang inspirasyon sa mga kabataan-unan nga dili paulahi ang tanan aron maapil sa sports og mangandoy. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini si kaibigang Dondon de los Santos sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula og Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Daghang salamat kay Bigang Dondon de los Santos sa maong report. Ang produkto ng Vegemax sa prosperidad o aroma mapalit diha sa Metro FM prosperidad diya sa baba sa intro mismo na imutang estasyonan diya palit sa itong aroma kay natay aroma diya mga kaibigan. Then diya sa Marihatag dagantang aroma dito o Vegemax sa D1FM, anha mo diya. Og mausap diya igsoon sa Radyo Kamayo Liangga, Surigao del Sur. Og dito po sa King Studio sa Inatuan at tumulito ila Pastor Saldi. Or kang kaibigan rin nalin diya sa Tagbina sa atong partner station na mag-igsoonan sa DXRM, Tagbina, Surigao del Sur. Laing balita mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Gikan dito sa Butuan City at dutas ng partner station dito sa Gipus. Balita gikan sa Buanga del Sur. Osaka 47 anyos nga mekaniko arestado onom kasasi kagidudahang siyabo na kumpiskar sa San Miguel sa Buanga del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Lihimet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Arestado ang usa ka 47 anyos nga mekaniko atol sa drug bypass operation nga gipahigayon dadtong napita sa May Proc Garcia, Barangay Poblasyon, lungsod sa San Miguel sa Buanga del Sur. Alas 8:00 sa gabi kaniadto nakalabay nga adlaw. Nasakbit sa mga awtoridad gikan sa mga suspek ang anom kasosye sa ginudahang Cebu bypass money ug uban pa mga butang nga gigamit sa transaksyon. Ang mga nakumpiskar mga ebidensya gisumitir na sa San Buanga del Sur Provincial Forensics Unit alang sa laboratory examination. Samtang ananas kustodiya sa San Miguel Municipal Police Station ang mga suspek ug mga tubang sa angayng kaso. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dang salamat kaibigan Francis Ralph Yemet sa maong report. Paibunta di abanda sa Surigao del Sur, diya banda sa Baganga, diya sa Katiel, Lingig. Naimitawag ka na ko igsoon nga taga Quezon nga tuwa dito nagkaravan karon na maligya sila haplas nga, ato sila haplas? So murag nagkaravan sila sa Uroy sila sa kabarangayan, daghan sila kay Nasla sa kanan. Pamitawag ka na go kay ipabalo niya pasudan. Ni Amidri kay nagsuroy mi og haplas. Pero imong haplas gipangita sa mga tao dire. Ang imong aroma. Kusog ka pasudan daghang kalisida sa idire. Oh niya, nangita sila Vegemax og aroma. At ang inyo lang diya, basi diya magkabisita na diya. Diya lang sa lingig na diya si Igan Inday Feliscoso may atong dealer diya. Na ito kay nabangga nga ni ato dito para lagi mo palit. Pag magkabisita mo sa Bislig, ato mo dito sa atong tindahan. Arcastelio Street, pakitaalam ang Cap Building. Halos kilid na sa Cap Building magsuunan, pero along Arcastelio Street lang. Nadia atong tindahan, atong officinas kay Bigan, diya palit ng produto ng Vegemax o Aroma. Ano na po tayo lunas dito o gabayo sa Igsoon? Atong ga-request. Sa di pa tudawaton ang laing report, ato na paminawang kinuusa ka testimony. Pwede ka itong gusto mag-testify, pwede ka mo tawag karon ipabot ang kayuhan, nga imong naangkon, ang istorya sa kayuhan, o ang pagpasalamat sa Diyos. On air, Igan ha, pwede ka mo tawag karon ipabot ang imong istorya sa kayuhan, human kami gamit sa produkto ng Vegemax Plus, ang pinagpaalang kapsula. Aniya ang usa ka testimony, kaibigan?
4: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kusala yung good ang Vegemax friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, dili mo ko magpakawala og Vegemax. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil og pag gamit o dili niya ampuan. Kaya kanang naigid ang iyang anak.
5: Okay. Na,
4: kalintura, kalintura, yun to siya. Gikalintura, yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus, dalon, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandat, magpakuan ko din. Mag, kanang magtugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
5: Okay.
1: Maukatong usag ka testimony nga nakaangkon og I mean saksi mismo sa kayuan nga naangkon sa gamit sa produkto nga Vegemax. Diya sa ingoog at tumos tong ka-opisina sa kaibigan diya Usmana Building do Ragis Terminal baklay padulong sa ospital gikan sa terminal imong malabyan diya sa imong right side ang Usmana Building diya ni mutang atong produkto nga Vegemax roba. Kaso lang nahutan na diag Vegemax pero gipadala na tong last Saturday igana Lisa. Hopefully, abot karong adlawa ang gipadala atong Sabado na Vegemax. Pero dagan ta aroma diha sa atong kaibigan office diha sa Hingooga City. Laing balita mga kaibigan! Gikan dito sa Zamboanga del Sur, atong sayron ang balita makitabo din sa Mindanao. Security guard na palgang patay sulod sa guardhouse sa dakbayan sa Malaybalay. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charemy Pahangin nanukaad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charemy, ibalita mo.
6: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Nahibulong ang magkaubang gwardiya human ilang nadiskubrihan ang wala na kinabuhi nga lawas sa usa ka security guard sulod sa guardhouse sa DPWH Depot sa Brook 17 Barangay Kasisang Malaybalay City Bukidnon pasado alas 6:44 sa buntag gaghapon adlaw Hunyo 15, 2026. Ang namatay gilalamang sa alias nga Lolong, 56 anyos, usa ka ulitaw og residente sa Purukotso, Barangay Noybe sa Maong Dakbayan. Base sa report, nagadawat og dawag ang Malaybalay City Police Station gikan sa usa ka kaubang gwardiya nga mao'y nakabatikod sa kahimtang sa biktima. Pag-abot sa motoridad sa lugar, ilang nakita si Lolo nga naglingkod sa lingkuranan sulod sa nakalak nga guard post apan wala nay sinyales sa kinabuhi. Nakita usab nga nakataod ba si ang nawong ang usa ka nebulizer. Nakaplagan usab sulod sa guardhouse ang mga tambar nga gigamit batok sa asma o usa ka container nga adunay sulod nga laway sa biktima. Nasairan nga misulod siya ang duty si Lolong alas 7 sa buntag nitong Hunyo 14 ug mamanunta kini alas 7 sa buntag pagkasunod adlaw. Apan nakurat na lamang iyang kauban human wala na kini motubag bisan sa magdaghang pagtawag kaniya. Pinagi sa magdanaw sa bintana ilang namarikdan ang kahimdang sa biktima. Apan, wala sila makasulod dayon tungod kay nakalak ang pultahan gikan sa sulod. Sinisol ng bisagason sa kapulisan, wala sila nakitang timailan nga foul play o doon daw ang binuhatan nga lalambigit sa mong insidente. Balitang harugganado sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukad na lamang gikan sa 98.5 Radso, kaibigan, Valencia City News Center. Kanisi Gansar may espahanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
5: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dan salamat kaibigan Charmy Panggin sa mga report. Katapusang balita mga kaibigan. Kapin na 287,000 kapisos sa drugang Cebu ang nasakmit og armas atol sa implementasyon sa search warrant sa barangay San Fernando, Bislig City, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinaline Lucid Martinez nanukat sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo.
5: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Mingkabat sa 287,164 kapeso sa drugang Cebu ang nasakmit sa mga kapulisan atol sa gimong operasyon sa pagpatuman sa search warrant pinagi sa niusang pwersa sa Bislig Component City Police Station o GAPIO Surigao del Sur Provincial Police Office ni atong Hunyo 14, 2026 sa oras alas 11:55 sa gabi sa may proxinco barangay San Fernando, Bislig City, Surigao del Sur. Giserbihan sa mga otoridad ubo sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Justin Entuario Acop sa Bislig City Police Station o search warrant gikan sa Regional Trial Court Branch 46 Bislig City ang usa ka suspitsado nga giilang si alias Neil 43 anyos minyog walay trabaho din residente sa maong lugar. Apan sa pag-abot sa mga operatiba sa balay sa suspek na batikdan ini ang presensya sa kapulisan og dali nga mikiyas ngadto sa wala mahibal-i nga direksyon, nasakmit ang dako nga kantidad sa mga gidudahang illegal nga droga guban pang nga ebidensya ang nakuha sulod sa balay atol sa search operation nga mutimbang sa 42.23 gramos ang gibugaton sa drugang Cebu. Nakit ang usa bag usa ka sachet sa gidudahang marijuana nga may gibugaton nga usa ka gramo nga gibanaban ang kantidad sa 300 kapesos og mga drug paraphernalia. Nasakmit usab ang usa ka Versa Thunder .380 nga pistola, usa ka magasin og 12 kabok nga live ammunition nga walay klarong dokumento. Sa pagkakaroon nagpadayon ang kapulisan sa hot pursuit operation aron masubay og madakpan ang suspek nga nakalikay sa pag-aristo. Giandam usab ang mga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act bato kaniya. Human sa imbentaryo ang tanang nasakmit nga ebidensya gidala sa Bislig Component City Police Station alang sa usong dokumentasyon og disposisyon. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaline Lucid Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
5: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Rinaline Lucid Martinez nanukad diha sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Mga igan, walad kong oras. Happy listening o good morning to kaibigang Nelson and Bibi nga Dolo diha sa Filibayugan City. Thank you for listening o salamat usab sa inyong tabang para sa Balaton sa Diyos. Sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa ato mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamilit o magaingon na prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
5: Mindanao, Visayas Headlines.

0: happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mag branding.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa.

0: Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa koy good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o gikalidad na trabaho. Humisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
1: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego Blend Jelly Paste.
1: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste. May good news!
4: Hello! Oy, unsa koy good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o gikalidad na trabaho. Humisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services.
5: Nagtanyag sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
10: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
4: Higala, di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services na mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
14: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: O si Ato Iga na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yung kanang kuan. Tamad.
6: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
7: Ano-kano ka na ako, Pastor?
6: Okay. So, pag-aplasin mo aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga ko ano?
7: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diag i-aplasin mo aroma, nauga?
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
7: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
6: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat, Iga, ayaw.
7: 5 kabuok.
6: Okay.
7: Di wala buka kung ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
6: Ah, yes, akin sa ni palihog og taga-asa.
8: Ako din, si Nanay Ima.
6: Ah, yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
8: Pastor, ako kay kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainom kong gigibak, kay nalihod kay kong kamot ba, kong likod, di ko katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigibak, ako kay kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kay kabuk ako nainom.
6: Okay, kanang imong gibati, kanang imong gibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binhod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkakulog.
8: Oh, manong kayo, Pastor.
6: Oh.
8: Manong ragyo nga. Ngayon galit ko na, Pastor, nga. Ikaw naman ako ng Grisun. Salamat po sa inyo. Sa pag-uli nito niya, Pastor. Isang mga, ipalit na nga ako, Biggie Mac. Ay, Jesus. Ano yung nga isa ako ganyan? Sakit nito ay ako. Banyo kayo ako, mga bukton. Akong ulo. Nga di ko katulog.
6: Oh, okay.
8: Pag-inom ako, Pastor, mga upat kabog siguro ito na inong nato. Ako kasi pasalamat si Ginoo. Salamat na kay kong tulog. Yan, di nagalig usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
6: Okay. Kanay, kanang imong gibati ka niya ito, dugay-dugay na niya muna ang gibati, kanang di ka katulog?
8: Dugay-dugay na niya, Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw mong ko na, dito nga mong ko na, Pastor, sa kumungunin bata.
6: Ah, okay, okay.
8: Oh, yan ako rin sa kampuan.
6: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
8: Salamat. Kayo ko sa Ginoo good nga pagkainom na ko, Pastor. Ito, Grace, tagpila ko na, Grace, magsigod ko. Palit ko ko, Ana. Lamig yung kayo kong tulog.
6: Okay.
8: Kinsa mo kayo na matulog, maayog yung kayo ang bigimak. Atong edad, si Tinta Etres, pero karon mura na kong gabatan. Pag-inom na ko, ang bigimak.
6: Okay, salamat kay Nay. Salamat kay Nay.
9: Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapapas mo.
0: Numero 1 sa musika o kalingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugmagtak na sa Radyo Kaibigan. Baoni at Tony. Alas 6:25 sa budag. Mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparindihan, mga kasiliganan, mga marites, mga tulibagbag, mga puriagabang, mga driver nga digyod, mutuos, balaos, trapiko, o mga miyembro sa PDA. Apti kayo akong teknisyan, akong assistant karon ay. Murang pamina ako kagabi, nakamona na siya. Muna na siya.
5: Agay!
4: Nakapahula.
5: Alaka!
4: Yes! Siki at nandag guys. Good morning di ay sa pamilyang season di sa kiniang sineawan. Ah, sineawan na ba? Ah, sineawan, no? Oh, sakto.
0: Good morning!
4: Pamilyang Estrellanes na galalong-dalog ang atong sibya diha sa iyahanga kananan.
0: Thank you!
4: Lamibiyak kayo na yan dinuguan diha. Dili man laman loob. Kuan mang yod kaning maskara. Walay labot sa mga gamaskaras naong kay gakauaw sa ilahang dagway kay gaduko-duko.
6: Correct.
4: Nang gaduko-duko man nauaw siya ng iyang ginikanan baboy. Ako na lang ning ikatawa once again adlaw Martes. Ang pag-us-us sa produktong petroleum, walay labot ang gasolina.
5: Agay!
4: Nalipot sila. Ang diesel kaganinang alasay sa buntag, 3 pesos o 71 centimos ang pag-us-us batag litro. Ang gasolina misaka o 1.68 ang matag litro o ang kerosene kung gaas ni us-us lang in town o 50 centimos.
5: Agay!
4: May na lang na. Pero kagahapon, doon ako yung namatikdan. Tuyo ko, tanaw ko sa mga gasoline station. Uy, nisaka man? Uy, nisaka man dahil yun? Hindi ko nga. Wah, may increase. Ugma pa man ang decrease sa krudo. Saka man ay aron inig patuman sa rollback nga 371 igo ra gyapon. Igo ra gyapon, murag na igo gyapon ta sa lip hook ni Senador Manny Pacquiao. Murag na papangig knockdown. Oy, knockdown diri sa atong bulsa. Department of Energy. Kinsa man itaw ordinaryo nga tao nga motubil og diesel nga maghago-hago sa iyang kagalingon aron ireklamo ang usa ka gasoline station. Ultimo biya in town. Ngano mo ingon man mo dapat i-complain ninyo ayaw ninyo i-post Facebook, trabaho na ninyo. Dili na trabaho sa ordinaryong Pilipino. Di ba na? Trabaho na ninyo oy, taga Energy Regulatory Commission. You have to regulate the Commission of the Energy.
6: Oh, correct. Correct.
4: Ako na lang ning ikatawa. Good morning, taga City TMD. Hallelujah.
5: Agay!
4: Ngano man gayod, nga di mangyod ninyo madisiplina. Kining atong syudad sa balikon ko ni, o klarohon ko ni. Bangutana ra ko, may naprisog ng utana. Ngano man, nga di mangyod ninyo panak pon kanang mga sakyanan nga gaali diha sa free ride. Parehaan ang julabi nga kanto, Jollibee may plaza. Free ride ba yan na paingon kagbatangan? Mga motor, gauna-una yun. Gauna-una tanan. Unsaon ni mo pag free ride o imong businahan, lingion kapag masuko. Mo pay sayop, mo pay isog. Nabali naman yung kalibutan ni oy. Ang sayop mo pa may isog.
2: Agay!
4: Ora mamog. Oy, sa di pa day ko malimot ha. Buhis sa katawhan, ibalik sa katawhan. Dili ilod isod sa malita og biraha.
2: Agay!
4: Ba? Buhis sa katawhan, ibalik sa katawhan, ayaw hilabdi pare kay masuko si Mare. Oy, ayaw hilabdi si Mare kay masuko si pare. O dili inyong kwarta, buhis na sa tao, ayaw yung tao ninyo ibulsa. Kay uhaw po. Diba? Ingnan pa mo nga, rah, mamahan, meron to ay. Watan mo to. Paita, paita. Ingna lang ko og tiguang day. O, ingna lang ko. Apo siya ba? Gawin mo yung mga ban nga. Ingna lang ko gawatan. Ay lang ko yung nagtiguang. Hoy, tiguang ang gawatan! Halin dali! Ano, doble na yun. Hinoon. Hallelujah. Ingna lang ko gawatan day. Ay lang ko yung nagtiguang. Hoy, tiguang ang gawatan. Halin dali. Hastang paita. Hey, what happened to our country? Kailan kaya? Kailan kaya magkakaroon ng liwanag sa dilim? Hayag sa bulan, kangit-ngit sa sapa.
1: Wala, wala, wala.
4: Naikwarta nga nahurot diha, napamoy sinsilyo diha, wala na yung taon.
1: Wala, wala, na. Wala.
4: Ilom diha. Okay, wala. Ay, naimalita, naimalita, naimalita. Ilom diha.
5: Good morning! Good morning!
1: Alam ka! Alam ka!

0: Auntie, para ka nagpumadig, yuta mamakak.
1: Wala.
2: Correct.
3: Sama ng imo engineer Jang, gulat kagbahin. Listen po kay makagaba mo nang di ka mamahin.
1: Agay!
3: Makagaba na. Pastilan, oy. Gahapon lagi, kuratan ko, ay. Nanay, nisaka na yun. Kula, wala may increase. Rollback man ang diesel. Nga nisaka ni. Ingon ko, kabalon ako. Alam ka na nakin. Og sa Surigao noon pa, jari na sa uyo ko. Og sa amo pang mga kigsunang mga lumad. Ay, sinagaling, ilaron pata. Diba? Marutagod, ilaron pata. Ay, pag doon, ilisado dito, kabalo mo sabot.
1: Agay!
3: Lahat sa labi. Oh. Asa ba nangis mo sa labi? To, sa malita. Kaya nga nung nagbalita, kayo mo biyahe kami. Sakto. Lisod po, nung mo biyahe, kag di ka magdag balita. Pastilan.
2: Correct.
3: Balo ka, doha ragyod ang isyo sa atong nasod karon. Doha ragyod. Sa tinuod lang. Korupsyon ug kapobrehon. Kayo na mong kaguol kay naay ayuda.
2: Correct.
4: Dumating na ng ayuda ko.
3: Sakto. Sakto, sa'yo na niyabot na. Sa'yo niyabot.
4: Dumating na ng ayuda ko.
3: Ayaw kagool kay hapit na ang barangay. Dayon ha, dayon. Balaod, daya. Nga nag-ingon nga di madayon. Wa may amendment sa batong balaod. Under our constitution, dayon ang eleksyon. Pero usang eleksyon, usen niya bot.
4: Dumating na ngayon ako.
3: Dumating na ang malik. Sinabi ng 18. Isa man tong 18. Basta 18 to sila. Nga naghatod ng malita. Giga na sa buwan ninyo. Pagkanindot kong tagpa. Di ba magsigitag katawa? Nindot pa. Pero kanang katawa, bitaw nga doon ay kaguol. Kay duha lang yun ang isyo sa tong nasod. Korupsyon. Kay kung limpyo lang ang walay korupsyon, walay kapobrehon. Look at other countries. Wala. Kay bawo ba mo sa Okta survey, research survey? Daghang mga Pilipino ang gusto pa mugawas, manirahan sa ibang bansa kaysa manirahan sa sariling bansa. Napakasakit. Gigawas na kagapon sa Okta research na daghan sa mga Pinoy ang ninanais sa Tagalogin, manukin, bahuin, itihin.
1: Agay!
3: Ang gustong maggawas dito na manimuyo sa gawas sa nasod kaysa dinhi sa atong nasod nga kapadayon ang panaglantugi kinsay kon mo mangulo to ano 11 plus 113 ba buot kani mo magbuot kay nay balaod
1: agay
3: mo buot mo dia importante nga mo minaw mo dia aguantahan ninyo dia kay antuson lang pud mo diri.
1: Agay!
3: Hallelujah! Oy, kagahapon, pastilan, dito sa, kuan, Buda, Sinuda. Kitaw-taw, Sinuda, ha? Pastilan, kagahapon sa Sinuda. Pastilan, paita sa magtiayon, oy. Dito to, Sinuda, na itabo, kagahapon. Sana to akong data, dari. B, sa to? Ada, kagahapon. Gida sa ospital ang magtiayon human kinigipusil sa wala mailing suspek sa puro 4 barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon, kagahapon adlaw. Ang biktima nga si Langag Katihuyan, lakip usab ang iyang naangol nga asawa. Gikataho sa Kitaw-Taw PNP nga gideklara nga dead on arrival sabay tambalanan Ambana, samtang girefer sa Kiniang Bukidnon Provincial Hospital Maramag ang asawa sa pagkakaroon padayon pang investigasyon sa Kitaw-Taw PNP aron sa pag-ila sa mga suspek o pagtino unsay motibo sa maong pagpamusil sa magdiayon kagahapon sa buntag sa Puro 4 Barangay Sinuda, Kitaw-Tao, Bukidnon. Pilipinas ug Bukidnon, magandang umaga po.
2: Assalamualaikum. Mga igsoon.

0: Pipigilan. Once again, maganda kumaga po.
1: Ah, diba, nindot kayo ang sigaw. Hindi ako mananahimik hanggat may kahirapan. Hangtod na ay mga kawatan sa renda sa pangagamhanan. Sakto. Diba? Sinsahay kita. Basta doon na mo'y buhaton nga paglabot anang kaba ng bayan. Pasinsahay kita. Murag di, yung kunin niyo mapugngan. Magubot yun agatong kalibutan. Nindot kay wapata kasugod. Anay nagtawa. Good morning, sir. Good morning. How are you, my friend?
2: Good. Sir, sorry kay wala kay ko nakatawag ni mo. Pero nag-monitor na gyapon may simang programa kay Nindot. Mangod mga tuki nga mga impormasyon diya. Gikan sa imo.
1: Maog yun, sir. Nabinag kini mga kawat, kikike, mga members, kikike. Kawat, kaliwat kanan, dili kataas-taas ang kagalang-galangan katipunan.
2: O, oh, dili naman yung sample kay sakto mo na imo ang mga ipangisgutan. O, oh, ang imo diya, nga kumbate diya, basta kay naami diri na pepe nga kapaminaw. Kaya diri ta balik ta sa imong isyo. Kinipod ang amo ang tutukan inyo. Murami o nga kunaan eh. Murami ganang na dismayado ba? Ngikan kay sa ilang gipang po sa social media nga ang pag-impeachment daw sa to i-close sa Senado ka i-close dili ipakita sa katawan.
1: Pero ang executive session dili sa basta executive session dili gina ipakita sa. Pero while the impeachment is ongoing na live na siya, sir. I-live yun na sa katawan. Only the executive session, pagsugod sa executive session, dili sana pwede kay executive session man. Pag sinabi ang executive session, daghan pangutana diha, nga mga i-discuss pa both sides, no? Sa prosecution. Prosecution means katong mga nag-akusar o sa depensa, katong team sa legal team ni Vice President Sara Duterte. After ana nga medyo makuha na sila magkasinabot ay hanaday na ang impeachment trial.
2: Oh, kada sa mana ang gipasabot nila pero ang atoa manggung tan-aon diha sad. Engineer siguro ato maging nasabtan put siguro ang mga humugiyon sa mga tawo. Kay kung di man gud siya dili siya pakita sa social media murag kay ngon tanga may bias ba? Kay kung musugot man ta kung unsay tangkuan inday musugot ta diha pero kinahanglan nga magpagi pagposisyon nga insak
1: lagi sir
2: nga pero, dili puta makakapas
1: ngano
2: kanang lit karon ingon ani nya i-impeach ninyo nya wa gipakita sa tao no
1: kain di na may tubo sir naka live gina siya the trial of the impeachment of BP Saray will be live makita mug madungog sa katawhan.
2: Salamat po kay anak kay mamangguna ang giat niyan sa tanang kadaghanang tao. Bisan ikaw, engineer, sa imong programa, bisan musuroy ta diri sa terminal diri sa lapitan San Fernando, Bayan Taminaw, mabi na siya.
1: Nindot kayo. Kusog. Salamat sa mga taga San Fernando.
2: O niyang ipaminaw kay nalagi kusog lagi. Engineer, naay kusog. Dinod man na, muangkon ni. Naay kusog. Ang pangutan na engineer kay pugtaw gani mo sila raman. Unsa mo na to ana engineer?
1: Hallelujah, makaluya.
2: Hindi man makatao makabayan di pagyapon ta diha.
1: Ay sus ginoo Lord. Mga no? Nga. Oy good morning day kay Sir San Saramusing Krindik Kindrix dias Don Carlos. Thank you sa inyong pagpaminaw dia Don Carlos. Oy alani blantapan pore buyag yon. Patik suga ginato dias lantapan.
2: Daan pa mangguna di agyan. Oh kusugin na. Bisan dire siguro ilahapod na segment niya dili sila pasapaw pero di man kung takatubag no nga inana natin katubag ilahapod na ngayon lagi sila ka nga naman na sir dyan di rin pa engineer kay huktak matatanan
1: okay. Kinibi atong programa sir dyan no Madungog sa giniang Gipo Sambuanga del Sur sa 101.1 Barangay Radio. Madungog sa Sultan Kudarat kay nakahook up ang Sultan Kudarat kanato. Madungog sa Lagindingan, sa Sulcogon, Cagayan de Oro, sa giniang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Davao de Oro, uban pang Santa Cruz, Davao del Sur, kay daghang mga radio stations, mga radio kaibigan member stations nga gahook up sa itong programang Baruganan. Muna, nga kasagara, gyud nako nga isyo, 90% sa akong isyo, nasudnon nga isyo, gumikan kay kitang tanan, aduna gyoy kalambigitan ni ining tanan.
2: Maamong gyud na ang usa ang gitutukan sa mga tao nga, labi na ikaw. Migan kay, kung mag-iskot ng gitao, natalito sa Senado, mapasagot bitaw pananglit o kanang makalibog sila na ako mga kwan nila nga sir dyan ipangutanan ni simbro siguro murag maana siguro ba nga na ata sa radio commentator nga mapasabot po ta tingalis mga tao no
1: lagi kay nga, di, wala biya ko gihimog gisugo lang suka niya na himong magsisibya pero naidaghan naidaghan diri sir naidaghan naidaghan hasta ang suertres ipamimbro ka sa VIP pabayron dai kag 5,000 kay mudaog ka panuway kanang ka mga tonto nga mga klase nga mga tao
2: na oh tinod na siya then diri ta engineer kani pud lakitan lang nako ni kani siya engineer mo pud ni ang naka murag nakahatag og kwan sa tao murag sana naka lito-lito og sa Tagalog pa kani mga good engineer sa pag matud palagi dil po kay matud kay bisag ako nakadiskubre man ko ana hey numdum ka to engineer atong survey ni Inday
1: Sara
2: atong diri sa katong gi survey siya sa kinsay kusog sa presidente no mo man siya ang gi kwan sa mga tao ron nga posible no nga ingon ana ingon ana nila haron nga Inday mabulingan sa iyang pagkatao nga ilang punggakon sa Senado kay di ba niingon man to nga ato ni kwaon kay kwaon ato ni si Inday Sara kay di man tan kapatudas ang, sa ato ang buhat kalo kay engineer nga o pananglit mudaog na si Inday Sara kay mudaog man yun na o pagdaog ana engineer niya karon maghuot bisuan engineer
1: daghan kato mga naka number 1 kato mga nakadawat og maleta
2: lagi ba
1: sila magdaan na puto sila og maleta kay Manglayas Pilipinas
2: Manglayas Pilipinas
1: Manglayas to mga panuway nga kawatan Manglayas lagi to
2: ning kanang tinga tawa lagi mi kay nga engineer ingnon lang kag tigulang ay aw kawatan ay lang nang tigulang
1: ay lang ko ing nagbalang ko ingnon ko tiguang ay lang ko ing nagkawatan hala sige tiguang ang kawatan ali dire
2: tiguang kawatan
1: doble na gidi noon
2: bugoy kay engineer ba ah dire ta kaning gusto lang nako engineer nga magpadayon ka sa imong programa
1: amen
2: oh padayon kay ayaw kahadlok nga daghan sila mga listeners na ingon ana engineer ay kahadlok ana kay wala na dito naka-segment na anak dis ato. Kumbaga na anak nagpaminaw sa ato kung unsay mga kalambuan gikan sa Senado sa mga kay kung atong isugutan mang engineer ang pinakatataw mang good nga broadcaster ikaw mang good kay
1: amen haleluya oh, salamat sa Ginoo salamat sa pagsalig
2: oh tinod na kay kung unsa ang mga kahiwian mo tuwa ba speakers o wala mahugyo mang good nimo nga ingon anak mauna siya no naama na ka-seminar ang mga tao sa imo
1: sakto
2: tinod man na
1: di man ta pwede maghisgot lang diha niya guwa kay subayon nga balaod kay di man pwede diba? Kay magisalaag kita wala man taga subay sa hiwi nga dalan
2: ningon kay sila engineer nga ngano day sa diyan ug magisgot day tagingon ana nga magnarites pudda nga dili tinod ay ingkila ingna nako ayaw kay o paminawan ninyo paminawan si engineer sa iyang programa kung pwede ba na makasuhan man mo ana
1: permanente.
2: Basta, kasuhan mo man nga.
1: Wala ikaw na tuuran.
2: Kuhan mo diya. Amurag, mingon ko nga, ay, new hapon na.
1: Total ka mo may pagpapiso, di ba kami?
2: Tinod eh.
1: Okay. Doon ay nangutana.
2: Sa'yo mo ang problema.
1: 98.5. Na ay nangutana ka dyan, ha? Unsa ka radio stations, 90DXRK 98.5 radio kaibigan.
2: Dire sa Valencia. Yes, 98.5
1: radio kaibigan.
2: Muna siya ang frequency. Kaya dala ng utana dire sa ato sa dire sa sikbit nga dapit engineer. Sa mga bahian, family o kaning mga Bulacoy o kaning mga Ranita. Muna sila nang utana sila nga asa daw nagtingog si engineer Chang kay atong yaging adlaw nakasuroy ko. Nga naana, asa sila, asa si engineer naglingkod. Ingko nga naa kang Pastor Dan Galio sa 98.5 karon nakatultol na sila.
1: Daghan pa bitaw yung mga
2: tao sa balaw nga. Idol sa una sa, dito kuno speakers, kuno planeta. Ingko ayan na ito gisguti. Ang dapat ninyo nga na mailhan ninyo nga, inyong may mahalubilon ninyo nga naara ang ato ang pangbato ng bayan rin sa Bukid Nun. Kaya ikaw man ang gipangita. Og aha kuno kay ko nara sa Balinsya.
1: Ni ara gyapos planeta sa Balinsya.
2: Oh, nara. Ya wala ta biyae. Kay di po ko masugot gabiyaan mi kay og biyaan ta. Ah. Mo na giingon nga di kinawa nga naman sa samot na ni kinawatay.
1: Ay kini mga panuway lagi. Klaro mo kay sir. Gini, buhis sa katawhan, simple na ibalik sa katawhan. Buhis sa katawhan, ayaw hilab, di kini na inyo.
2: Oh. Oh,
1: mura ginaingon lagi sa 1, 2, 3, asawa di pare, ayaw hilab di kay amo na pre. O ana ra na siya. Ora ra na sa kwarta sa kabanang bayan, huwag ninyong pakialaman. Kasi ang pera ng kabanang bayan, buhis na sa katawhan. Ayaw na ninyo hilab di. Kay kung nagplano maday mo, mangawat mo, ayaw na lang. Nga, servisyo man ang inyong pagdagan. Dili man ang pagpangawat. Nidagan mo kay gusto mo, mo servisyo sa bayan. O di mo servisyo mo. Mao man ang inyong gusto, nidagan bitaw mo kay mo servisyo mo. Oh, ayaw mo pangawat, mamo mo niingon mi. Ayaw mo kagool kay nigdaog na ko hurot inyong kwarta. Amud. Di ba? Oh. Ora, ini pangampanya lugar niingon ba? Ako, kaning inyong ubos nga sulugoon. Pagsugo na mo nimo nga ikaw naka nindot kay sakyanan ang musugo naka chinilas ang chinilas ga kahilis unya bulingit kayo tail unya musugo ga gabaklay ang sugo o lugar naka 5 tuner dili Fortuner ibabaw pag gamay Fortuner di 5 na 5 naman after sa 5 6 tuner na oh di ba oh mo na imong sugoon kana bitaw mangampanya nga moingon nga kini inyong ubos nga sulugoon pagilom da ubos imong mata nga naka ibabaw. Unsa na mo pagsugo nimo nga ako lugar pagsugo nimo nindot kay kag sakyanan ako musugo nimo ra katsinilas backlay pagilom da kanang naik politiko ngay nana ako yung makatubag ako inon pagilom da sir kinaraan na nga style di na mao karon may pay mo prank ka ka og ako yung makalingkod kuhaan ako gamay ang inyong panudlanan lisod
2: por wala kana
1: mubutang ko nimo kay at least ikaw prank ka. Diba? Mingon nga ako inyong padaogon. Servisyuhan ta ka mo. Sayon ko doolon. Ako dahil nang ingnon. Pero lisod ka pang itaong panuaya ka.
2: Tinood bitag yun eh. Tinood eh. Kay magkataog na.
1: Ay, los-los. Sayon
2: panaron kay ang inanglam na sto ah.
1: Tambalos-los.
2: Pero magkataog na. Muna yun nga panuway. Oh. Pero kani engineer na po ako. Madayon nga ang November 2 ba? November 2 to.
1: November 2. Dili kalakalak na sa sir. Oh. Ay, sure ko nga dili na kabutar ang mga patay anak. Dili na. Kaya nausab naman ang record sa kumilik. Giusab na. So ang mga patay anak pahulang dayon na gina sila. Di na nakabutar.
2: Di na.
1: Kaya ikaw yung mga karaan itong nangagi hasta patay na magkabutar. Oy. Magkabutar. Kabutar ang patay. Patay naman eh. Nibutar mo lagi na. Abasig ang kalag niya. May niyan eh. May nagtamark ang kalag.
2: Dayon, engineer ka ni ang wapo anak kay naas kalag-kalag. manag aton na rin yung dagkutan siguro engineer daan kay
1: aton dagkutan tong ba? Mga dito tas dakong koros
2: dito
1: atong iampo nga unta konsaran sa Espiritu Santo kining mga managan nga unta dili ang ilang pagdagan idagan ug apil ang kwartas panudlanan sa pagagamanan
2: inuna na inuna oh, na kaya ron nga mabusog sila sa malita ba
1: ang tuon mutubag na yon
2: ang blood control unsay, wa na yon
1: unsay tubag inaot nga nabusog kang panuwaya ka.
2: Sige engineer, morat ako wa dia ikasalo sa imo si kumbati lang dia sa imong programa.
1: Sir, nakoy. Tanan nimo Sir Jan. Oh. Wa i-text ta jug ka kato imong gisaad wa biyo kalimot. Dayon non to sir.
2: Oy problema na ra na.
1: Aka na. Ikaduha dayon sir. Akong pangutana sir. Mm. Ang radyo kaibigan ba diha sa San Fernando galadog-lanog ba ni mga orasa?
2: Yes. Tinod na. Tinod na. Bisan diri sa Kasikbit, rapit, diri sa terminal. Paingon sa terminal, paingon diri sa Kasikbit, diya sa mga bukid-bukid, diri sa mga city-city barangay, naana ang radio kay Bigan, yun permi. Maganya sakto pa kay istorya.
1: Dagang salamat, kay sir.
2: Istorya pa nila. Ilaha magin ang istorya, ha? Ang istorya nila, si Indirin Chang, minyong patukion, klaro o tataw, kung naamoy na libgan, tawagan nimo siya, ipatungod nimo, ipakuha nimo, kung sana ligtasan mo siya yung sakto. Muna yung istorya sa ila.
1: Oo man, tubago na itong sakto, muna ginaingon nga gatoon.
2: Kaya di man, ginan ako sila, kana po siya, dili na basta-basta nga commentator lang sa radio, kung kamo, ingon na nalapasan mo, atawagay lang siya. Karon nga masayran ninyo, unsa po di ay mayong mapatakaran, nga mahaum. Kaya huwag ingon anak manggod nga ingon sila. Sir Jan, naay daghang balik siya ako nga. Hindi lang natin siguro tagay basig. Masuko sila, engineer.
1: Mauman.
2: Kanang yun pa, yun mo ba nga pa, Byron ta ba? Ana ba?
1: Maulagilig.
2: Naalagi ko, no? Nga, kulang man, sir. Kulang man, sir, ang mga impormasyon ko.
1: Basta, wala may... Wa may problema sa ako, sir. Basta magpatabang, basta magtug-an lang yung kastinood, ayaw lang yun pamakak kay tabangan tika. Pero ibo kong tudloan nga mamakak, ay ipapriso tikag apil.
2: Priso tika. Sige, engineer, salamat kayo. O basta radio kaibigan mo ni ato ni Amping sa siyudad sa Valencia. O bye-bye, God bless. Balik sa imong programa. O mabuhay ka.
1: Dagang salamat, mga taga San Fernando, nyo nanong si Sir Jan. Mga taga San Fernando, mga taga Mindanao, Luzon, Bisaya, San Mindanao, usa ta magampo kaninyong danan. Hallelujah! Magandang umaga once again.
3: Sub-Saharan Mindanao! Assalamualaikum!
1: Mindanao!

0: Libre.
1: Mindanao. Ngay ka Ma'am Jeneline Arceo Amaro diha sa San Francisco, Agusan del Sur. Naganaminaw na to diha sa San Frans, Agusan del Sur. Una na to sugdan yun ang aktual ang ato komentaryo sa ato programang baruganan. Kaninyong tanan nga naminaw, katong daghan na gitrabaho pero wa pa intahon kampo, kalimot og pasalamat sa atong Ginoo. Ako una, ako ginang nabatasan na ginanako na. Bisag asa ko mulingkod. Mag-ampo yung go, usa ko magpadayon sa ako ang programa. Kaninyong tanan, mag-ampo kitag tanan, uban ka mo ganako, ato usang iampo ang mga kawatan sa rendas pangagamhanan. Iawat na lang sila kunsaran sa Espiritu Santo aron mabadlong panagsa. Nga ayaw magpalabi sa inyong ipangbati. Pamahin, ay pamahin po mo! Kani ang pag-ampo mo panagsa. Di ba? Naglinog. Kanang kwarta nga maleta, ibahin po na ninyo. Kwabuhin ni isa lang kamalita. Total na pa may inyo na bilin lima. Oh, di ba? Atugya po ni silang iampo. Nawa mo talagang ampo nga gabaan. Kaya wama nag-iyo ng Ginoo. Ningaw mo lang Ginoo. Panglakaw ka mo, gisangyaw ang maayong balita. Wa man po ningon ng Ginoo, panglakaw ka mo o pagpusta mo o suwartres. Uloy! O panglakaw ka mo o pagsugal. O niya magampo, Ginoo, unta makadaog kong luto, makadaog kong suwartres. Eh, damay-damay mo na yung ng Ginoo, sugal ka, bawal mo na. Wa man na nabada sa Biblia, ugnay mabasa sa Biblia. Nga maingon ng Ginoo nga, isangyaw ninyo kining suwartres. Pusta ko ba? Oh, basta doon na yung mabasa sa Biblia. Nga isang yaw ng suwartres, pusta ko. Kaya ningon mo ng Ginoo. Ang giingon sa Ginoo, panglakaw ka mo, isang yaw ang maayong balita. Love one another, higugmaa ang imong isigkatao. Wala po ningon ng Ginoo. Love another one, wala po. Klarohon ko na. Ah, di ba? So ayaw panghilabot kang mare. Kaya matigbasan kang pare. Iya man na. Ang anong naitag-iya at naidalaga at tumus naitag-iya kung di ka mga tuntong na klase nga tao. At tumus dalaga. Ayaw na naitag-iya. Kaya matimbasan ka gudiha. O mana, ginaingon ako, mag-ampo kitang tanan aron makunsaran sa Espiritu Santo ang mga kawatan nga naas sa gadumala sa rendas pangagamhanan. Di wa man ta maingon nga magabaan unta mo, pero unta. Ala! Duko kitang tanan, uban kabugan ako, duyog kabugan ako, alang sa atong bulaw, ano bagabo?

alang sa atong makigsunang mga lumad. Amoy noy, no deyo to langit. Ag para kalonoy kangara no maroyo. Og kuiniada noy kumagano gatuman. Kapag sugo no kay tuso ini no kalibutan. Timo no alaw, bugay ko ito kuonon. Noy nog ko ilango noy puigo ako'y kamanga oto. No makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ka nami. Buligi ko'y oyog ko nogoy. Og ko alab to agad. No ko'y no maruot no batasan.

0: alang sa tumakigsun ng mga Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil. Rahirabil alahmin arahmanirrahim. Malikyaw bidin. Iyaka na budua, iyaka na stakim. Idinadzera danmos takim. Siyata lazin na namdahalayhim. Gairil makdubelehim. Waladalin. Amen. La ilaha illallah. Excuse me. Allahu Akbar.
1: Romy Chang sa baruganan kay Big

Muslim mo pia ka napipita amin ng mga bagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga matigsalog, maya na masulom, mga manubo, madayaw no kasuman, mga Ilocano, well, naimbag na bigat ka na kayo amin. Naimbag na bigat na po. Mga Bicolano, Marhay, Naga, Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan. Nga mga kapampangan, maya pabag, ikayungan. Mga kauturan, kudra, nga mga kailungguhan, ay abaw, mayagid nga agas ang imong tanan blahaw. Mga bulanan, Mazembe, Tegnoy, mga waray, maupay nga agay yung tanan. Dabawin niyo, madihaw na buntag. Surigaw nun, marazaw na buntag, marazaw, karazaw. Mga butuan nun, madihaw nga hinaat. Mga aklan nun, mayad nga agahon. Mga taga-Binggit, Mountain Province, gawis ay agsapa. Mga taga-Ipugaw, maphud, analgo tao namin. Mga tausog, marayaw na mahinaat. Sabakano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan apyo plapos, mga tiroray apyo hepe, wenong mga tagbanwa madigar silam gariko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po. Good morning day kang Mamianda Montiliano. Watching live in Quantum Residence, Pasay City. Good morning at magandang umaga po mga taga Pasay City. Asa Manila, doon na ta. Bisan asa, gawas na so, daghan na minuminaw. Mga inject China. Damay, mga inject dito mga Pilipino tos China. Hotchaki mga nanang sa Siang Hao. Mga taga Hawaii, nagtanaw sa itong programang baruganan. Aloha kakahiya ka o mga magnanakaw nakakahiya ka. Sakto man. Kagahapong adlaw alas 5:18 gitay og sa magnitude 6.2 nga linog ang Gobjen, Governor Generoso, Davao Oriental. Walay kalamtanan niya sa kiniang linog sa Sarangani. Lahi kini siya ni sibog matud pa ni Renato Punong Bayan. Ang direktor ng PBOX, ningon siya, gumalaw ang Philippine Trench. So, moto naglinog kagahapon, alas 5:18 sa kahaponon, ang giniang Gobernador Generoso, Davao Oriental. Next, pahingon na mati. Before, if you turn right, Gobernador Generoso na, straight lang, pahingon na kapila na lang kakilometro, mati na na. Ang sentro nga bahin sa Davao Oriental. So, murag, I think 40 years ago, dito ko nag-huliwik sa Governor Generoso, barato pang krudo ato. Karon di na magwanta mang krudo, so puyo. At pahimuro yung anay mga kabataan. Samtang dito sa Albuera, Leyte, tulo ang lima kasakay sa Toyota Wego nga ang giambos. Automatic, duha ang taon ang namatay, og tulo ang samaran nga gida sa Bay Tambalanan. But ang duha dead on arrival na. Dito ninitabo ang pag-ambo sa Albuera later. Matod po na itong NBI. Oy, ang NBI, si Bato, nag-uli kagapong adlaw o gaginiang 20 ka mga armas pinagi sa iyang legal counsel dito sa PNP Davao. Dito giuli sa legal counsel representative sa legal counsel ni giniang Senator Bato de la Rosa, nag-uli og 20 ka armas. Pero matod pa ni NBI Director giniang Matibag na napay 117. Dapat iuli ni Senador Bato. Surrender siya, appeal ang 117 ka mga armas. Adagan yun ang armas Bato, normal. Nahimo biya ng PNP chief. Ako, gining armas na, di naman yung buto. Wala na ni siya. So, expired na ni. Wala na. Expired na. Ay, Ginoo ko, Lord. Hallelujah. Samtang ang patay sa linog sa giniang Sarangani, 74, sa record sa OCD, 65. But in other areas, actually 74. But whatever, atong sundon ang OCD, Office of Civil Defense. Sa OCD, 65. Samtang 36 pang missing, 176,000 ang mga pamilya nga napiktuhan sa pagtayog o giniang
sa Giniang Sarangani nga 674 ka mga classroom ang totally damaged, 1.1 billion ang infrastructure damage, tulo ka mga tulay ang not passable kun dili maagian. Dako-dako gid ni nga damyos sa naitabong pagtayog niadtong Hunyo 8 diha sa Sarangani. Pastilan ni sibog ang dagat, wala ni sibog ang dagat, ang yuta ang nisaka. Dili ni sibog ang dagat ha. Kay basi gisingon sa explanation, gisuyop kuno. Kisa may nisuyop, balina. Kung sa kadako ang balina, dako pas dagat. Kaya nahigop mangyod. No, it's not. Alang sa kasayuran sa tanan, nisaka ang yuta because of paglinog, moto ni taas ang baybay. Baybay yun. Kaya nisaka man ang yuta. Pero ang dagat, wala ni sibog. Man naman ang klaruho na to lah. Kaya na maging uban lagi nga mga kuan kani ang radio siwit-siwit. Kapisana na mabutbuton sa Pilipinas, muna siya. Muna, takka alikstorya. Ay, nindot kayo. Hapit na giyod mapirmahan karong ugmang adlawa. Pirmahan sa giniang Estados Unidos, sa Iran, ang peace deal. Tali sa giniang duha ka nasod, may alon, aron maundang na ang giyara diya sa Middle East. Dito kini nila pirmahan sa Switzerland. No, at least may na lang. Pag-ingon, pag-announce, lagi nga, kini ang magpinirmahan ay na, baba, diritso ang, kuhan, oy, ang kini ang presyo sa mga produktong petroleum. Pero diris ato, kuhan na lang, akyat baba. Ay na, may mga maldito, kuhan, paray buya, hindi magyon magpa-alkansi. Gabaan biya mo, yan na, magkagaba biya na, ganun, sobra kayo pagpaginansya ninyo, gabaan biya mo. Kanang inyong ginansya ko, aon nagya po nas Ginoo, tigaan niya magsakit simba ko. Cancer. Cancer sa pagpunay ninyong paginansya. Ayaw po ninyo pala bii. Ayaw po. Kaya kami in town ang inabuhi. Pila rami tagi-taginot. Biya po in town. Napay budget na maningil utang. Napas mari sigad to sa amok kayo.

luoy kayo sa tinuod lang, no? Ang kini ang Glan Sarangani og Jose Abad Santos. Kay gitay og na sa Lino, gibaan pa. The other day. May kapait, gilinog na, gibaan pa. Astilan Ginoo ko, Lord. Kaning dunay naitabo dito sa siyudad sa Baguio. Nga din dunay nagkaon sa Itoliukan. Pasitabi po sa mga namahaw, ha. Pagkuha niya sa kiniyang sabaw, aya niya napansin, pagbutang na niya sa lamisa sa iyang bowl, nga dunay sinigang siguro to. Pasitabi po, dunay ilaga nga galutaw. Patay. So, gipa-imbestigar karon ni giniang Mayor Benjamin Magalong sa Baguio, kasi Baguio man ni tabo. Inani magini siya. Wala man siguro, alang ka na ko, ha, wala may negosyante nga dauto ng iyang negosyo. Wala na. Mau mo gani na ng negosyo, kaya gusto po siya masin. So, gusto mo lambo. Duhara na, it's either wala to tuyo, ah, or dunay nagbinuang. Di biya na usahay, siguro, kini biya mga ilaga, kini gagmay-gagmay ba, dali, matudaggo ilaga giyod. Katubura nag-iring, nga manungkab na giyod. Katong igu-igu po, magagamay pa. Motoy nakitaan. Siguro, galatay-latay, na natagak, nga wala na napansin. So, moto siya, no? Alang ka na ko, duwara man na, it's either gituyo or katong ilaga. Magsuroy-suroy, biya na sila. Nakasuod dito. Naghihikog ba? Naghikog. Naghikog sabaw. O di, tuwa dito. So, wala tutuyo, ah. Alang ka na ko. Pero kini, ako lang klaro na, walay mga negosyante nga dauto niyang negosyo. Wala na. Ako pong naobserbahan, kining uban nga mga kananan sa mga taga Department of Health, Sanitary Health Inspector. Naamantay Sanitary Health. Matag munisipyo, matag siyudad, sa province, doon natin ginatawag ng mga Sanitary Health Inspector. Kaninyong tanan, doon ako'y pahimang, no? Pwede ba inspeksyon ninyo ang ubang mga kananan ning atong siyudad sa Valencia? Dere sa ito magsugod sa Valencia. So mga laing mga kananan, mga munisipyo, kamo mga taga-municipal health officer, katong mga sanitary health inspector sa mga nagkadayang munisipyo o siyudad, inspeksyon na po ninyo. Suri-suri po mo pag may time ba? Ayaw mo palabig pasinaw ang inyong sampot sa lingkuranan? Kaya gisilduhan mo mo sa katawahan. Suruya po ninyo ang mga kananan. Tanan, wala tayong bili. Laras. Kaya ako, number one, ginako ang katanaon, inimukaon ko, kanang butangan ng kutsara, og tididor. Nga dapat, inighikap na ako, init ba, halos mapasok ka, para kamalig ay. Nailang kutsara, dahil kamalig, ay sus, pati kinitag yun, pasok ko ay. Managin ko nga, hinahinay po na ninyo ay, saan nga, sumay mag-inahin dyan, nindot man eh. Makita gini mo ang ilang mga plato nga ginahugasan yun. Mga nagkahugas yun. Nag-assign nga, waser. Dapat yun anak mag-yun. Dapat yung mga kananan diri nga ang hinig humaghugas sa kutsara, ibutang lang po dito sa kutsara nga ay tubig. Ganong inyo man ang tubigan? Ano na di ba? Muna ibatasan ba? Muna ibatasan sa mga kananan diri nga ang gini ang kutsara na tubig. Okay naman ang na tubig kay init ang tubig. At least katong kamulong init gabukal. Wala man, gibutangan lang magtubig unya tugnaw pa si Mods iring. Masbugnaw pa sa si Mods sa iring ang tubig. Unya pagtanaw ni Mods tubig, nag-brown-brown naman. Ni-action na magkabalaka. Imbis kay nalimpyo, kay gihugasan, nahugaw kay gibutang sa kutsara, butangan ng kutsara, ganay tubig, nga wapo nilisi. Kano mga sanitary health inspector? Suruy po mo pag may time. Suruya gani na ninyo ni mga kananan siyudas Balinsa. Eh no, di lang ko mag-mention asa. Pero kapila na ko nakakaon nga nagpanlingo ko. Magkinamot na lang good ko. Lisod po, magtiniil ko. Magkinamot na lang good ko. Nang hugas ko, namoy hugasanan, hugas na lang ko. Kaya pagtanaw na ko sa butangan ng kutsara, di man iinit akong hikap. Bugna ko malagay niyo butangan ng kutsara. Ano na itubig? Inko, langga, kisit, hugas. Ikaw, alipagod. Ako, giinon. Karangan niyo butangan ng kutsara. O, gabraon na. Mura na nagabahaan ba? Bago lang nagbaha dire. O may baha siguro. Eh, o may ulan. Ano? Yung butang ka ng tubig, mura mag naibaha.
Unsa man na? Imbis kay imo gihugasan aron malimpyo gito, no naman nimo na hugaw. Bagot-bot ko eh. Ay, sorry sa. Limpyuhin na. Unsam na. Unsa di udong si Dusi. 13, 14, 15. Di ba? Naapoy uban nga maghukad og sudan. Mag-abris kaldero. Magsikig istorya nga gagatubang ka ng imong sudan na galaway na tumatalsik o talsik na lumalaway. Di ba? Ang imong magsikig ka, mag-abris ka na imong sudan. Ayaw mo sige istorya. Kay ang imong laway mo at tumulupad man na marang naglanghaw. Mo naabigit ba ini magstorya ta mo usahay mo mo lagpot bang ginangan pasintabi po sa mga namahaw di ba do dapat dili mo gstorya pili lang pag abri sir pili lang diha sir pag abri ana lang why dagang storya kasi kamulo kang storya gabri ka sa kiniang kaldero nga gibutang nga sudan yung magsikag storya laway na tumatalsik o talsik na lumalaway oy at least makapadugang gid hinuna sustansya. Di ba? Sumo na. Kaning ato mga sanitary health inspector, pang-inspeksyonan ninyo ang mga kananan. Tanan, walay pili. Kananan di asulod sa merkado, kananan nga gapalibot sa merkado, kananan sa ning sudad sa Valencia. Tanawan ninyo, labi na kanang paghuga sa plato ngay wala nga walay gabusagak nga tubig. Ibalin sa ikaduhang planggana, primerong planggana, ikaduhang planggana, ikatulong planggana, pagkahuman ikulob. Gibalhin-balhin ang kagaw. Gikan sa primerong planggana, hangtod sa ikatulong planggana, gibalhin-balhin ra. Ang tinuod biya na, di ba? Oh, ayaw ninyo i-allow ka na manginana nga klase nga kananan. Because bawal na siya. Dapat free-flowing ang tubig. Dili kay nahidagan. Ay nako. Panuroy pagod mo, dili na ako itugan kay inyo man trabaho. Panuroy pagyud mo, ago abtik biya ni ako mata makakita. Di lang ko butingog. Mutan aw ra ko maglingo-lingo. Why? Pagutan ako asa mong hugas, ma'am. Di ya. Wa may tubig na, wa may kon. Naay planggana, sir. Now, sa duha tulo. Ah, okay. So ang hugaw sa primero ibalhin sa kaduha ikat kadto. Wa ni tingog, di katawa. Kumibibitaw tinuod lang. Ako, pasensya na, plangka lang ko. Tanaw na yung hugasan. Tulo ka planggana. Diha ni mo gisabunan sa primerong planggana. Ikuan ni mo gmomo sa primerong planggana, diha ni mo gisabunan. O ang tanan nga mga hinugas diha sa gisabunan ni mo sa primerong planggana, diha tanan, so nagsagol tanan, para sitabi po sa mga namahaw, nagsagol ang tanan na mo diha ng mga laway. Balhin din ni mo sa ikaduhang planggana. O, sagol gyapon tanan ang mga plato gudsara. Balik na po ni mo dito sa katulo. So, kaming tanan nagsagol. Ah, pwede. Ang ikaupat na yun, oh, dito na, order na sad, ay, sagol na sad na yun, ikaupat nga laway. Tiyaw mo na. Sakto lugar na, dili. Mga sanitary health inspector, what happened to you? Ano na? Ano inyo mo nang ipasagdan? Suroy po mo, eh, mauha mo si kubara ng inyong sweldo, kagisinaw na inyong sampot. Bagara mo gnong. Suroy mo, mga sanitary health inspector, para municipal, provincial, municipal, city, suroy mo. Dili kay, porbida ninyo, gating sila ng dagway ninyo, tinabi ang opisina pag-abot. Pag-abot sa opisina, dayong tabi, make up dayon, tao-tao, dahiya pa mo trabaho. Maritisa, abida. High blood na bagyo, walay Facebook, kay walay internet, kay walay Facebook. Ano mo naman tayo Facebook, eh? Nga, di takatanaw. Nag-trabaho ka. Wa man ka mag-duty diha, mag-Facebook ka. O mga sanitary health inspector, panlakaw mo pag humano niyong time in. Inspector gani, dili man mo inspectors, bachelor. Nga maghuwat o buagi ng bus. Kamo may muduol sa mga kananan, mga establisimento, sanitary health inspector. Insakto ba ang pagpatuman sa sanitasyon? Di ba? Nganong i-allow man ninyo na kay bao mo nag-asa na? Nara na. Sulod mismo sa atong public na kiniang kananan.
Makita na ninyo nga ang hugasan gibalhin-balhin ra. Naaras planggana. Why don't you allow that? Nganong inyo man ang itugot? Sakto lugar na. Nganong inyo man ang itugtan? Mga sanitary inspector, unsa lugar mo pag-inspeksyon? Gapiyong mo? O goan, kasabutan? Kasunduan? O kakain na muna tayo? Para ganon. Mga sanitary health inspector, ano ni man ninyo makuhan? Marecommend? Warningin ninyo, o wala, sara na. Because that is a health hazard. Bawal yan. Ganong inyo man ang ipasagdan? Mga sanitary health inspector, namoy kasabutan? O sa mana? Klaro kong tan eh. Doon na mamoy kasabutan? Kayo di po gumundang din kasaba. Oh, ana ra na. Di ba? Odd man, kada mo anha kung agi ko, magsigil akong lingo-lingo. Sagdan mo na ninyo ng primerong planggana, ikaduang planggana, ikatulong planggana, gikulob na. Huwag ihusulti ko man, huwag pag yun gikulob, kaya mo butang nga ng plato. Iti, ikaw lang, ihayang lang. Platong tentutanan hinugas, pagkaon ni mo, basa pa. Kaon ka lugar na. I-allow lugar na ninyo. Sugot lugar mo, ana. Mga sanitary health inspector. Okay na lugar na sa inyo. Di ba? Abida. Ating sila na yung agi sa opisina ninyo. Panglakaw mo, eh. Kauwaw ra mo. Panglakaw mo, panginspeksyon mo. Inyo mo na trabaho. Gisunduhan, may amos buhis katawhan. Di ba? Kaya igna pa ko, malita na, wala na. Biyahis ako. Hallelujah, makaluya. Bitaw ka mo mga sanitary health inspector. Sorry mo. Tanawan ninyo ang makananan ng atong syudad sa Valencia. Wala exemption. Wala. Dili pwede nga, ay, kay kumari man eh. Ayaw lang eh, kay pre, palihog kay kwan ko eh, kay mga inspeksyon mo eh. Ayaw lang siguro, balig ya ron. Hugma na, tiyaw mo. Panuway ka. Di ba? Og amigo gani, mga inspeksyon mo, mga ba? Ayaw lang sa kuhan paninda kay mga inspeksyon mo. Kaya pag-inspeksyon na mo, matimingan nga sarado, eh, di wala. Wala, may violation nga makita. At least kaning ato, kung ano yun ba, kung rusi ba, sabot-sabot lang. O di ba? Abida. Sakto lugar na inyong inabuhat. Abida. Sanitary health inspector, good morning ninyo. Suroy mo sa mga kananan ning atong syudad sa Valencia o sa ubang mga munisipalidad, mga sanitary health inspector, trabaho!

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod, pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
4: Fuego Blend Chili Paste! Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Yes, Egan.
8: Magkisim mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
7: Okay.
8: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili ng mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
7: Okay.
8: Di 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, tapos siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro po mga tulo ka, kuhang butila, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
7: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo na Pastor kay kaulit kay siya panalangin nga yagig panglangin na namang haplas nga may akong ginagamit sa iya.
7: So aroma herbal oil ka, Igan?
8: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
7: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga magamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, murugid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
7: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
8: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
7: Okay.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
11: Yes, Igan Marisa. Yes, apadayon.
12: Nay nagubag sa mata sa akong anak nga nagpalit ko kang Igan Idna o tulog ka gigima. Akong gipainom, Pastor, kaloy sa Ginoo na ulian, Pastor.
11: So tulog ka kapsula imong gipainom o niya naayo?
12: Oo, Pastor. Naginahinay o kuyo sa inyong hubag, Pastor.
11: Okay, salamat ka, Igan.
13: My good news.
14: Hello, oy, unsa koy good news?
13: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
13: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at Bansa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Kinsa ni palihog taga-asa?
16: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
11: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
16: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubot ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
11: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
16: Nakoy arthritis.
11: Na-arthritis.
16: Oo, nagpasikat ko sa doktor. Arthritis daw.
11: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
16: Tulog ka adlaw.
11: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka humang kalakap na sa atong aroma.
16: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
11: Amen. Okay. Salamat din kayo sa pag-testify.
17: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villa Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
18: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villa Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Yes, akin sa nipalihog?
19: Si Igan Ili sa Bantuanon.
11: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, unsay ba ato nga masulti?
19: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak, kay... Isa kito kasimala, Pastor, nga din ko makatalong o lakaw kay Dinhod akong katunga sa lawas.
11: Oh, Dinhod, okay.
19: Oo niya. Nag-aniyam ako din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Sakani.
11: Oo.
19: Nagutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro po, Pastor, na hinahihay o ka. Wala ang Dinhod sa CCL, makatalong akong lakaw.
11: Ay, salamat sa Ginoo.
19: Oo, wala akong gusto sa muna, Pastor, nga masalamat ko sa Ginoo sa nagipa. Ay, sa niya ang... Kapal nga di si Mac, makatabang doon sa mga
11: tauhan. Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
20: Mga on na ta.
21: Uy, kalami sa sinabaw.
22: Naabay kinilaw.
23: Ilabas ang bida sa lamisa.
24: Flake blend jelly paste.
22: Kalami ane.
24: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake blend jelly paste.
23: Sukad karon, matanghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
21: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
25: Surprise, Lola!
23: Hala, on siya na.
0: Happy anniversary, lolo, lola.
23: Hala, oy, nag-effort man mo. Kanindot sa tarpulin.
22: Naapay mga t-shirt, oh.
24: O, diba? Happy anniversary ninyong duha.
23: Naapagi mga mags nga na atong nawok
24: o mga giveaways para sa bisita, lula.
23: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
24: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
21: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
24: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Mo! 98.5